0: premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
5: San Villanoy ba? Iga, Rock Bonana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Mobimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako ipian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa likod. Matanungog ako kay Sir Indon, matistingan daw. Itry na ko, inom na Santon Gold. Pero Santon Gold lang. Maistret ako sa kasimana mo, take one, ha. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kumbukol. Na ako isis ba? Una, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kumlawas. Mubag na ako sa likod, tumuha na ako sa lagay na ko kanyang produkto sa Yes Toil na panyang dako kay katabang sa buwan.
4: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
1: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
1: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
4: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas, ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sangatas dalan, mga abo, pasok sa kumata, na magsini, pangatol niya kumata, usahay mo, blan-blan na niya kumata, mo napahanap. Higira man ko, ukinin, hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus, palitin ko, nisulay ko, ribalik ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na matyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat. Tugat ng gagmay na wala-wala na po dun yan. Wala-wala na po itong gitawag nilag terjom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
8: Ako si John sa kataksi driver. Gikag buntag, amtan paggabi. Iyon yung kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, sahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadla. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busaka mo diha pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
4: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, eh, miss na kita. Uy, babe, kising.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
9: Uy, yes.
1: Turbo, supplement for men. May maca at lava.

0: Instant Plus Herbal Soap.
1: Yung nagkulong na, senior citizen, burn skin ko, forearms, hindi makuha. Try Instant Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
0: Instant Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Instant Plus Herbal Soap.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Sa una, putot kayo ko. Sukad nga namin ako XFM. Hala, nitangkad ko.
4: Wow.
3: Binaw be? Pinaka ni ka-inches na nga ako ang takong kay muram pa ang sokens kay naghanda kay cakes durams. Oy, baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.
5: Exciting!

nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa. Pulsaan. Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan. Dinhi sa inyong paboritong istasyon. XFM.

0: 8:13 in the morning na mga katropa. Alas 8:13 mga igsoon. Dari karon mga higala sa atong pagpangalagad sa programang Bullseye mga katropa. Kaupang gihapon ninyo karbuntaga mga igsoon ang inyong angkorman, Mr. Bullseye Mati Daba Oriental katropang Vicente Pichon IV. Morning sa ato mga kaigsuunan nga nakakaroon mga higala sa mga kabukiran. Diya karon sa mga kaumahan mga igsuon. Diri sa atong syudad sa Mati mga higala sa 26 ka mga kabarangayan. 19 hours ago mga higala, doon na nausay na monitor ang pag-asa nga low pressure area mga igsuon. Gawas pa ni mga igsuon, mga katropa sa Philippine Area of Responsibility. Pero ga-develop na ni mga katropa, matod pa sa pag-asa, paingon na mga katropa nga nahimo na kining tropical depression. Doon na ni international name nga Haisin. As of 8 a.m. mga higala kagahapong adlawa, na monitor mga igsuon ang maong naisgutan nga low pressure area sa pag-asa mga igsuon. So doon na ni 24-hour tropical cyclone formation outlook mga higala nga ginamonitor karon ang pag-asa mga igsuon. Now, dirita mga higala sa dugang pa nga mga impormasyon. Ang atong city Anti-Drug Abuse Council sa City of Mati, nagpahigayon po ni sila mga katropa o Drug Awareness Symposium para sa mga colleges o institute diri karon sa atos syudad sa Mati mga higala. Katong kagahapong adlawa mga igsuon. Now, ang tubong ni ini mga katropa sa atong kadak action officer nga si Police Colonel Danilo G. Mendoza retired nga ma-empower ang atong mga estudyante o komunidad sa kahibalo sa resiliency mga higala sa kapag-on mga igsuon o sa hiniusa mga higala nga baruganan nga mudumili nining mga illegal nga substance abuse or paggamit mga katropa sa illegal nga droga. Gitabungan kini mga higala sa ato pong hepe sa kapulisan sa Mati City Police Station nga si Police Lieutenant Colonel Frederick C. Saaw o kauban niya mga higala si Police Officer Salazar sa maong City Anti-Drug Abuse Council Dialogue Symposium. Kauban ang mga senior high school mga higala sa pipila ka mga tulunghaan diri karon sa atong syudad sa Mati. Na importante ni mga katropa ang mahong kalihukan tungod kay kinahanglan from time to time. Mapahimangnuan, mapahinumduman sa atong kapulisan, labi na sa pamilya mga higala. Mga ginikanan ng atong mga kabataan nga daghan mga higala ang posibleng nagpaabot nga tentasyon diha karon mga katropa sa ilang mga tulunghaan para mga katropa aware sila o ma-remind sila mga igsuon nga dili gayod mo engage mga higala sa illegal nga droga. Mugika ni sa komunidad sa atong lokalidad. Labaw sa tanan mga higala sa mga ginikan. Kaning ato mga ginagmay mga higala nga pahimangno sa ato mga kabataan. Una nato ni sila tugutan nga muadto na sa mga eskwelahan o ihatod sa mga tulungaan. Kining gamay nga pahimangno mga higala makatabang kini nga ma-remind, mapahinumduman o mas mapasabot sila. Kay daghag pamaagi nga posible mahaylo ang ato mga kabataan. Usa diri mga ginikanan ang peer pressure. Birthday day kay gahapon mga higala ni sa atong university president sa Davao Oriental. President mga higala sa Davao Oriental State University or DORSO na si Dr. Roy G. Ponce. Happy, happy birthday, Doc. Atong kugihan mga higala, pertikaalam po ni mga igsuon nga University President sa Davao Oriental State University. Usap po din siya sa ga-advokasya mga higala sa kanunay nga pagpahinumdom sa mga estudyante nga dili mga higala makiglambigit o dili mga higala magpadala sa peer pressure mga temptasyon nga mao'y ilang ika hisugamak sa illegal nga droga o daotan nga grupo o barkada mga isu. Sa atong mga kugihan nga ginikanan in taon, sayo pa ni sila mga higala gamata na. Gawas sa atong kining paningkamot mga higala sa pagpatungha sa atong mga tagsa-tagsa ka mga responsibilidad isip ginikanan sa atong mga anak. Mas makatabang mga higala kung kining ato mga anak mga ginikanan ato si kining silang patumaron sa atong ascorbic acid nga santon vitamin C para layo sila mga higala sa sakit balatian. Ligpon ang ilang immune system mga katrop. Hining atong santon vitamin C manggod mga igsuod aduna kini spirulina nga puno sa vitamin A og 10 times nga mas daghan og vitamina kita nga makuha kaysa karon. Dako kini og ikatabang mga higala sa pagpalambo sa immune system sa atong mga kabataan og tibok pamilya. Aron ang atong pamilya layo sa mga sakit o balatian o magbalipayon kita kanunay mga isu. Inom mga higala o patumara ang atong mga anak, ang atong tibok pamilya sa atong nindot nga ascorbic acid nga produkto, ang santon vitamin C. Kaya kining atong santon vitamin C mga ginikanan, mo kini ang atong alkaline nga vitamin C. Mapalit sa inyong mga suking butika nationwide. O makita o mapalit usab sa atong Yes to Health Clinic dinhi sa siyudad sa Makati nga nahimutang mga katropa diha karon sa may ground floor A squared building sa Dalang, Quezon, Barangay Central ng siyudad sa Makati. Nailagyan 8:21 in the morning na mga katropa. Dali karon sa atong patayin na pagpakalagad sa programang Bullseye. Sa atong magbalik mga igsuon silingan atong iskutan ng dugang pang mga impormasyon. Impormasyon ng balita, mga higala, mga hisgotan ng lokal o national mga higala, kining tanan at umaligan. Balik ang programang Bullseye si katropang Vicente Pichon IV. Human sa mga pahibalo, standby! Bullseye! Bullseye!
1: Sa Carlao, niato si Kapitan Ludi sa Manila. Apan, sa pagtabok niya sa karsada, naligis sa jeep. Ug nabali ang iyang pa. Idala siya sa ospital. Unya, ipangutan na siya sa doktor. Ug dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
2: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man na imong ipangutan na, Dok?
3: Exciting!
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugong wakabuhang murag na kukuko sa tao, sakit kayo. Tapos na tikwa tong Santon Plus Herbal Capsule. Muna po, wala na yung na, nahinay na siya, mag-anay siya, nagkawala, hindi nawala na yun. Mga yun ay pinag-midabis niya kinawala, magod. Basta ka ako sa lagu kumutis din mo ninyo, ala nga, nindot yun.
4: Kamusan, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.

0: Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap. Makastick to wala gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug matawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Tahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahal.

0: PNC. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, maring, maring! Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
3: Exciting!
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa! Puro saan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Puro saan! Dinhisa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: 8:27 in the morning na mga katropa. Alas 8:27 mga igsuot. Trigaron sa atong padayon nga pagpangalagad mga higala sa programang Bullseye. Welcome back mga igsuon ining atong exciting Tuesday edition. July 14, 2026 edition mga higala sa programang Bullseye. Tawag gihapon ninyo karumbuntaga mga katropa si katropang Vicente Pichon IV, ang inyong Mr. Bullseye Mati Dabaw Oriental. Dito na gitunta ta mga higala sa paghisgot sa mga isgutanang nasyonal. Kay buot nato hatagan mga higalag benefit of the doubt. Ha? Buot nato hatagan mga katropa og benefit of the doubt. Kining nahitabo mga igsuon nga tensyon karon mga katropa. Diya sa sulod sa Davao Oriental Provincial Reformatory and Rehabilitation Center. Kung ano gayud mga higala nga doon na ba'y kahadlok ang jail warden diha nga muatubang sa media? Nga ano mga higala hangtod karong mga orasa? Nearly 24 hours ago mga katropa, human nga ni aklas og nagbarikada ang mga piniriso diha sulod. Tungod kay matud pa, duna sila'y gusto mga higala ipabuhagay nga mga reklamo sa dili mga higala matud pa nga makatao mga igsuon nga pagtrato kanila diha.
1: Bullseye.
0: Ang pangutana warden Apollo Conde, tinuod ba ni?
1: Bullseye.
0: Naami impormasyon mga higala nga nadawat nga usa sa ginareklamo sa mga piniriso diha mga higala sa sulod sa prisuhan sa provincial jail ang ilang rasyon nga pagkaon. Maayo pa ang lamaw sa hayop mga higala. Kining ato pangutana lamang sa pagdumalahan sa namulo diha karon sa provincial jail mga katropa. Unsa ka tinuod mga igsuon nga di makaon bisag hayop mga higala ang rasyon sa pagkaon diha sunod sa prisuhan. Balid niya pangutana tungod kay dunay nag hatag mga higala og impormasyon sa XFM 99.1 Mat nga mao kini ang usa sa sentimiento sa atong mga piniriso diha karon mga higala sulod sa prisuhan mga igsuon. Uy, naunsa di ay ni mga katropa nga doon na may sustenance nga budget ang probinsya, ang atong provincial government sa Davao Oriental mga katropa. Doon pala sila'y budget mga higala. Ha? Kini, atong klaruhon ka. Basig doon pala sila'y budget gikan sa nasyonal. Asa di ay naadto ang budget ani kung ingon ani ang istorya. Natabla pa'y lamaw nga nilugaw mga igsuon. Honi, ang impormasyon nga gipadangat ka na to. Ang gidapakaon na murabag gibahog sa mga piniriso dihang dapit. Nga usa sa ilang hinungdan kung anong nag-aklas o barikada sila. Kini pangutana nato mga higala kang Provincial Jail Warden Apollo Conde. Unsa ni katinuod warden?
1: Bullseye!
0: Mao siguro mga higala, kita makurious ta, matigala, mahibong mga higala, ang programang Bullseye. O ang atong mga kaubanan sa buhat, nga atong nakauban sa pag-cover, pag-subay sa balita diha kagahapong adlawa mga katropa. Mao siguro po di hinungdan mga higala, nga ingun-ana na lang sila mga igsuon, ha? Kalisod mo atubang sa media.
1: Pusay!
0: Ngayon, ana na lamang mahigala sila ka sensitibo nga ipatubang ang mga katapo sa media.
1: Pusay! Pusay!
0: Diha karon mga igsoon sa mga ni Aklas o nagwelga nagbarikada nga mga piniris.
1: Pusay! Pusay!
0: Nasayod ba kaha ang atong halangdong gobernador? Si Gobernur Nelson Boy L. Dayanghira ang mga higala nga dunay ingunani nga mga reklamo karong panahona. Wa magkuwang mga igsoon ang atong probinsyal nga panggamhan sa suporta diha karon mga higala sa provincial jail. Tungod kining provincial jail mga higala, ubos sa pagdumalahan sa atong probinsya. So kita mga higala nga nasayod ta kung unsa mga higala kamaayo ang pagpanerbisyo sa atong gobernador. Di gyud ta motuo mga katropa nga wala ay saktong suporta ang atong probinsya. Pinaagi mga higala sa panginhanglan ni anang nahisgutan nga pasilidad. Ikan sa budget sa pagkaon, gasolina, sweldo sa mga empleyado sa probinsya nga diha na-assign og da destino. Warden Apollo Conde sa Davao Oriental Provincial Reformatory and Rehabilitation Center. Sir, tubaga ang mga pangutana. At tubanga ang media. Para matagaan kinig katinuan ang tanan. Kay simple ra kaayo ni mga katropa. Dili maingon ana ang sitwasyon karon. Diha sa provincial jail. Kung maayo ang pagdumala ni Warden Apollo Conde mga katropa. Og sa mga nagdumala mga higala nga mga personahe. Ya karon sa nisgutan nga prisuan. Kita mga higala, we do not condone. Katong mga duna gayoy mga nahimo mga higala nga mga kahindik-hindik. Hinyos. Mga dautan gayon nga binuhatan mga katropa. Namo nang naana sila diha. Og sila kasabot mga higala. Posible nga ila ding gidawat. Nga naa sila diha sulod sa prisuhan. Tungod sa ila mga binuhat. Pero let us not forget. Naani sila yung mga pamilya pod mga igsoon. Ginikanan mga higala nga naning kamot para di na sila mga higala mapariwara. Ha? Muliko sa dalan nga di maayo mga igsoon. Gawas pa ni ini sa Pilipinas, incarcerated individuals are classified as persons deprived of liberty, but they are still guaranteed fundamental rights. Warden Apollo Conde, go back to the basics. They are PDLs are still guaranteed fundamental rights under the 1987 Constitution.
1: Pusay!
0: International Treaty.
1: Pusay! Pusay!
0: And Bureau of Jail Management and Pedology Manual.
1: Pusay! Pusay!
0: Ang mga nag-una nga guaranteed fundamental rights nga anaa paghihapon mga higala para sa atong mga piniriso.
1: Pusay! Pusay!
0: Humane treatment. Mga makatao, mga higala nga pagtratar.
1: Pusay! Pusay!
0: Proteksyon batok sa pisikal o korporal nga silot. Torture o di makatauhanong pagtratar.
1: Pusay!
0: Kining degrading and inhumane treatment mga katropa. Hoy, naguna o. Nga, guaranteed fundamental rights under the 1987 Philippine Constitution, including the international treaties and the Bureau of Jail Management and Penology Manual.
1: Pusay! Pusay!
0: Diya pa! Basic needs.
1: Pusay! Pusay!
0: Access to adequate food. but pasabot nga sila matagaan og igo limpyo nga pagkaon.
1: Bullseye.
0: Clothing sinina di man gyud ni masunod tanan kay wa may igo na nakadako nga budget kasabotada. Ayon na nang sinina espasyo na samot. Ha? Samot mga higala. Ventilation kanang ilang lugar nga makiginhawa sila og sakto. Dunay sakto nga ventilasyon. Pahuway o kunrest o recreation. Mabitaw diha sa sulod sa mga prisuhan. Dunay dihay volleyball court, basketball court. Pwede sila magjaging-jaging diha mga higala.
1: Bullseye.
0: Kay apil na sa ginapunduhan sa gobyerno.
1: Bullseye.
0: Sa mga pasilidad.
1: Bullseye.
0: Healthcare. The right to access medical, dental, and health services. Buingon na mo ba na, sus? Na mga comment kagahapon, mga higala nga. Mga piniriso na gani, mo pa'y maghinilas, ayaw. Kay dugay nga panahon, mga higala, wala sila nagsamok diha. Nganong nagsamok sila, kanon basin mga katropa, o gina nila mga gwanta. Kini mga ginga, ingon mga igsuod nga mga impormasyon, nga dili makatawhanon nga pagtratar. Kanila diha, Warden Apollo Conde, tubaga kini mga pangutana sa media. Kay responsibilidad na nimo.
1: Bullseye.
0: Ikaw may warden diha. Alam ang mutubag diha mga katropa. Ha? Kana mga silingan nga mga panimalay diha.
1: Bullseye.
0: Kay gibahag ka. Kay ang mga aligasyon karon.
1: Bullseye.
0: Direkta ubos sa imong pagdumalahan kung unsa ni ka tinuod. Ha? Provincial Jail Warden Apollo Conde. Ayaw hikawi ang katawhan pinagi sa media.
1: Bullseye.
0: Og saktong tubag. Tinuod nga sitwasyon og tubag.
1: Bullseye.
0: Diha karon sa prisuhan. Kay wa magkulang ang provincial nga panggahanan og suporta sa imong gidumalahan nga pasilidad.
1: Bullseye.
0: Ang atong gobernador wa magkulang diha. Unya karon ang mga impormasyon nga mugawas.
1: Bullseye.
0: Ang imong mga piniriso nga dako man untag budget ang provincial jail. Sa pagkaon gikan sa atong lokal o provincial nga panggamhanan. Tabla pa inilugaw nga lamaw. Matok pa. Unsa ni katinuod ang inyong ginapagkaon? Diha karon sa mga piniriso mga higala. Uning importante mga katropa nga ang warden mga higala. Diya sa nahisgutan nga pasilidad, mutubag, matubang sa media.
1: Bullseye.
0: Para once and for all, maklaro og matino kining mga aligasyon.
1: Bullseye.
0: 8:41 in the morning na mga katropa.
1: Bullseye.
0: Halikaroon sa atong badayon nga pagpangalagad sa programang Bullseye mga igsoon. Balikan nato mga igala kining atong hisgutanan. Commercial break sa ta. Mubalik ang programang Bullseye si Katropang Vicente Pichon IV.
1: Bullseye!
0: Human sa mga pahibalo, standby!
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
4: Mga katropa, exciting!
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
7: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na binig na tuwid na din ito makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tuwid. Magdambo na gugo. Kaya ito gili man. Basta mag-inig ko yung Santon Plus.
5: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminin. down ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako dahi si Nilsson Timpo,
10: taga Samal Island.
9: Ako dahi usaga trabantri sa Davao City Water District.
10: Ako na-assign sa field.
9: Ang akong trabaho, hago kayo.
10: Pero nakabati ko sa radyo nga na ay
9: kopi daw nga
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Ya camera kong trabaho,
10: kapo nyo kay pag-uli.
9: Pag-testing na ko, ulo kaadlaw na kong gamit.
10: Ang akong kakapoy sa akong trabaho,
9: nawala.
10: Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
9: nawala sa
10: busa. Epektibo dahi nga
9: kopi dahi ng Premium D3 Coffee Mix.
10: Sa mga kauban akong trabantri sa Water District,
9: nasa field na sign
10: nga ang atong lawas kaapoy mong tayo paguli,
9: istingin yung inom ni

0: Nga, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
1: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
0: Oh, mo ba? Tigamit ang manggugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
1: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubusab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
0: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
1: Oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno na pag Santon Gold Herbal Tea kay makastabilize man pud kini sa mood.
0: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man dayon nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, Santon Plus Herbal Oil.

0: Tika Nationwide.
1: Kuya warong panahunan, no? Kasagaran sa mga bata karon, mga gwapo na gwapa. Ah! Oy, kuring!
2: Saman!
1: Naba kay idea? Unsaon pagbuhat aning bata nga batignaong?
2: Asa ka, oy! Hanuman! Sayo! Nakabala!
1: Pandamay!
2: Siya, oy! Exciting!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug Pamilawa, ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: 8:47 in the morning, mga kadrop. Alas 8:47 na. Sa sayong kabuntagon, mga igsoon, diri karon sa atong padayon nga pagpangalaga. Sa programang Bullseye, mga kadrop.
1: Bullseye!
0: Wala pong gawas ang atong live, eh?
1: Bullseye!
0: Welcome back, mga higala, diri karon sa atong padayon nga pagpangalagad sa programang Bullseye. Mauman gihapon ninyo karbuntaga si katropang Vicente Pichon IV.
1: Bullseye!
0: Ang inyong Bullseye. Mr. Bullseye Mati Dabao Oriental. Diri ta, mga igsuon, sa katong mga bago pa nakatune din ang atong gisgutan, mga higala, sukad kagayina.
1: Bullseye!
0: Tungod lagi, wala tay klaro nga katinawan nga nakuha, mga higala, gikan sa pamunuan. Diri karon sa Davao Oriental Provincial Reformatory and Rehabilitation Center o kunang Davao Provincial Jail. Davao Oriental Provincial Jail. Now karon, mga higala, diri sa atong page, mga igsuon, doon na kita'y anonymous, mga higala, nga nadawat nga impormasyon. Ha? Nga matod pa. O, paminaw, ha? 8:38 in the morning na send, mga higala, sa usa ka anonymous sender. Maukunog kini, mga igsuon, ang problema diha karon sa Davao Oriental Provincial Reformatory and Rehabilitation Center. Kuyaw ni, wa ka balo siguro si Gobernador Nelson Dayang Hirang, mga higala, nga doon ay ingunani nga problema diha. Kaysa atong pagkasayod, mga higala, wa magkuwang ang atong probinsyal nga panggabahanan sa suporta nga ginahatag, mga higala, diha karon sa Davao Oriental Provincial Jail. Ang mensahe nagkanayon, magandang umaga po, sir. Una sa lahat, kini ha, atong basahon, kay gusto nato, mga higala, nga masabtan, kay ila man nagipadala sa atong page. Para po atong ma-address kining naisgutan, mga higala, nga mga aligasyon, o atong makuha ang sakto nga tubag. Gikan, mga higala, sa atong sa gadumala diya sa provincial jail, o ato pong gusto makuha, mga higala, ang tinudanay nga sentimento, gikan sa mga piniriso, mga higala, kung tinuod ba kini. Magandang umaga po, sir. Una sa lahat, ang dahilan nganong nagwelga ang mga preso diri sa jail, tungod ang mga padala dili nila ginadawat, tapos kung naaman inigabot sa preso, lugaw-lugaw na ang pagkaon, puryagaba kayo. Tapos ikaduha, sir, kaling pagkaon na mo halos dili makaon, tungod hilaw. Tapos naapadyod mga ulod, oy. O, pasintabi sa mga namahaw karubutaga. Naapagyoy mga ulod. Iti sa ilaga. Tapos ang sutan, gagmay kaayo. Ang hiwa. Ikatulo, ang tubig diri halos walay agas. Di mi makaligo ang tarong. Tapos ang mainom namo na tubig dili nila ginapaagas. Kay ang purpose nila mahalin ang baligya nila nga mineral. Tuara. Ah. Asan ba ko? Guard ang tag-iya. Unsa ni ka tinuod? Tapos ang ikaw pa, sir, kanang naay masakit tapos gusto na mo ipadala, murag baliwala lang sa ilaha. Ingon raman hinuon ang preso, wala pa na namatay. Ning ana kapait ang among kahimtang, sir. Tapos ang mga tigulang bisan gamay lang sala nila, kadinahan dayon dili makatalunganon hinuon. Dili makatalunganon hinaot ko, sir. Matabangan mi ninyo, gusto namo makahistorya si gobernur. O kamo, sir, sa media. Samtang dili mo namo mahistorya, dili mo undang ang samok diri. Hangtod garon ka samok yapon ang preso. Kamo ang gipangita aron madungog ang among mga bulok. Diri sa warde na walay ayo. Dili pulis among gusto. Salamat, sir. Ang tanan diri gihimo. O, dugang sa mensahe. Ang tanan diri gihimo. Gihimo ra og pangwarta sa mga guards. Labi na si Conde Grabe Kakurakot. Message niya nga atong nadawat gikan sa anonymous sender sa atong Facebook page. Warden Conde, unsa ni katinud? Taga-imig number ni no sir kay mutawag mi. Aron makabalo mo. Hoy. Ni ana, nanggawas na. Unsa ni katinuod Warden Apollo Conde? Sa Davao Oriental Provincial Reformatory and Rehabilitation Center. Yan o? Klaro kayong mensahe mga igala. Gikan sa atong anonymous sender. O, number one niya diri mga igala nga reklamo. Una sa lahat ang dahilan nganong nagwelga ang mga priso diri sa jail tungod ang padala dili nila ginadawat tapos kung naaman inikabot sa preso lugaw-lugaw na ang pagkaon puryagaba kayo. So mo siguro ni kadto mga naidalaw maghatod og pagkaon kasabutan nga ilang kuanon ilang check upon pulisya man na. Pero kanang check-upon nga dili siya ma-compromise ang kalimpyo sa pagkaon. Oh. Now, unsa ni katinuod, Warden? Nga nalugaw-lugaw na ang mga pagkaon nga ginadala sa mga bisita sa mga piniriso. Nga muagi sa inyong pag-inspect. Watay question aning inspection mga higala ka importante sabi ni. Pero ang manner sa pag-expect, pag-inspect mga igsoon, ginahanglan mga higala, nga makaon paghihapon sa ato mga igsoonang piniriso. Kanang mga pagkaon, mga higala nga ginadala diha. Gipaning kamuta na mga higala gluto sa ilang pamilya in taon. Ikaduha diri daw mga higala nga reklamo. Dali lang, kay naglock ang akong cellphone. Matod pa mga higala sa mensahe gikan sa atong anonymous sender. Ikaduha sir, kaning pagkaon na mo halos dili makaon tungod kay hilaw. Tapos naapadyod ulod o iti sa ilaga agoy. Pasensya sa mga namahaw karong buntaga. Unsa na sabni ka tinuod Warden? Ha? Para ba diri sa guaranteed fundamental rights ang basic need access to adequate and clean food. Ikatulo mga higala ang tubig batod pa diha sulod mga igsoon sa provincial jail halos walay agas dili makaligo ang mga piniriso. Health kuana, health risk kung hazard kung ingunana amang galing. Ha? Kay importante ang hygiene diya sulod mga katropa kay simbakulag basin. Ha? Maapektuhan ang maayong panglawas sa mga piniriso. Unya, doon na dire, ang mainom namo nga tubig dili ginapaagas, agoy! Kay ang purpose nila, mahalin ang baligya nila nga mineral. Guard ang tagiya! Naunsa naman eh, Warden? Unsa ni katinuod kining mga aligasyon karon? Nga nadawat nato mga higala gikan sa atong anonymous sender. Diha sa sulod sa prisuhan mga igsoon. Oh, tapos matud pa. Ikaw pa sir, kanang naay masakit tapos gusto nimo ipadala or gusto namo ipadala sa ospital siguro ni. Murag baliwala lang sa ilaha, ingnon raman hinuon ang preso wala pala namatay. Pastilan Ginoo ko. Kapag kapait di ay sa sitwasyon kung tinuod man.
1: Pusaan!
0: Warden Apollo Conde, you have to explain this. Dili sa mga sa media, apan sa katawhan. You need to explain this to our honorable governor kung anong ingunana ang sitwasyon. Base mga higala sa mensahe nga gipadala sa anonymous sender nato sa atong page. Ah, napag yun. Kapait among anak, kapait ang among kahimtang sir. Tapos ang mga tigulang, bisa gamay lang sila. Bisa gamay lang sala. Bisa gamay lang ang sala nila. Kadilahan dayon, dili makatarunganon, hinaot ko. Sir, matabangan mininyo. Gusto namo makaistorya si gobernador o kamo sa media. Samtang dili mo namo maistorya, dili mimang undang. Ang kasamok diri hangtod karon, gasamok gyapon ang mga priso. Kamo ang gipangita aron madungog ang among mulo diri sa warden na walay ayo. Dili pulis among gusto. Salamat sir.
1: Pusaan.
0: Mauna ni karon mga higala. Wanta kayo igong oras mga igsuon. Ang atong mensahe mga igsuon kang Provincial Jail Warden Apollo Conde, sir. Warden, dunay mensahe nga gipaabot ang imong mga nasakupan, ang imong mga piniriso diha sa imong giya pamunuan nga pasilidad. Dunay mga aligasyon diri nga inhumane treatment. Ha? Nga matod pa, dili ninyo paagasan ang mainom nila nga tubig kay ginegosyo ninyo. Matod pa sa aligasyon ang patubig diha. Mineral water tirada guard kuno, matod pa unsa ka tinuod? Ang nanag-iya sa mga negosyo dihang dapita. Ni atong ipaapas mga igala kining aligasyon. Unsa kini ka tinuod, Warden Apollo Conde? Nga daghan ang mga empleyado diha, mga relatives or kabanay kuno sa imong asawa. Unsa ni ka tinuod, Warden Apollo Conde? Sa Davao Oriental Provincial Reformatory and Rehabilitation Center, sir. Dili ka pwede magpakaamang sa kanunayng panahon tungod kay ani-ana ng gawas na ang mga isyo o kalabira sa pag-antos di ay matod pa kung tinuod ni sa mga piniriso nga imong gidumala diha karon sa maong pasilidad. Nasayod ba ka si Gobernador Nelson Boy Dayang Hirang ani nga wa magkuha ng atong provincial government sa suporta o ayuda sa budget diha karon sa maong pasilidad. Unsa pud ka tinuod nga dapat ang usa ka piniriso na kunoy sakto nga budget para sa pagkaon o sa iyang mga basic nga panginahanglan nga gina-budget diha karon sa maong pasilidad. Kini mga higala, abli ang atong sibihanan sa XFM 99.1 Mati sa programang Bullseye mga katropa. Sa tubag, kung gusto mo tubag ni Provincial Jail Warden Apollo Conde nining mga aligasyon nga gipadala pinagi sa mensahe diri kanato sa XFM 99.1 Mati City mga igsoon.
1: Pusaan!
0: Paday kong oras mga higala diri karon sa atong Martes ng edisyon, Pizza 14 bulan sa Hulyo, Tuig 2026.
1: Pusaan!
0: At ang ininyo mga higala sa atong page ang atong pagpanubay, humanining atong programa diha karon direktamente sa Davao Oriental Provincial Reformatory and Rehabilitation Center o kung Davao Oriental Provincial Jail. Tutukan tani mga higala ang maong naisgutan nga panghitabo. Dagan kayo salamat sa inyong pagguyog, pagduyog, pagsalig o kanunay nga pag-support. Suporta mga higala sa programang Bullseye.
1: Bullseye.
0: Mga katropa, hinumdumi kanunay o atong ibutang sa atong mga dughan o kalimbatakan. Nga kung mapugnan ang kamaduran, ang injustisya mo'y maghapit. O kang usaka kritikal, independente o mapangusisa nga komentar. Usaka importante o bililhon nga parte sa atong demokrasya. Para sa naghihusang Pilipino, para sa Pilipinas. Ginigihapon ang inyong angkorman, higala o gubos nga surugoon sa kahanginan, Mr. Bullseye Mati Davao Oriental, katropang Vicente Pichon IV. Napaganda mga higala sa atong technical partner engineer, sa technical side mga higala, Engineer Virgil Pigong Ordines. Sa pangalan mga katropa sa atong president and CEO, nga si Dr. Emily Duoy. Sa atong vice president, si Ma'am Olivine Uy. Sa atong general manager, Sir Edwin Garin. Sa pag-ausap akin ni si katropang Vicente Pichon IV. Dagang salamat, dalay ko ng Diyos, Badayaw, Davao Oriental. Good morning, City of Mati.
2: Inyong nadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
3: Usa ka adlaw, adunay usa ka parot nga hinawayon.
4: Batignaong! Batignaong! Batignaong!
5: Siyong diya! Wapa ko, oy! Sige! Sa papa! Diba, ah! Patsuta ka!
3: Pagkaugma ni Agi na Sabsi Kuring! Gitawag siya sa parot o dinhi!
4: Hoy! Hoy, Kuring!
5: Usa man!
4: Kabalo na ka!
5: Exciting!
2: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no faith, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3, ito ay mapagkukulan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan

0: Premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang Premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng Premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bacteria, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor.

0: sa school. Kuan na siya po. Ha, RJ? Kuan na siya? Mat?
1: Ha? Ano mat man?
0: Alangan.

0: Sa una, katong wala pa ko naminaw og XFM. Tawag ko ko'y lagbayot.
1: Kumaminaw ka sa XFM.
0: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suway ninyo. Suway kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katang... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Bang?
2: Exciting! Southbound Plus Gold User, atong paminawon.
3: Okay, kung pasalamat itong tuntas Gold Train, tumanggib, sir. Hindi, doon ako binulan niya. Dugo na po, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Santon Plus Gold. Akong kalsulay, sir, nakahuro o blok at nakita ko nga, adunay alibyo akong pamati. Unya, normal ba kong menstruation?
2: Southbound Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig lupaon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Southbound Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng health sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higaw niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako has ng akong tingbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos. Tagabukid nun. Sa kamikaniko. Okay na rin kung nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Apagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod ni higala. Na magsulay o Vision X Plus Capsule. O gipalit tapos gimintay. Sa wala damha. Nalibihan ng akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol. O pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mong nagibati sa makanago. Ang Vision X Plus Capsule mo. Para masulayan ang katiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. Ug Moringa Oil.
7: Kadaan lang yun kung nga nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. Ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes!
4: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa. Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Kadali lang, kadali lang, par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga bayot ka!
2: Exciting!

0: dalay magod par, pakuratira gud ang ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.
1: Exciting!
2: Sato, Lost Gold user, atong paminawon.
3: Si Gideon Galorio, taga-anabong siyang dabaw din. Rokong kaya tinong taas. Hindi, so kapag-ihi, doktor, may gabi niyong gabi ba ito?
2: Sato, Lost Gold.
3: Captain, lamihan na ito, rog, maka ito, sa pag-ihi, o tira kayo. Garo, orang pag-ihi, and then people, lang itong makapaminaw sa itong hindi pang-multika, sa itong nabalatiya, ilang sulaya na ang doktor sa Mr. Hell, hindi kayo nakapang na sa inyong panglawas.
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dahong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si Junior, kapitid ko kada puntag, inigman na po og nung sa itong kape, kapara kong ulcer. Sinagingon na po, sulayan na po kunog inom ang Santong Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na po, wala na gatukara kong ulcer. Namigid kaayo ang Santong Coffee Mix, nakakape ka na, may tambal ka pa.
4: Santong Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix, kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Mayong adlaw, sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar, pero wala man siya ipikto. Nagkona noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Hey, adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang premium D3 sa lawas. Sulayin ini. Wala ni DI tagalanam.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo user, atong paminawon.
8: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog ako sa Turbo sa XFM, ipalit dayon ko. Bisan dark, ipakapin na nga akong edad. Matahinay naman, naulawan ko sa kuchiks. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayin sa din.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, magmuligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Manamigin!
1: Santon Plus Herbal Soap.
10: Kung mamino ka sa XFM.
0: Uy! Ako ratira gulay mong manager nga. Kailang inig break time galing ni mo? Di na ka mabalik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.
1: Exciting!

0: se referme.
1: Oi, parle, pagod. Ako na tira doon mong pare nga. Nakay gusto niya. Charot.
2: Exciting!
0: Ikaw ba ang doon ay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Sunfon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Pusimilisa nga taga-bugos sibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, mga suwayan o

0: Ubus na og menu normal. Daghang salamat sa Sabtong Plus Gold.
1: Sabtong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Sabtong Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The secret of health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Sabtong Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Sabtong Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Sabtong Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Sabtong Plus Gold mao ni mutabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Sabtong Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Sabtong Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Sabtong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Kini ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon lagi na og madugay ang pagtutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Mo tuon ako nagduhad-duhad inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Minita Retetes, iNews at taga Jensen.
4: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The secret of health. Sabtong Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa aking insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Sabtong Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herb.

0: Home Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Sunfoam Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sunfoam Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The Secret of Health.
1: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang

0: Provincia FM.
1: Par, par! Alin pa gul, par? Pakuratera ko di mga asawa, par, ing na nga.

0: Exciting! Santo Plus Gold! Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung gianto sa daladalang akong mayuma. Salamat po sa amiga na nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natuna na dyan.
1: Santo Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santo Plus Coffee Mix User. Ating paminawan.
3: Namin akong kwasa ng kopi, kantong kopi mix kay sa unang mga kopi. At doon sa kundihan, pero nakuha na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, kantong magabi, buntag na po. Walay halang yung kutukuta. Salamat ganit ko na nakadungog ko sa doktor sa yes ko. Na panyan, dako kay katabang sa kuha. John Villanoy ba? Sa puro, banana, magkilang.
2: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy na kape. Kape nga dili makanervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Lex, daghan ang atubangan.
4: Pero mi good gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi ako sore eyes gito kay murag lahi ra gyud 5 months man way undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision Lex Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Lex Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
1: Vision Lex, play ang epektibo. Vision Lex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyang kay Kuksay, magsigaw duka ko sa klase. Higyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, budka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Daw man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, pati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, naglooming ko. Ipla sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble. Ang kalipay.
8: Pre, atong ganto nimo sa radio ad, bagura.
9: Murag exciting ning turbo ah.
10: O pre no, asa man nato ning mapalit ning turbo?
9: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
10: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
11: Turbo. Food supplement from Himo sa baka o klavuaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
11: Turbo. Food supplement from men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: No, maoda. Pagatibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Sumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Pili na.
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Kung mamino ka sa XFM.
17: Oy, paminaw pagod. Pakura tiragod imong mama nga. Buntis ka?
0: Exciting!

0: Jonah, ano po si Noemi o Noemi sa El? Pa-shout out ba rin taga Mars watching from Nuevo Iloco.
1: Hi, Nuevo Iloco. Kita ko siya yung 26, ha? Tarungon lang jud ang tingog ani nindot pod baya maka dagom og samot ingon pa si Junalo Corsiles pagutayo ang dako og gargada.
0: Ana pa si Atenita Valderosa og si Nining Garcia. Isa lang ilahang kuan kanang ilang comment
1: unsa ingon niya. Lain lagi na siya.
0: Ana lang ilahang.
1: Shout out kang Sir Bong laag ni Baysor. Of El Elyon Shell Mobility Station. Hello, good EM. Akong request gahapon pa to kinsa siya. Ingon si Ani Bayawa.
0: Ay! Alam niya kantahan gahapon ni Ani.
2: Kinsa si Ma'am Ani, ingon siya.
1: Noted. Now na.
2: Sabi yung kantahan niya yung kwan, ingon si Noemi sa LB. Sabi yung kantahan niya, Flesh, be careful with my heart. Okay, sa
0: lang yung kantahan niya. Na.
1: Baby. We're chorus.
2: We're chorus.
1: Ayun pa si Nita Valderosa, nawala ko ang Antok Monday evening pa kami.
0: Katong Leo, ganyan. Naman ito nag-request yung Leo. Unang hatok, layo ng kayo to.
2: Si Leo.
0: Leo. Yellow. Oo.
1: Akala namin, kasi pa niya gihagad sa to ng kinsaka.
0: Kinsaka.
1: Si Tia Daria Mutira.
0: Daghanan kayo nag-request ba rin. Malampas at alas 12 ani.
2: Magani.
0: OMG, nindot na kayo team chief buwan si Upaw.
1: Aba.
0: Maninod, magod siya. Iyan na maghihimog voice recording.

0: si Jonalo, mao din
1: ang Jonalo niya.
0: Mao din ang tingog ng ako gipangita ba sa una. Gamit na ko ang antenna og transmitter.
1: Ala,
0: aba unsa may ikasulti nimo ani? Asa assessment nimo ani, master?
2: Ay, Jonalo, basta akong tambag limo Jonalo tulog-tulog sad ha.
1: Si kuan ta pangutan ang
0: kunsa? Tawa ni ani Bayawa, ara sa taruna, master. Uy.
1: Ata pangutan ang mga maring si Baby M kung si assessment niya sa ato ang kanta.
0: Ano si Rita Balino sa makai, mabot na katawa.
2: Sige na ako, sige na be. Asali po ko talaga si Baby M.
1: Kaya, ikaw mo
2: talaga. Masa assessment mo sa akong kanta, ganahan ka?
3: I talk to my...
2: I talk to my...
0: Ano pa si Remotigi Maricilo, kamo dyan hinong dandili mo man akong labunon.
2: Sige.
1: Gataon og Mungus daw, shout out yung pa si Junalo Corsiles, ako tayo. Request ko kanta maring Erika B, kanang please alas 4. Sa buntag, pabaya ko na minaw ninyo sa akong request. Masa ba yung request di ay?
2: Alas 4 pa nila siya nag-request di ay.
1: Sige tabi, ang pula yung request big, basta ibang loo din si...
2: Katong please be careful, man, siro na yan.
1: Okay, noted.
2: Bebe, pagkantahan nyo, kantahan.
1: Noted. Sa mga taga San Isidro College daw, good morning.
2: Hoy, asawa ko na ni Junalo. Aba. Maestra sa San Isidro College. Aba. Sige,
1: si Cinderella, maayong buntag, ha?
0: Ako yun.
1: Siyempre kayo makapamatuon sa kadako ang kargada ni Junalo.
2: Okay, sabi niyo kantali. Sabi, come on.
1: Una mga mong laki.
3: Kung isang gano'n niya.

0: mag-request gani mo ka ng matarong kanta kay maka kami rin ma usaka mong itmigame sa mong kwaday mong tutunlan
1: naluwa ko na kong hikot dahil
0: naluwa ako ama ako ang duct tape na na himo ng chicken tape
1: dahil na pinakayos lang mag-request kay ilangalag kita ang kanang listen-listen ay
2: anak pa si Rodel Opinaldo
1: sa iyo ni Rodel
2: good morning anak bang OMG klase-klase man ang nagtingog uy
1: ay
2: wala ako na ka nga change voice mong gudu
1: wala mo na siya
0: voice changer matutanan.
1: Sorry, Del.
2: Ano pa si Nelen Garcia? Tulog-tulog, sad mo, oy.
1: Ano pa si, hello mga guapa, kong ante, ma-request na ako kanta nga, Bakit Pa Ba by GR. Para sa mga silingan na ako, diriya sa puro kabuli sa Bisayan Village, Salon City. Nagkabay, salamat mga guapa. Thank you, sab kang Nunik, Russell.
2: Ano pa si Giuseppe Vicente, pero di larama. Pasabta ko. Mauna yung title sa kanta, ipahinungon na ako na sa taga-pantukan o taga-sawata. Thank you!
1: Kulang mo eh.
0: Sige.
2: Grabe.
1: But anyway, atong oras mga mali, maghawak ay mabalik ni Humala sa buong mga pahinomdom. Mukhang tapang may gamay sa buong pagbalik. Apan sa dili pa mga maring. Kini ang XFM.
0: Exciting!
3: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
4: Exciting! Exciting!
5: Bosh, abo, magpakiloko sa hubaybe.
6: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imo sinakulo? Mukaata ba ni? Nani ba to?
5: Bato gud tawon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og himsog sa mga tipasi.
7: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sina pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom. Sama sa mangga, mais, o mga otanon. Produkto sa Suyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.

0: salamat kang Ariel sa inyong kanta today nga naghatag og inspirasyon sa mga dunay mga letra.
1: Kinsa Ariel Tomaring?
0: Si
1: Rivera or si Ariel nga kuan?
0: Ariel ko katuyab ni kuan. Eh, sa palingki.
2: Si kuan Ariel Estela tong taga ako.
1: Ni Janice?
0: Marag mauna. Sabi ba ka na mga Ariel kanang kuan na sila kanan?
1: Dili na maong tatong sabon.
0: Ah, katungwa man to siya, TD man to.
1: Ah, si TD na ito. Dili pa Mr. Clean.
0: Mr. Clean. Kita kata mga ikala at kinato sa Santon Vitamin C, ang alkaline niya vitamin C mas para mas malami ang isi.
2: Max Santon Vitamin C.
0: Wow. Ngayon, lahi lagi ito yung mga
1: reaction.
2: Reaction, alam mo, Max Santon Vitamin C, malami ang isi.
0: Ay nako, welcome sa muang kaduhang nga pagbalik.
2: Yes.
0: Dari sa tuwang tuluman noon.
1: Kung ako ikaw.
2: Yes.
0: Ay, dagan na kayo mga nag-comment. Ilaan sa nato ni
1: Bi. Grabe naman na nag-comment. Dagan na kayo.
2: Basahas. Ay, si Sabrina. Alam mo yung kwan niya, Sam? Wala naman nag-programa, Sam. Good morning, Bada, Sam.
1: Okay, pati si Ma'am Jinky Pigadrido. Nanapod rin siya. Good morning, kang Ate Jing Pigadrido.
0: Sabrina nga, maanha ko, Bi, makikanta.
2: Aba, baby.

0: na.
1: Murasilat mo tali sa operation.
0: Murasilat sa technician ba?
2: Ay, lain na ba? Lain na ba, Mike? Dili lang may mukanta mo. Sayang biya po
0: niya. Yaks, katawa. Ikaw si Wilma Joaquino. Si Wilma Joaquino. Something.
3: Ay, tama na. Wala na tayong simbong agabrian eh.
2: Tama na. Ayoko ba? Sige, kantos mo na mo. Hindi mo na dancing.
0: Ay, nako. Dapat mensahe diri ah si Jing Pigarido. Good morning, Donna Sia. Hello.
2: Good morning. Thank you. Ana pa si Elvin Omania Lanoy. Tirahe, Master B. Huwag ko ng hilaw nga. Ayuyuy. Hilaw. Kantang hilaw.
0: Ah, hilaw.
3: Aba.
0: Ay, hindi ka tamabot
2: na. Nade, hinog ani.
3: Hilaw?
2: Oo.
3: Aba, be.
2: Noted, noted.
3: Oo, sige.
0: Kisa pa'y naalari ang mga maring. Uy, napatay, kanta natin last song. Natay, one last song.
2: Naay nagkuandri, oh. Kanang endless love. Kanta maring Erika.
0: Masa ba na endless love, uy?
2: Ay, ambot, English ko na siguro.
0: Sige, dili na bisaya. English man. Hilaw, oh, na hilaw. Ladies and gentlemen, hilaw.
2: Si Master ay mahalaan na kay hilig mo
3: kayo. Saan siya?
0: Hilig mo sa hilaw.
2: Umax.
3: Umax, be? Asa na, be?
0: Oh, hilaw. Kapag hindi paniti.
3: Be. Check. Hihaw ko.
0: Ihaw baboy.
3: Wala man lang siya yung kanangal.
2: Wait, Itzo.
3: Eh, baby, sabo. Check.
2: Kabalong rock. Check.

0: kayak mana lagi punting.
1: Mana lagi punting nak tahan.
2: Lain lagi tu mari kayak belum nenek igu.
0: Ay nako. But anyway, atong oras mga marin dito tayo 11. Alas 11:05 ng atong oras mga higala. Atong kinato kini sa Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, ascorbic acid, sodium ascorbate, Santon Vitamin C para mas malami ang isi mga Santon Vitamin C. Importante mga maring mahal magkasakit.
1: Yes.
0: Kasi Ken kay nasakit na siya. So, grabe gini makasakit karon maring ay, malok chugo masakit ay. Kay kanang kabalabi ka nga sa kuwa ano nga kanang sa maring ay, ano chugo kay kumaring ay.
1: Ay, nagdaguan si Ma'am Karen sa LTO no, naga. Ay, salamat kay Ma'am Karen, may daron
0: dai. Thank you, Ma'am Karen.
1: Sorry po.
0: Sorry, Ma'am Karen. Torolyo naman ko niya.
1: Torolyo,
0: Kung ay, kay minyo naman na si Karen.
1: Yes,
0: Ay, pa si Karen, kay minyo na si Karen.
1: Si Karen, okay? But anyway, Wilma Joaquin, shout out. Good morning, inyong tanan niya, Elvin. Umanya, Lanoy, tiray, master, kato. Ang hilaw, ah, magaling, haman na.
0: Sakto.
1: Okay, sa pamanin siya, aba, okay, wala na.
2: Patilain na lang na.
1: Patilain na lang na diyan, kaya magkuhan
2: ka. Para makuhan.
0: Ang paikigaw nila si Tuber Kiliano is watching.
2: Ano na siya?
1: Ayan na kay, kuhan na.
2: Ah, na kay si Tuber.
1: Ayan na kay, na kay, na kay, na kay,
2: ano na kay, minol ni Manali, Amari?
0: Unsa?
1: Colossus. Sumbagay na lang ta ninyong tolo.
0: Rayot na lang ta.
2: Dili po dito yung summary.
1: Dili ko na. Kumusta man mo atong langwan mo? Nagbira mo ka baka.
2: Ay! Lahat na natanggal ang pital.
1: Ay, nakuwan.
2: Pero bang nagpink, lagom ka ayo.
1: Correct.
0: Lagi yung sahay mga mari. Kada mga galagom di ano, ayaw mo kabalaka kay...
2: Natin pang paputi.
0: Umapuhol, itom naman ah.
2: So, dili na yung lagom. At least, itom na siya.
0: At least, ito siya lagom kay itom naman po siya. O niya, kung may itom na ganyan siya maring, so nasnos sila siya of clear skin beauty soul.
2: Yes, correct!
0: O niya, kung bigil mataba kay sakit imong ulo siya una sa lagom ni mga kigol, ina may oxys the pen.
2: Yes, correct!
0: Ay, nakotang oras, alas 11:07 na.

pasabot. Daghan kayo siyang mga espekulasyon rin ako. Gani, maula ko sa kong amigo na ko nga si Julio kay mag-uban-uban mo, magkwanmi ka na nga, madamay po ba? Para pasabdan ko ninyo kung unsay buot din akong, buot pasabot din akong suwat, inali mga panghitabo.

0: Mang.
1: Ah.
0: Puyas terbaik.
1: Masa malang. Ay. Ay kong kwa na. Ay kong charchara na yung style mo.
2: Sige.
1: Ay kong charchara. Ay kong charchara na.
2: Masa yung charchara nga ni abot. Karo patan ni abot imutang. Masa di kaon ni mo. Or ni hapo na ka. Ha? Masa siguro kay panihapo. Masa di ka ni abot.
1: Ay na yung style mo. Kaya pabukot-bukot ko. Kaya nga naman. Nag-away mo siya mong kabit. Ha?
2: Sabay kabit.
1: Ay sa stila ni mo. Kabalok ko ana, siguro nakita-kita mo itong Hajilin Guno.
2: Nga nang ana magasako, Albert?
1: Ay, stila ni mo.
3: Ayaw naman.
1: Alam ko ang kuha siguro mo na, ato kagapukon, ha? Nga naman. Kaya ato kagapukon, kaya nakita-kita mo ng Hajilin Guno mo, na siguro na yung mga kala, stila ni mo.
2: Samukog ng baba ni mo, ilami kita hiyo ng baba ni mo, ba?
1: Stila, dalasan ay sali mo, magpasukusuko ka, kaya nga naman, tinood, no, tinood, no.
2: Hindi masuko ang imutang dudahan, masuko at ikibuhat.
1: Na sila ni mo.
2: Patang abot ka sa trabaho.
1: Ha? Ay, nakukuha na, nga naman.
2: Lapay ko maring...
1: Lapay! Kaya nga naman.
2: Ayaw
1: na. Kamalamay ako si mo, ha? Kasi mo sila nga na to dito sa una sa Picas, dito sa may, dari sa may bingkungan dapit, ha? Si Ismaila Sibiliano, ay marabit nung giyapapaan mo ito. Kabalo ko ato, sige kanto dito.
2: Patupay ko, idara na mo.
1: Malay ba na to? Ay, kukon ko na.
2: Ikaw ba? Sumula ko, kuy. Kabalabi kang huwa, kuy, panahon nga. Mang babae ako, trabaho ba?
1: Inana nga rason, ha? Pariya ka to'y mga amigo ni si Darwin, ha? Inana nga mga rason.
2: Bisa ba po taonin mo na si Rio, si Paring Ri?
1: Asa mga?
2: Si Paring Ri.
1: Si Paring Ri?
2: Kaban mo ginawag trabaho na, naman ako gikibuangan babae sa kong trabaho.
1: Kana si Paring Ri? Kana yung mga pare-pare ni mo na, pero naghuling hands mong doha.
2: Ha? Sadi ka?
1: Ayaw mo kwa kwa na. Naguling hands mo, ana. Ha?
2: Kaysa naman mo.
1: Ano man yun?
2: Abini mo.
1: Ano naman yun, Randel?
2: Abini mo, gisapot ako ng batasan ni mo ba? Imo kang butang-butangan o ka ng mga sala nga wala ko gibuhat. Kabalo ba kayo ka mga batasan sa mga taong ka ng mga guilty perminti? Ibahid mo sa kuha imong sa mga taong ka eh.
1: Sa ibahid? Ngalaman, ha? Ayaw ko na, Randel.
2: Ako may tanong ko si mo.
1: Ah.
2: O nata rin sa pan, di ka magkitaan ka sa itong mga kumpare, di ka nagbrao, klaro kayo mong kwan?
1: Dako magkugbobs, dako magkugbobs, usama na.
2: Huwag ganin dapat magbrabra ka, sa mga taong gawin?
1: Ayaw kong, bali-bali ha. Ako may nagkuhan ni Morodel, ang kanang style ni Morodel, ayaw kong chay-chara.
2: Ay, amok naman, bisa mo, pahuway ito, gabi na kayo.
1: No, mauna, mula ka, kaya ka naman, pasukosoko na yun, sis, sila ninyo, kanang mga lahat, mga style ninyo, ambot!

0: Pre, grabe. Bungkot mo lagi ang daong lagi. Gupa-gupa man.
1: Sa mukha ko yung sawa na kayo, sige, duda.
0: Ha?
2: Ano na? Ikapay, yan na ba ang sawa niyo? Ginadudahan ka, bisig ko kagibuhang buhat ka dautan.
0: Dili, pre. Dili man kayo gako na kung asawa. Imo na yun.
2: Gamay niya ikulang.
0: Lo, lamin na kayo. Ayaw, pre, kay makasala ka. Ang asawa, pre, ginamahal na.
2: Ginamahal na kayo? Sobra na kayo.
0: Ano mo sobra man? Saan mag-iday?
2: Kulit ako si Balay. Wapak ko makainom sa kuwang Santon Gold Coffee Mix.
0: Basig, nakitaan mo ka nga. Wala ka.
2: Usa kit ame taon nga.
0: Ani lang pre. Istorya ko kay di mo kumutugan. Usa may tinod jud.
2: Wala pre, wala jud kay wala man pre, wala man kag gibuhat ah,
0: so, sa, sa ato pa ka loyal ka.
2: Loyal ko.
0: Di mo problem lagi kay
2: mo pagka. Dili ko sprint.
0: Problem kay mo ka pa ino nga loyal pre. Mo ni takilid ka gamay.
2: Tinod lang pre. Mahal gyud kay nagkuna kong usawa, wala jud ko gibuhat kay dautan.
0: Oh, naram gyud ka.
2: Di mo

0: Ini sahona huna pre, dina ko siya kayang limbungan.
1: Baga. Kuyo, yuri ka pre mo mahal pre.
0: Kamu na baga sukat ako sa ipakaslan, kini akong tumoy, gitagana ragun ako na siya hang hiyadapita.
1: Babi kuyo. Believe you kayo mo rima pre.
0: Wala gini makalagin sa lain. Pre,
1: ako na ibaan pre nga. Namlo kay Gwando.
0: Si, ato.
1: Tawa naman, napiti ka na ko pre.
0: Intrigar na pre.
1: Intrigar na. So fake news.
0: Intriga na, bisa pa pangutan mo si Wilma Joaquin, Marites mo gini.
1: Wala, sige. Wala na siya. Kaya si Wilma, pre, sige na nakatawa, wala yung klaro na.
0: Mau ba?
1: Oo, wala yung klaro. Ayaw ko pensa po. Kaya busi mabot na po ko ng istorya.
0: Na,
1: pre.
0: Libog ko niyo. Disuko siya yung matulog, pre, mag-inom ta. Kaya,
1: tara.
0: Disuko mo isbahay, kaya kapitan niya kong asawa, libog kayo.
1: Tara.
0: Libog kayo,
1: isa niya. Libog di ka, tara na.

Grabe kay kasilusan niya ko nga madudahon kini ako ang kining ako ang asawa bisag wala ako tarong kay ko nga pagkalalaki. Wala ko gina kun di ko mo taka di ko parehan ang ubang mga laki nga mga kuang kayo ha, darit kayo ako di gugo ka nang strict tuman ra gugo gyud. Muto nga kay sipre kay pinangga I love you so much kay ko ani ning akong asawa ako gidala sa dito sa kananan. Muto pag abot ta sa kananan inani mga panghitabo.

0: Ano ni uli makagalit?
1: Sa'yo matanaw.
0: Ulaw ta dito sa... May ganit, wapan ako na bayari. Ako lang gikon, ako lang gipa... Gipa valot lang ako.
1: So, sige gina ka ato dito di ay. Sige gina ka.
0: Kanala naman ko na.
1: Kisa mo lang ang gina-dala-dala niyo doon. Ano yung siya nga mo rin ang asawa niya? So, nagdala-dala, di kaglaay dito.
0: Amigo,
1: mga... Kuyawa, gini mo, no? Kuyawa, gini mo, no? Kuyawa, gini mo, no?
0: Samukan ito, kara po na yung...
1: Kuya, gini ka...
0: Sisto sa mong ulo ba?
1: Ha? Kaya ikaw rin nila, di bing nagatang guwapo. Pero pwede nga narita yun siguro ni mo. Ano man? Nadala kang mga babae dito, ay mong uyab dito?
0: Ay, wala ko.
1: Kailala na sa di mo si Wilma Joaquin?
0: Wala ko yun. Ah, di mo kulak, dara naman na.
1: Ha? Kisama na, ha?
2: Ayaw naman.
1: Si Ma'am Lovely. Si Ma'am Lovely. Kana nga si Ma'am Lali yung taga Jinsan.
0: Otro po na. Idara naman na.
1: Iyakong gignan nga. Mura ko nukul ka. Giyap akong gigantsawan ito. Kisama na si Lovely. Manay mo ang uyab di mo.
0: Mang, wa ko gibuha.
1: Ano yung man siya? Mura ko nukul saging sa kong gisoot.
0: Kung doon ay mga nakaila sa kuwa, nakaila na sa kuwa.
1: Astila ni mo. Kala lang
0: tayo. Sa muka, gini mo eh.
1: Ah, mo na. Mapasukosoko de ka para ako isalaan. Ha? Kuyaw kayo mo, no? Kuyaw kayo mga laki, no? Kuyaw siya kayo mga tirada,
0: gini. Sa tinuod lang, gini. Masimog yung samok ni pamilya tungkol sa mga baba sama niyong mga babae.
1: Kano, nagmahay ka nga ako yung mga asawa.
0: Ngayon, ingon ko.
1: Ha? Nagmahay ka?
0: Wa ako nagmahay tungkol kayo. Mahal ta ka. Nag-aong kayo. Nag- Baba niyo, lubot sa manok!
1: Asa ba? Asa, nga, wag ka lang mahay. Kay nga lang, wag ka lang mahay sa kuha. Kay?
0: Mahal na ka!
1: Basin, borep! Ay ko, ati ka!
0: Ikaw ba, kusin matahang ka, mang, uy?
1: Dami, may matuog ko, ay! Dami, ka na!
0: Nabi, ako'y regalo nito sa imuha, okay? Anniversary, bihin ang turun. Mang!
1: Na-regalo ni mo sa kuha?
0: Una ro, tanawa niyo.
1: So, nagyari kay sala. Kaya nangatag magagregalo. Nagyari kay sala. Nagyari kay sala.
0: Pareha sa kumusuban mga asawa ba? Ikana gani mo
1: kata sa niyo. Kay wag mo utang nimo.
0: Usay may utang.
1: Ang rera ko lang ko utang.
0: Diri niyo dai ka. Sumuko ni mo. Ay, sala ba isa si ay bro kusko mang.
1: Ay ko wala na.
0: Sa gwa ko sala nimo pero mapaubos ko. So may kong sorry, sorry mang.
1: Na tong ko ay. Tong ko.
0: Mang.
1: Mang.
0: Sumuko ni aswa hawi makalagot.
1: Mga maring! Nakaingon ko sa kong asawa mga ano, sabi ni siya, oy nga, grabe naman nagkadugay, nagkagrabe naman niyang batasan. Ngayon sa kawan time, ana, nangatumis sa kong kumpare, si paring Darso, si paring Victor. Nangatumis balay kay, gitagaan man ko niyang kuhan, gitagaan man ko nila o ganing, nangatumis sila sa balay kay, nangatumis sila o bihag, huwag inaan yung mga pangitabo.

0: Ay,
1: Mang, nanggit ko ni mo kay nami, kung ano, nami transaksyon sa kung magkumpari na ko.
0: Ah, oh, sa may transaksyon ninyo? Eh,
1: pari Dars, ni...
0: ni pari Victor?
1: Ya, Tio Sidoy.
0: Na, no, ba?
1: Nabi, pari Victor.
0: Si Tio Sidoy ni mo na rin. Ah, mani to siya mo.
1: Eh, mamuntay mo na nari.
0: Ah, manari, dito di ay.
1: Manari.
0: Ah,
1: oh. Ay, no, sila sa gawaso? Sila mo, no?
2: Pre!
3: Pre!
1: Dayan, dayan, pre, dayan mo.
2: Pre,
1: pre! Dito, agis, bitan na.
0: Ay, mga pare. Sama nalagi mo mga pare.
4: Mads, amo lagi yung bisita.
1: Tabangin ko po pananghit. Tabangin ko ninyo kay gahir mo po ni pananghiran po.
4: Amo, amo ang kuyo ko na gini si Victor.
0: Ah, niya.
4: Kay mo, nami ko, no? Oh. Ni manok mo. Ta, oh, dadalamig manok.
1: Dala ni mo to talisay.
4: Oh, pre. Pati ko na to, pre. Pampara mo to, pre. Ah, amo na yung among manok,
0: oh. Amo ba?
4: Sinyalan, sinyalan eh. Amo na yung pare yun.
0: Grace, ah, ikaw pare Victor. Sa may masulti ni mo pare Victor.
5: Maring, nani miri maring, kaya matulpas akong pagtuki-tuki. Karong ko nung adlaw ang Domingo, mudaog ko nung ang talisayon.
4: Tingin ko na si Pieta, o naman, Rodel?
1: Oo, oh, mang.
5: Si Atiyo Sidoy, si Atiyo Sidoy.
0: Atiyo Sidoy, saan yung sultan ni Atiyo Sidoy?
6: Ah, si daw bunga, di ba siyang taong?
0: Mau ba? Mau ba? So, malari, day mo?
4: Yeah, so pwede kaya na to, pre, Rodel? Sa maganda, tokong maganda
1: yan. Nangyong mga kanang siya tari ako ano, isabay na ko.
0: Ganun si mga, tugtande ka na ko, kaya nga naman. Mato mo dito, manari, kailahin inyong itari. Kanang inyo ang mga tabadidoy. Ha? Kanang inyong mga tabadidoy, kabalubi ako kanina.
1: Grabe,
0: si mga, kita ko si mga, nagsibi ako.
4: Mare, dili, permihan amare.
1: Sabi naman, pagkawala mo kasi mga
4: tabadidoy. Manok niya mong ginala, dili, pantari, tabadidoy man ka.
0: Kani mong kumpare ba? Ikaw, matuwa ko ga, dili na yung kakasarang kay, gamay kay kagtaban niyo kay.
4: Sige. Wayang kita.
0: Wayang kita. Ikaw, kani akong mana nga si Kwan, si Rodel.
4: Napaparin na.
0: Makita ka niya siya, ganyang makita rin siya patanon, kayo mo kapakapa na yun, mapagpagindungan na ng kanan eh.
1: Hilom-hilom ba? Katong sa mga pagkawawan mo ko naman sa kong mga pre.
4: Katong si JC, JC Tuli. Katong ang kilay, ana-ana.
1: Di na tinuod, pre.
4: Nga, iyon ka nga, murag-grang ka. Murag-alimangong nagway. Uy, mao di ay.
0: Katong, kamalubi ako kanang Antonio ninyo yung kalang La Pilipina.
1: Sa mukha.
0: Nasi mo ka na maligyan, maluya di ang mata, kaya parang ipakalang kasag. Ay, ko wala na, ha?
4: Parang wala ba, ikaw pa luwan na,
1: ikaw ba?
4: Amot lang ni Rodil na, kay...
0: Huwag na kao!
1: Mang.
0: Huwag na kao!
4: Pre, usap niya, pre. Isu kay pre.
1: Oh, nakakuan mo yung...
0: Itsukas!
1: Kanan, manok na mo, kita ura na, bulang mo, binhod na.
0: Ikaw, ito sinay, sa misulti ni Matya Sinay.
7: Ayaw naman.
6: Kasi.
4: Tara, say. Wala, ipit.
1: Musunod ko pre, kasayang mag Domingo ron.
4: Klaro niya pre, kaya tukak pa ito.
1: Na itukak, win all.
4: O, gani. May klaro niya mo, hindi mo kasawa pre.
1: Mang sa mukha, gini mo eh.
0: Buya! Buya! Basag baba!
1: Nagsilo sa puga nga.
0: Mauna yung mga style
1: mo na. Buga na puga.
0: Mauna yung style niya mo?
1: Ikaw sa tanong taong gawin, kung sa pagkamusap.
0: Manari? Manari mo? Kaya nga namang malari mo? Kaya lahi ang iyong itari!
1: O siya'y lahi ba?
0: Nagkagis sa mga kasi mo ang tabadidoy kanina! Ha? Kabalo ba'y dugo ala?
1: O siya'y papasabot mong kagis? Gikondisyon?
0: Gikondisyon ni mo nang iyong tabadidoy!
1: Gikondisyon ako niya parang
0: nag-inom ka, kita ko niyo ha, nakaisasi rito, nakai-blaster rito sa kwan, kanya nga turbo.
1: Hindi ko turbo, may pinamik to, kasagit ako
0: ngito. Sa stila ni mo, nalang sa style mo.
1: But buhatan ni mo kunin mong istorya.
0: Ikaw to hanak ako, nanggway ni mo, kanandagway ni mo. Ah, kalanda ko ni mo. Kasad ka ka.
1: Ikaw ba, sumukha gani mo. Gamay, anak lang yung kulang, oh.
0: Masa ba, kanaman, dapatan ko ni mo. Dapatan ko ni mo.
1: Huwag ko mayingo na na.
0: Sige kay, sumukha ka sana into sixto.
1: Masa ba na siya?
0: Bausi.
1: Saan minis Bausi?
0: Alam mo, bao niya, si senyor.
1: Mukha ni mo.
7: Ayaw naman.
1: Sige, mulakaw ko. Mahalang di ka masugot.
0: Sige.
1: Oh, sugot ka. Sige, mulakaw ko.
0: Mukha yun ka ko lang. Hoy! Rudy!
1: Lagi pre?
5: Grabe naman yung mga asawa.
4: Maulawan mo puto si mga asawa pre.
1: Sapot kayo ba?
4: Sapot kayo. Imong silingan, masige pananaw nito lahi kayo.
5: Hindi ko magsilbya no eh.
4: Grabe.
5: Inaanda ko asawa?
1: Tambagi ko niyo pre.
4: Bakit kaya si mga asawa?
5: Aminaw mo! Aminaw mo!
4: Oh, piyaw ka pre.
5: Kanaw asawa, putigil, kuranlo ka na!
4: Ay, piyawa. Kung saan na yung mga asawa ni Victor?
5: Pakitaran ako sa kontrato! Kita ka lang kontrato!
1: Oo,
4: sa mana.
0: Naon ra ora pagi? Paulay ko sa kasawa?
4: Lain lang ina. Wati man lagi.
0: Wati talaw na ni tato dio. Pakanaon pagana na siya ko sa po. Pagi uli dito. Naon ra ko na kasawa? Pagitara na ko sa kong tato.
4: Ma kuya.
0: Mo ba? Oh, kay pangos man kay naligid kog motor.
4: Oo. Unsa may?
0: Ano? Pasawa ra na wala sa kong tato. Pase na dayon na.
1: Ngigagad.
4: So hadlok. Hadlok pasawa.
1: Ngigagad nimo.
0: Wala kay anak butang dos tato kay musunod ra ko. Pase siya.
4: Bangat bungot.
0: Ba ako lang lang ka na, sinabi po na asawa ni mo eh.
1: Sa mukha ko pa rin sa
0: mga. Ikaw, ikaw, sabay mo kung ano eh, siyong asawa.
4: Asawa? Jesus! Kada istorya niya, turi yun!
0: Turi ka?
4: Paraway lalis.
0: Alam na.
1: Ako niya, kini, ako, asawang ko man eh. Tabagi ko rin yun.
0: Tiyan si Doy.
2: Ayaw pandrander niya, pre.
0: Oo. Tiyan si Doy. Sabi mga kwali mo, tiyan si Doy.
6: Dako dyan ko, garbage. Isang wako yung ibutan.
0: Ayaw naman. Grabe kayo niya,
2: Tisi. Gwapo kayo yung istorya si Doy.
1: Lahi ba yung tambang
2: niya? Layo naman kayo.
1: Layo naman kayo.
2: O saan na nakatambang yung mga...
6: O saan mo na yung problema ka ng asawa?
2: O saan mo yung assessment mo na si Doy?
6: Sinambo nga, timga sandahon.
0: Bosabo!
6: Bosabo!
2: Layo naman kayo rin, tumagan eh. Pare?
1: Gawas ito tayo si Doy. Flying kick ta ka?
2: Ayaw, ayaw na pabana si Doy, kaidaran mo na.
1: Pre, na problema dyan ko, pre, I tell you the truth. Na problema dyan ko sa kong sabon, saan ko man eh.
2: Ginamdudahan mo, bisan ka mo, magkabalo mo, gilmo sa kong mga stepping, wala mong kuilaing.
0: Grabe yun yung asawa.
2: Iso kayo po sabi. Grabe kayo mo.
4: Dapat na pre, think twice.
2: Sabihaan ko na lang ba ni pre, saan ko man eh.
0: Ilang, karon, pag-abot mo dyan siya balay, mo lang na tarong-tarongon ni mo, mo lang.
2: Sabihaan ako.
0: Dali, daog man ta. Ewan ni, wala man ni, bawa na, naman ni bihag, na may bihag.
2: Ay, pre.
0: Dadali to.
2: Dadali to. Pre, napay turbo, be. Turbo.
1: Turbohan ako siya.
2: Ikaw may daan, ni. Para pakabot siya, pwede na, ni.
1: Ya, gahi-gahi, ni. Duslap na ko siya rin.
2: Oh, tisya, tanawa.
1: Sige, pre. Muli ko, kay, excited ako, pre. Ako ning, pantulon ako ni, kusawan ako. Lagot, pre.
2: Dirahe na, pre.
0: Sige, pre.

0: Mang. Ah. Eh, ano magkasi portahan ni gata?
1: May kinanak ka.
0: Kaya mo rin magagawa na yung mga... Mga sikyo, matakatang nasportahan.
1: Masigayan na yung mga kaoban mo nila nagkagigilin niya nga babae.
0: Sumagod.
1: Kapalo ba yung chukwala yung style ni mo?
0: Sumagod. Baktas ko sa unahan. Hantod din rin. Kitaanong ko ni mo. Nagdaba na kay kaoban. Waman.
1: Bitaw, bitaw.
0: Mang, naki... Mang, nakisupresa si mo, mang. Nakadaog ko itong talisayon, mang.
1: Amo ba?
0: Nakabihag, pero unong lagi. Na, duha kabuk bihag na ito, mang. Kini itong talisay. O niya, napil din niya kay bulit.
1: So karon mo na imong gi imong ihatag mo kanang imong imong bihag.
0: Ma'am, nakoy nag
1: kay nga naman. Dahil po imong nabihag dito.
0: Ah, ma'am, nal na po na istorya ha. Oy.
1: Ha? Style mo, kada style mo rodil, kada naong ni mo rodil losos, ha? Kada mga inisihan ni mo, mga lihok ni mo. Dugay na kayo kailan ni mo dil, dugay na ko kailan ni mo dil, dugay na kayo kailan ni mo eh. Grabe kayo gyud.
0: Ma'am, kapila ko babalik-balik ko di singgit sa imong lunggan ni mo. Wa ko jud ko ilaing, wa mo ko binuhatan ko duy.
1: Wa kay binuhatan pero na kay tinaguan.
0: Ha? Wa po ko kita
1: baluko sa imo ha. Nanak ba kay binuhatan pero na kay gitaguan. Kay ikaw, klaro kay sa mga lihok. Dala ta kataga ko ni mong bihag kay para kay kabalo ka weakness kay nako ning mo ni ko ganahan ning sabaw sa bihag.
0: Wala.
1: Mao na
0: og na ko nya premier pa do na ko ni sa Trismel.
1: Ah, malay ba nako gisabot ni mo babae ni mo didto. Nga ini sa kamo bayan or kay atang ni mo nako. Ha? Kalma na nasus sila ni mo. Malaman.
0: Asa man ganang eskwela elementary kay hiya ba ni mong ulo? Kasabton ka.
1: Asila ni mo.
0: Mo na kagwa kay eskwela palis.
1: Palis? Ha, ay ko ginagawa ikaw, ikaw ang kayo iskulag palis, kaya nga naman, jamming ako ni mo, ano mga style ni mo ba? Sa stilan, mga laki ka ron, ikaw, ha? Tama na, tara mo na silpo ni mo. Ah, sa silpo ni mo.
0: Oo, silpo na, lubat man yun.
1: Ah, dalawa, imong gilubat yung mayo.
0: Ah, lubat, hindi ko ako ng charger.
1: Charge. Ako nang i-on, bi. Okay. I-on ba lagi?
0: Na, man ka ng battery receiving. Sumang ka, oy, magkabalo, battery receiving man siya.
1: Ikaw, ayon ka ba? Kadang style mo, oh? Ha? Ngisi-ngisi ka. Ngisi-ngisa anay ganin mo.
0: Nangisi ko kay ha? Happy ko kay nakadaw katuang man.
1: Happy ka kay ngalo man. Kay nakahumol ka dito. Nakahumol ka sa imong babae.
0: O say humol.
1: Kadang style mo, sa ay na ko tayo, bukaw na lang, kilawa na imong gini.
0: Ma'am.
1: Imong biyag niya, litse.
0: Samuk ka ni kasawa, we. Ay, kalamig, yatakan, tumban, o si paon na yung lagway. Di palang ka na ako mahal, hagbay na ka na ako gilabay.

na ko problema karon mga maring. Inala pa ba mo sa inyo ang mga Paris mga maring? Inyo ba nga kanang inyo mga baba, marasinggan, magrabi kayo mo, advance kayo mo mag-isip? Sabi ko buhatan, alibiyaan na magkana ko din ako ang asawa nga. Marami ko kasabot ang niyo pwede nyo nag-uuta ba kayo? Kutom na lang sa ako mag... Kung okay kayo, kung okay kayo kung paminsar, wala ko yung problema. May nga rin siya nga, nindot ko na kayo kung mood kayo. May nag-away sa kong uyab. Nakabisita ko nung ko sa kong uyab. Diyan ko yung masaputon po ko. Ino, nag-away ko na sa kong uyab. Wakoy! Wakoy na kanan ba? Wakoy lusot ba? Tamagay ko ninyo, maluoy mo. Kung diin mo yung tamap, na, bantay mo sa kwan dolo. Maluoy mo taon. Kayo muna ako problema karon mga maring. Di nila lang kutob. Inyong suwat magtatampo. Rodel.

0: sa kanta ni Ma'am Geraldine. Bakit ikaw pa? O gamo tong kanta ang gipahinungod sa tuang og request sa tuang sender nga si
1: ayaw si Rodel.
2: Yes.
1: Sa apelyido niya Naval.
0: Buti mo rag Javier.
1: Javier? Artista ko ni kayo nabi ayaw ang apelyido.
0: Basin. Ay, good morning dai kang Rodel Javier sa mga Tagalaak. Kamusta naman tayo niya ito ang na ito? Ay, naku mga maring atong oras. Alas 11.36 na sa buntag. Katong-katong drama. Hatuntok ka na ito mga higala sa Santon Plus Coffee Mix. Aron nga mas malami. Ah, sige na tagnisi. Aron nga mas malami ang kinabuhi. Mag Santon Plus Coffee Mix.
1: Yes.
0: Para kita diri ako. Sige, nakain naman taog Santon Vitamin C. Nagsige na lang tagnisi. Pero ayaw ang palabi.
2: Ayaw palabi ang gisi kayo. Manigang ka, tama ka.
1: Matinala na lang sila. Ano ba ang gisi raman siya raman isa?
0: Dapat, di dyan ka mag-gisi kung wakay kauban kayo. Malaan dyan ka dyan.
2: Dapat
1: okay. Lang.
0: Kaagi ni Kuan ba kayo? Miro.
2: Grabe naman ang kaagi ni Kuan. Ano yan?
0: Nagingan ang asawa. No?
1: Asawa. No, dapat na, dapat na ang marihiluan. Sorry. Sorry po.
0: Magtularan sa bahay.
1: Blind magiging.
0: Ang tanan-tanan doon na magiging sa solusyon.
1: Kana kayo mulakaw ka nga, wala pa kakalakaw, daghan kayo nuda.
0: Ang kanamit ang manok, maringa ka namang labok. Lisod, yung kanan mo tambalan nga, maulian siya kay, hawira naman, mak, mang labok, ganas siya.
2: Correct.
0: Kasi sabligan na naman siya tubig.
2: Man fighter, ano?
1: Man fighter ang tawa ka na. O ka lang, wala, initubig, may iyabuo na maring.
2: Batangin na po kapayas para mahuman o tanglan.
1: Yes, okay. At wala na dalag karahay.
2: Kana.
1: Correct.
2: Correct sa cookie call.
1: Maraka si paribubong.
2: Correct.
0: Ay, nakon, so, ato ang himay-himayog maayo ng kaagin niya.
2: May sala nga mga sitwasyon, mga faktor ba nga, kala mga dilini mo mga tansya ba nga, na ay mga asawa nga, ay ko po mga asawa pa, ayun yun na yung mga bana. Uy, kay, mga kanin yung mga bana, mapura ka nyo na, basig ba, di alam mo ma, mawala nung
1: na. Basig na silipon niya nga, yung bana na, basig niya, napoy kaagi mo na nga, natagam siya. Basig po.
2: Bitaw, basig napoy na nga mga faktor.
1: Oo, matakabalo na, nagsakpan na niya, wala nang niyagi, kumprontad ritso.
0: Basin sablo, mga ingana.
1: Kasi bantay lang kasabalay niya. O dili po itong ana, wala niyo.
2: Correct.
0: Gani.
1: Kanto dyan, lakaw na niya, nanagnay ka ng pasalubong istorya. Asa naman po ka, nanapok, kanto na po ka dito.
0: Gani, muraga, kapin-bainti, nagka-comment ang kang Wilma Joaquin diri. Maragyara nito, tanan comment mga nari.
1: Anong unsi ka buka nga, wakil na nga ka ng...
0: Yan yung mga comment.
1: Comment, yan. Anong unsi ka katao niya, panong tanong?
0: She is a very commentator.
2: Yes.
1: Inibig ka mo kayo.
2: Daga kayo sa istorya dito ka. Grabe ka, master. Unsa na adik na siya na makakay. Sa muka ninyo ay.
1: Naka Ismaela Sibiliano Asuncion. Good noon everyone. Not healthy relationship. Ipa-check up na siya kay murag abnormal naman gina wala na ebidensya sige na lang silos watching from Mawab.
0: Well, kita kit sa Ismaela ha
1: sa Mawab karong sunod Domingo next Sunday.
0: Correct.
1: It's 26.
0: Correct.
1: Yes.
0: Kasi pa na ay pwede manawag ka na gusto mo tambag tawag na sa toang linya 0966
1: at yung pangutanan na si Ismaela Sibiliano.
0: Sige daw.
1: Ana mga udyang og dili daw healthy ang relationship. Ipa-check up. Sige daw be pa asa man nato ipa-check up nga kuan o Ismaela. Kaya ako na doon ka na yung bragwa may clinic ano yung ano
0: yung ba si Itcho Boy Arky nga bungot sa ito'y boss master o mga maring.
2: Ay, si Arky.
1: Arky, kumusta mga diya
2: doon? Kumusta mga diya doon?
1: Nagsukot na kagampo diya
0: doon. Napadriyan si Josefina Tinanbuna na watching sub.
1: Watching sub niya?
0: Nag-watching.
1: Hala? Sige na nag-watching lagi sila.
0: Tawag mo mga maring 0966306 9569 alang sa mga gusto mo tambag live on the air.
1: Talang dayon.
0: Tawag, uy, kay...
1: O dili mo manawag, o di kini mo ring.
0: Kung di mo manawag, di kita maghuman diri. So, tawag mo.
1: Maghulat mi.
0: Magulat din sa inyo mga tawag mga igala kay alang sa tuang tambag. Sige rin may watching
1: si... Kaya na pulo. Tingnan ako na napulo ka mga viewers ba? Di malingko si Wilma na lagi ang tao diri.
0: Si Wilma ang grabe kong gihan kayo mong comment. Ahaha, madarag pray always.
2: Alagin na siya dong, alagin na siya RK.
0: Alagin na, alagin na.
1: Ayaw lang doon si Marlo ha, kaya hindi ka nung paitait pa ba rin.
2: Anak, anak.
1: Anak.
2: Asan sila po yung resalit sa Bangga House?
1: Sa Banggahan?
2: Oo, good luck niya sa ada kong taong kapri ha.
1: Lain sabi niya, Arki, matulog ka no? O, na yung mamirag tiil.
2: Naya.
0: Op! Nasa head taller. Hello?
1: Ana?
0: Hello?
1: Hello, Ibid?
0: Kansan niya?
3: Si John patin niya dyan sa pantupan.
2: Ay, si John sa pantupan.
1: John! Akong naminaw ka, John, kung sa may maistorya ni mo. Kung sa may maistorya ni mo sa asawa ni Rodel.
3: Salbangis ka, asawa, no? Buot-buot nun.
0: Alala, nasabot na si John.
1: Nakaidan na si John.
0: Sorry, John.
1: John, palayo ka may sa imong radyo, John, kay mo fade ba?
0: At pangatanan si John. John, kung imong asawa si asawa ni Rodel, asawa ni mo ni John sa mga assessment ni mo.
3: Ang akong ika-istorya na yung asawa, di na lang siya tingugan tingali.
0: Okay.
1: So, parang ilapas-lapas lang ni mo sa dalunggan?
0: Hmm.
1: Di ka kampula ang paminaw?
3: Bago ganino. Di na lang siya, kung muli siya dahil, gabi na lang para inigabot niya.
1: Tulog
3: na yan.
1: Uy, bright kayo.
2: Tama sa John.
1: Bright po na si John.
0: Ikaw na ang itag na, John.
2: Ikaw na yun, John.
1: May pansyon po si John.
3: Naka-experience bang kong mga amigo nga inaabot po ng asawa.
1: Amigo or ikaw? Imo nga dahil ipalayo si mo, ha?
3: Moto nga, mauli siya, gabi na. Moto kayo, nag-uli niya, tulog naman. Wala na isang mo.
1: Ah, okay. Yan, saan kapag mata, umaunag mata?
3: Aka na lang.
0: So, dapat makalan.
1: Salamat kayo. John, isa na yung mong timbayaon, ha? Pag-shoutout si mo ang mga kuha, nakasilinganan din, ha?
3: Akong timbaya, akong mga igsoon diri sa pantukan, mga Patinyo brothers. Salamat!
1: Sige, salamat.
2: Salamat, John!
0: Welcome, John!
1: Bright kay si John sa panggabi lang. Kay panggabi naman siya matulog. Paunahan magtulog ng asawa.
0: Si John ang ginagitag
1: na. Ang iyang problema ko ng pagmata.
0: Mag-alarm siya. O yan, unahan ang asawa magmata.
1: Mahawa na siya. Very good ka.
0: O, lying caller na sa...
1: Akin yun, nagtapos-tapos na kita, Ani.
0: Hello!
4: Hello, sir.
1: Hello, ma'am.
0: Ay, pag-sir kay mga babae, mga ni.
1: Lain niya kang ministeryahan, ay.
4: Ay, si Ismail ako, sir.
1: Ay, naging pag-sir ba?
4: Sige.
0: Ismail, si ikaw to sa taga-mawag?
4: Opo.
1: Yay!
2: Si Ismail, si Villano.
0: Pila kong edad na ni, bata ko malikigtingang, pila mong edad.
4: Hello, senior naman ko.
1: Oy, alain na kayo mong tingin. Bura mag-16 lagi.
4: Thank you.
1: Alay, ang grabe. Ay, kayo mo pag hindi ang 15 ang thank you.
0: Mato ka karong Holyo by 16.
4: Okay, mag-order ko Santong
1: Plan. Wow, congratulations, mama.
0: Ay, gusto niyo mamit si Lolo Amado?
4: Hindi po, oy.
2: Ano man, ganun di ba gusto ni Lolo Amado?
4: Sir, sige na po ko yung surprise sa inyo.
2: Sige,
1: kayo si Bong Algabriana, ma.
2: Ma'am Ismaila, ka nang si Kwan, si Lolo Amado, na po yung surprise sa inyo, ha?
1: Ay, nasa di, ay?
4: Sir, akong yes. Dapat, sir, ipasaykaya na lang na siya.
1: Pasaykaya?
2: Ma'am. Ipatuto siya patambagon si ma'am. Ma'am. Sige, ma'am.
4: Okay, abnormal naman good ang iyahang kuan, relationship kayo. Magselos, bisag wala ebidensya, no?
1: Yes, correct.
4: Matambagan ba yan na siya, sir, kay before naman ko sa MSWD, no? Amo man ang ginakater ng mga anak nga problema.
1: So, counseling ang dapat, Ani.
2: So, kung counseling, dito ka sa konsiho.
1: Okay, counselor man sila.
2: Counselor man.
1: Right, so kayo ka, master.
4: Ay, sige,
2: katropa. Si Panay, Ma'am Ismaila, salamat kayo sa imong kwan. Ma'am, inala pa ka si imong bana, ma'am?
4: Ay, duda naman.
1: Sa una ba?
2: Pila na edad ni mo? Ay, si Lolo Amado, ito niya irito ni Lolo Amado.
1: Abrebe si Lolo.
2: Lolo, alon ah.
5: Jogat kong sa jogog dulo.
2: Nay, nay, nami.
5: Puro yung available.
2: Alon, nami pinaila ni Molosi. Kwan.
4: Attend ba ako sa inyong anniversary dito sa Tagum?
2: Aba.
1: Aba,
2: aba. Ma'am, sorry si Lolo Amado, ma'am.
4: Kedagang
1: kay
4: kong Janton Gold.
1: Wow! Kedagang kay sa Janton Gold. Si Lola Mado, oh, is there yay?
2: Lola Mado,
5: beautiful ladies, good morning. My name is Lolo Amado, dili guapo, dili macho, apa delikado sa mga chicks.
2: Adelika.
1: Ano ba si Lolo Amado?
2: Lolo, kalma lang di alo, kalma lang di alo.
4: Kulang taana.
2: Salamat kayo, ma'am.
0: Salamat sa iyong pagtawag, ma'am.
1: Bakit na si Itimbaya on?
0: Okay, ma'am, nakay Itimbaya niya, ma'am. Imanin na yung panahon, ma'am.
4: Ah, sige, akong Itimbaya ang ako ang mga kauban sa MSWD, sa mga ka-senior, kamping sila tanan, kamupod.
1: Yes, salamat kayo. Kita-kits,
0: ma'am.
1: Kita-kita ka rin nga next 26 sa Domingo.
4: Okay.
1: Salamat kayo, ma'am. God bless.
0: Ato na dumawag mga maring, si Ismaela.
1: Dapat yun, maring, dapat ipa-counseling ang mga asawa ngayon na nagbatasan.
0: Ismaela, sa Villano, Asuncion, diya sa may Mawag, Nuevo, Iloco. Salamat once again, ma'am, na Ismaela. Okay, doon na pala yung color?
1: Ano pa yun, di ay?
0: Yawa? Wala ko ni aso nga makumkum. Ingon pa si Wilma Joaquin.
2: Aba,
1: Lagi di anak ang asawa, no?
0: Ito, wala.
1: O dapat anak maring ang dama na naman dos por dos para makatulog.
0: Uy, lain lagi ka.
1: Ang dos por dos ako yung tulugan.
0: Ah, pahigdaon.
1: Ah, pahigdaon sa dos por dos.
0: Ano yung dos por dos? Tabla na lang.
2: Eh, tabla na lang. Maski kayo na lang tabla na.
1: Basi di ka bangon.
2: Oo, sige.
1: Tayo magretso-retso na yung katulog.
0: So, ito na tambagan ni mga maring kaya nagkagamay na ito ang oras.
1: Si Master, sigurado mo tambang anak eh. Wala naging oras po.
2: Well, si Rodel ato sender no Rodel, good morning ni mo dado. Sao man ato dong, ana naman jugay na nga sitwasyon. Di mapon ko mo ingon ni mo biyain ay mo asawa kay kasado man mo ana. Although wala ni mo gisuwat diri pero paminaw na ko murag kasado mo kung di mo kasado pag sabot mo sa barangay. Ala si Rodel kay ang abelo ka Rodel, hago kay nang inana Rodel. Wala kay kwan, wala kay peace of mind, no? So, mo decision jug ana. Kung magpa-counseling mo, tama itong gigong sa itong sender nga, sender, sa itong listener nga, magpa-counseling mo, no? So, manto mo sa city, at mo dito sa konsiho. Kaya manalag ka mag-counselor dito. I'm just joking, seriously. And always remember, follow your heart and follow your dreams. And that's it. Thank you.
0: Okay, dito yes? Pa ito kang mensahe, gikan kang Jonathan Unong, pa-sold out lang, idol, from... At Tuyon, Pangantukan, Bukidnon. Salamat kayo sa kaming sign. Gikan kang screenshot ni Dave Hiniralaw. Ay, kumusta naman si Dave?
1: Si Dave Hiniralaw.
0: Si Dave Hiniralaw sa mga taga XFM Bukidnon.
1: Yes.
0: Thank you kayo sa mga kausap sa inyong pagpamati, mga maring. Wala man tayong orahan doon kumapuhon, mga maring. Ako na si Maring Dairy, kadaligwa pa, dalimis tayo sa panin, magkapit sa antungon kayo, mga unay, usilingan.
1: Kailan lang yapan yung iyaan sa kanunayong panabang? Kailan si Tia Daria?
2: Master in it.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may tagline ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Magsanto Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santo Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacoche with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacoche and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Sample Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sample Plus Herbal Oil.
4: Ang galang katikati.
3: Sample Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one.

0: ko sa hubay, be.
1: O sige no. Ibutang asin ako sa timbangan.
0: Uy, unsa man imong sinakulo? Huwag ata ba ni? Naani ba to?
2: Matugod taon. Maunay resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina o kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay o sina pagayon ang tipasi ni ni. Makamilos pagayon sa 30% 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa abang tanom, sama sa mangga, mais, o mga otanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.

0: morning headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Pagsusuri sa 2027 National Budget, pinaigting. Mga proyekto handa sa agarang implementasyon, prioridad ng Malacanang.
1: Zulaika Lopez, inaasahang tetestigo sa ikalimang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Copy-paste error. And the witness sa maming may pagkakamali sa mga dokumentong iniharap sa impeachment trial.
1: Arrest warrant, inilabas laban kay Attorney Levito Baligod sa kasong cyber libel.
0: Pagtatalaga kay dating Budget Secretary Amena Pangandaman bilang chairperson ng Al-Amana Bank. Hiwalay sa investigasyon sa flood control anomalies ayon sa palasyo.
1: Health reform advocate, umaasang magiging leadership reset ang pagtatalaga kay Dr. Fujalte bilang bagong health secretary.
0: Balitang regional, mga katropa, Department of National Defense maglalagay po ng missile interceptor dyan sa Puerto Princesa, Palawan.
1: Sa balitang international, U.S. President Donald Trump planong buwagin ang ICC. Trump nagbabala sa mga bansang sumusuporta sa International Criminal Court.
0: Balitang showbiz kay Lynn Alcantara, hindi pala handa sa bagong pag-ibig.
1: Sa balitang court, sa Alex Ayala umangat sa career high number 28 sa World WTA Ranking.
2: Mga balitang dapat mong malaman na saan ka man.

0: ang panangalian po tayo ngayon ng Martes, July 14, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay din po tayo sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phone.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Overa.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Unahin po natin ang balita sa pag-usad ng XFM News Nationwide. Pagsusuri sa 2027 National Budget pinigting at yung mga proyektong handa sa agarang implementasyon ang prioridad ng Malacanang. Katropa natin sa balita, Deo Di Guzman, XFM Mega Manila.

0: ng 69 pesos ang buwan ng bayarin ng mga kabahayang kumukonsumo ng 200 kilowatt hour. Binigyan din ni Gatchalian na pangunahing pangangailangan ng kuryente kaya dapat unahin ng mga regulator, power distributor at generation companies ang kapakanan ng mga consumer kaysa commercial interests.
1: XFM News Nationwide.
2: Si Senador Aping Lacson, mga katropa, ay pinaimbestigahan na rin tong bill shock at sunod-sunod na pagtatas po ng singil sa kuryente. Katropa natin sa balita, Brian De Paz sa XFM Mega Manila.
0: Si Senador Ping Lacson ang isang resolusyon upang imbestigahan ang Senado ang umano'y bill shock at patuloy na pagtaas ng sigil sa kuryente na nararanasan ng maraming Pilipino. Layunin ng Senate Resolution Number 511 na suriin ang mga umano'y irregularidad sa meter reading, mga system loss charges at iba pang dahilan ng mataas na bayarin sa kuryente habang pinapalakas ang transparency, accountability at consumer protection sa power industry. Ayon kay Lacson, isa ang Pilipinas sa may pinakamataas na singil sa kuryente sa Southeast Asia na nagdudulot ng mabigat na pasanin sa mga pamilyang Pilipino, manggagawa at mga negosyo. Binanggit din niya ang mga ulat ng malalaking pagtaas ng bill ng mga consumer ng Meralco, gayon din ang pangamba sa mga umano'y hindi maipaliwanag na meter readings at system losses na ipinapasa sa mga nagbabayad ng tama. Iginit ni Lacson na dapat masuri kung sapat ba ang mga umiiral na patakaran upang maprotektahan ang mga consumer laban sa labis at makatarungang pagtaas ng singil sa kuryente. Katropa ko sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Energy Regulatory Commission nagpatupad ng hakbang para maibsan ang bigat ng dagdag singil sa kuryente. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Iniyak ng Energy Regulatory Commission o ERC na patuloy nito babantayan ang galaw ng sigil sa kuryente ng mahigit 140 distribution utilities sa bansa. Ayon kay ERC Chairperson Attorney Francis Saturnino 1, nagpatupad ang hesya ng hakbang upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng generation costs kabilang pagpapaliban ng ilang sigil ng mga utility provider. Dahil dito, naagapan umano ang mas malaking dagdag sigil sa kuryente kung saan 0.34 piso kada kilowatt hour lamang ang naging dagdag sa singil ng Meralco. Umaasa ang ERC na mababa at magnormalize ang presyo ng kuryente sa susunod na 3 hanggang 4 na buwan kung magpapatuloy ang pagbaba ng power rates. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, katropa, sa iba pang balita, may kagayon po sa impeachment.
1: Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment

maaaring pagpaliwanagin ng korte si Lopez kung hindi ito sisipot sa pagdinig sa kabila ng pinadarang sampina. Nakapantayang mahigit 200 na polis sa labas ng Senado sa ikalimang araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte mamayang alas 2 ng hapon. Ayon kay NCRPO Regional Director Major General Anthony Aberin, handa ang kanilang pwersa na magdagdag ng mga tauhan kung kakailanganin. Sa ngayon, nananatili umanong tahimik ang paligid ng Senado at wala rin na itatalang mga kilos protesta. Inamin po ni BARM Regional Director o NBI BARM Regional Director Attorney Jerry Lotok na posible nagkaroon daw ng copy-paste error sa mga dokumentong iniharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lotok, same lang ho yung utterances o ito ay matapos mapansin nga ni na Senate Presiding Officer Jesus Cudero at Senator Judge Amy Marcos mga katropa ang hindi pagkakatugma ng mga petsa sa sampina at mga affidavit. Sinabi ni Lotok na ang petsa ng November 6, 2024 ay dapat sanay December 11, 2024. Ngunit iginiit ni Escudero na the document will speak for itself

0: parehong mama. Di ba, amin yung point naman ni Counsel for Respondent. So, it's possible that isa to sa mga dekahon yung affidavit.
1: Yes, ma'am. Lang.
2: CNBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotto.
3: XFM News Nationwide.
4: Nagkaroon ng bahagyang dent sa panigdang prosecution matapos maungkat ang ilang discrepancy sa mga dokumentong iniharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Attorney Antonio Ligon, former Executive Director ng Integrated Bar of the Philippines o IBP at dating Assisting Counsel of the House Panel ng prosecutor sa impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada, na bagamat minor discrepancies lamang ang mga ito tulad ng hindi pagtutugma ng ilang petsa at iba pang detalye, mas mainam sanang nauna nang ipinaliwanag ng prosecution ang mga nasabing issue upang hindi na magamit ng depensa sa pagkwestiyon sa kanilang ebidensya.
3: May

0: rin ano, kasi yung nag-hire or what, parang if I will be on the prosecution side, immaterial yun. Kasi why do you have to prove na may na-hire? Kasi kahit na may ma-hire ka, wala namang ginawa yung na-hire mo. Hindi, there's no case against that person, di ba?
1: Yes.
0: Ang impeachable talaga is when yung
1: pagbabata.
0: I will do this or I will do that.
2: Dagdag pa, iho ng impeachment trial ay hindi isang criminal proceeding, kundi isang proseso ng pananagutan ng isang mataas na opisyal ng pamahalaan. Kaya dapat manatiling nakatuon ang paglilitis sa mahalagang ebidensya at hindi lamang sa mga technical na pagkakamali sa mga dokumento. XFM News
3: Nationwide. Naglabas naman ang arrest warrant ang Makati Regional Trial Court Branch 148. Laban po kay Attorney Levito Baligod Gaugnay ang kasong cyber libel na isinampa ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Ayon kay Baligod, hindi man siya nakapagsumite ng counter affidavit dahil mali ang address na ibinigay sa piskalya. Kaya hindi niya natanggap ang sabi na kaugnay ng kaso. Nagugat ang reklamo sa mga pahayag ni Baligod tungkol sa mga cash deliveries na kinasasangkutan ng 18 dating bodyguard ng Pugante at dating congressistang si Saldico. Kabilang din ang aligasyong may dinalang maleta ng pera sa bahay ni Laurel sa Forbes Park, Makati. Una nang itinanggi ni Laurel ang mga akusasyon at tinawag itong pawang kasinungalingan bago siya nagay ng kasong cyber libel noong March 19 ngayong taon.
2: Nilinaw ng Malacanang na ang pagtatalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay dating Budget Secretary Amena Pangandaman bilang chairperson at CEO ng Al Amana Islamic Investment Bank ay hiwalay sa nagpapatuloy na investigasyon sa umano'y irregularidad sa mga flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, hindi nangangahulugang ang appointment na hinuhusgahan o inabsuelto na

Pangulo si Pangandaman at patuloy pa rin isinasagawa ng mga kinaukulang ahensya ang kanilang investigasyon. Higit din ang palasyo na bukas ang administrasyon sa pagsisiyasa at sa sino mang maaaring masangkot sa kaso, kaalyado man o hindi. Kasalukuyan, wala pa umanong kasong kriminal na kinakaharap si Pangandaman. Dagdag pa ni Castro, nasa Office of the Ombudsman at Department of Justice ang pagre-resolba sa

Europa, mahalaga po ito, positibo rin ang naging reaksyon naman ni Dr. Tony Lechon, isang health reform advocate. Sa pagkakatalaga kay Dr. Jose Britano Pujalte Jr. bilang bagong kalihim ng Department of Health at sinabi niya na pagkakataon ito para magkaroon ng leadership reset sa ahensya. Sa panayam po na XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Lechon na kailangang maibalik ang kredibilidad ng Department of Health. Matugunan din ang mga isyo na iniwan na nakaraang pamunuan kabilang pong usapin sa PhilHealth, procurement at pagpapabuti ng mga servisyong pangkalusugan. Naniniwala mga katropa si Dr. Lechon na may kakayahan si bagong DOH Secretary Pujalte na pamunuan ng DOH dahil sa kanyang karanasan. Pero iginit niya na limitado pa rin ang panahon nito kaya dapat agad niyang tunan ng pansin ang pagpapalakas po ng PhilHealth, pagpapalawak ng preventive healthcare program at pagpapabilis ng serbisyo sa mga

0: Alas 12.17, ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Kahit din po tayo napapahinggan sa pamagitan ng XFM Palawan sa 104.7, XFM Gensan sa 95.9, at Solid FM Davao City sa 89.1.
1: Balitang
0: Diretso tayo sa Palawan. Ang Department of National Defense, mga katropa, maglalagay po ng missile interceptor sa Puerto Princesa. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM, Palawan.
2: Inaprubahan na ng Puerto Princesa City Council ang panukalang paglalagay ng Missile Interceptor o Shore-Based Anti-Ship Missile System. Ang Department of National Defense sa Barangay Bahili matatanda ang tinalakay sa pagpupulo sa covered board ng Barangay Bahili ang pagpapalawak ng kampo ng Philippine Navy para sa planong pasilidad, kabilang ang mga posibleng epekto, benepisyo at usaping pangseguridad ng proyekto. Sa pagpupulong, kasama ang mga residente, sumang-ayon sila, kaya gumawa ang barangay ng resolusyon na sumasang-ayon ayon o walang pagtutol. Layunin umano ng panukalang sistema na palakasin ang depensa at seguridad sa karagatan, lalo na sa bahagi ng Puerto Princesa at Palawan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
3: Pamilya na sawi matapos makoriente sa sumayad na live wire sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
4: Patay na nagbagita

isang 36 anyos na barangay tanod kasama pang misis nito at nasa ikalimang baitang na lalaking anak. Ayon sa ulat, nakita ang mga magkakamag-anak na magkakapatok at wala ng buhay ng mismong ama ng nakatatandang lalaking biktima na nasawi. Batay sa imbestigasyon, maaring tatapos lamang umanong maligo na nakatatandang

0: magkakaanak. Dahil lumalo sa tindi ng kuryente, pumutubangin ang bahagi ng katawan ng tatlo na itinakbo sa pagamutan, bagamat idineklarang patay ng umasikasong doktor. Nakaulila ng pamilya ang tatlong taong gulang na anak ng nasawing mag-asawa na naiwan sa loob ng bahay. Naswerte namang hindi nagtungo sa likod ng tahanan kung saan nangyari ang aksidente. Matinding pinsala sa katawan ang iniwan ng natura pangyayari sa mga magkakaanak na nasawi na nagiitim na ng magkita. Pinaglalamayan na rin ang tatlo sa kanilang tahanan at ibinasa kami na rin sa kanilang kaanak ang tatlong taong gulang na naulila pagkaraang masawi ang kanyang mga kapamilya. Mula rito sa 104.8 Acts from Santiago para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altera Cruz, X7.
1: Binata, tinaga po ng lalaki matapos hindi bigyan ng mangga sa Naga, Cebu. Katropa natin sa Balita Almi Mata na XFM Cebu.
2: Ito ang isang 33 anyos na lalaki matapos umanong pagtatagain ng isang 19 anyos na binata dahil lamang sa pagtanggi nitong bigyan siya ng mangga sa lungsod ng Naga, Cebu. Nangyari ang insidente pasado alauna na madaling araw kahapon sa sityo Uga na Barangay Lutaka. Batay sa imbestigasyon, humingi na mangga si alias Ron sa biktima na si alias Jack. Ngunit tumanggi ito dahil pagmamayari umano ng kanyang tiyahin ang puno. Dahil dito, nagalit ang suspek at tinaga ang biktima. Naiwasan ang biktima ang unang atake gamit ang manggang hawak niya. Ngunit tinamaan siya sa kaluwang binti na muling sugurin ng suspeka. Nakataka si Jack at humingi ng tulong sa kanyang mga kamag-anak habang tumakas naman si alias Ron. Sa isinigawang hot pursuit operation, naaristo ng mga pulis ang suspeka sa barangay South Poblacion sa nasabing lungsod. Naharap ang suspek sa kasong attempted homicide. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Salfon, vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Sa Batang, Philippine Eagle na iligtas. Katropa natin sa balita, Marico Dino ng XFM Bukidnon.
3: Kyo ang isang babae Philippine Eagle na pinangalanan sa Waga Dalwangan na nakita ng isang residente na mahina at sugatan malapit sa Sawaga River sa Barangay Dalwangan, Malaybalay City, Bukidnon. Ayon sa isang Marvin, nangunguha siya ng passion fruit malapit sa naturang lugar at may narinig siyang kakaibang tunog kaya't ito ay kanyang nilapitan. Sa kanyang paglapit ay nakita niya ang nasa 30 bilang na mga unggoy na inaatake ang isang akala niya ay wild chicken. Kaya't siya ay nagtunog aso upang itaboy ang mga unggoy. Laking gulat niya nang makita sa malapitan ang isang sugatang agila. Sa mithiing mailigtas ang ibon, dinalot niya ito upang maproteksyonan at humingi ng tulong sa kanyang mga kasamahan at dinala sa Tribal Multipurpose Cooperative o ITMPC. Agad naman itong i-turn over sa Department of Environment and Natural Resources at dinala sa Philippine Eagle Foundation upang maalagaan. Sa x-ray na isinagawa ng mga veterinaryo, nakita may dalawang tama ng air gun sa pakpak at hita ang agila. Pruweba na binaril ito. Gumagawa ngayon ang investigasyon ng mga otoridad upang mahuli ang responsable, bagamat kinukonsidera na na critically endangered at malaking paglabag sa batas ang pananakit at pagpatay nito. Katropa, upang maiwasan ang paglabo ng mga mata, mag-Visioness Plus Capsule. Yan ang balita mula dito sa Food Basket Capital of Mindanao, 101.7 XFM Bukidnon. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Katropang Marico Dino, XFM News.
1: At Katropa ISF, nakapasok na po sa Digos City. Yung mga checkpoint ay pinigting para pigilan ang pagkalat ng sakit. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
4: Pinaigting na ng lokal na pamahalaan ng Digo City, Davao del Sur ang pagbabantay sa mga African Swine Fever o ASF checkpoints matapos makumpirmang nakapasok na sa lungsod ang naturang sakit. Layunin ng hakbang na mapigilan ang pagkalat ng virus at maprotektahan ang hog industry sa lugar. Sa ika-49th regular session ng sangguniang panglungsod, pinangunahan ni Digo City Veterinarian's Office Officer in Charge Dr. Neil La Vega ang pagtalakay sa nasabing sitwasyon. Ayon sa kanya, naglabas na ang kanilang tanggapan ng kautusan para sa mas mahigpit na pagbabantay sa mga ASF checkpoint, partikular sa Balutakay, Colorado at Sinawilan. Inat-

pagtatagarin ng mga volunteer upang tumulong sa disinfection at pagpapatubad ng biosecurity measures laban sa pagkalat ng ASF. Humiling na rin ang Digo City Veterinary Office ng karagdagang disinfectant equipment upang higit pang mapalakas ang kanilang operasyon. Bago pa man makumpirma ang kaso ng ASF sa Digo City, nagpatupad na rin ng kahalintulad ng mga hakbang ang iilang barangay sa Magsaysay, Davao del Sur upang matiyak ang kaligtasan ng mga produktong baboy sa merkado at mapangalagaan ang kabuhayan ng mga magbababoy. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.

0: Robert Pan Bryan, humina na pala bilang tropical depression si Josie, yung bagyong Josie. Dalag pa ng Philippine Air Responsibility kung saan namataan ang sentro niya. Nalayong 1,070 kilometers sila ng southern eastern Luzon.
1: At mapapadi, taglay ng bagyo ang lakas ng hangin aabot sa 45 km per hour at pagbungsong hanggang 55 km per hour habang kumikilos ito, pahilagang kanluran sa bilis na 25 km per hour.
0: Ayon po sa PAGASA, Katropa, wala pang tropical cyclone wind signal na nakataas naman at mababa po ang possibility na direktang makapekto ang bagyo sa lagay ng panahon sa bansa sa kasalukuyang forecast period.
1: Gayunman, magdadala ang southwest monsoon o habagat ang malalakas na hangin sa ilang lugar kabilang ang Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Kaya pinapayuhan ng mga publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng PAGASA.
0: Sumikat pong araw today, 5:34, kanina umaga. At mamaya, panoorin nyo, lulubog, bandang alas 6:29 ng gabi.
2: XFM News Nationwide. International.
0: At ito sa atin ang Balita International, ang Santon Gold, mga katropa, nalunsad na ng hakbang ang administrasyon ni U.S. President Donald Trump laban sa International Criminal Court, ICC, bilang bahagi ng kampanya niyang pahinain ang operasyon ng internasyonal na hukuman. Ayon kay U.S. Secretary of State Marco Rubio, kabilang sa mga posibleng hakbang, ang travel bans, visa revocation, kalagdagang sanctions laban sa ICC at mga kaakibat nitong organisasyon. Gayun din, ang diplomatic pressure sa ibang bansa para kumalas sa pagiging miyembro ng ICC. Sinabi ni Rubio na babantayan ng Estados Unidos kung aling mga bansa ang magiging sasalin hakbang laban sa ICC. Patuloy namang inaabangan ang magiging tugo ng ICC at iba pang bansang kasapi sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng ICC at ng Trump administration.

0: Biz ahead sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inamin ng Kapuso actress na si Kaylin Alcantara na wala siyang dinidate sa ngayon at hindi pa siya handang pumasok sa panibagong relasyon matapos ang naging hiwalayan nila ng basketball player na si Kobe Parasta. Sa panayama, sinabi ni Kaylin na gusto muna niyang mag-focus sa kanyang trabaho at aminadong napagod siya sa paulit-ulit na proseso ng dating stage. Bagamat hindi siya handang magmahal muli, nilinaw na aktres na hindi siya nagsasara ng pinto pagdating sa pag-ibig. Aniya natatakot lamang siyang masaktan at madamay muli ang kanyang pamilya. Dagdag pa ni Kaylin, susundin niya ang payo ng kanyang pamilya na huwag munang magmadali sa pag-ibig at tiyaking lubos munang makilala ang isang tao bago tuloy ang ibigay ang kanyang puso. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports. Ang balitang sports sa tinsanto ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Ito lang po ni Filipina tennis star Alex Ayala ang panibagong career high matapos sumakit na sa world number 28 sa pinakabagong Women's Tennis Association or WTA rankings kasunod ng kanyang makasaysayang kampanya sa 2026 Wimbledon Championships. Mga tangapat na pwesto si Ayala matapos maging kanunahan Pilipinong umabot sa round of 16 na isang Grand Slam singles tournament. Tampok ang kanyang malaking panalo laban sa defending Wimbledon champion na dating world number 3 na si Iga Swiatek. Alamat nagtapos ang kanyang kampanya sa pagkatalo kay Jasmine Paolini sa round of 16. Sinabi rin ni Ayala na ipinagmamalaki po niya ang naging paraan ng kanyang pagharap sa pressure. Isa sa pinakamalaking tournament sa mundo ng tennis. Kasalukoy nasa Pilipinas si Ayala para sa maikling pahinga bago pumalik sa WTA Tour. Kahapon may reception po Malacanang kung saan nakatakda siyang sumabak din sa Mubadala DC Open Washington mula July 27 hanggang August 2. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. So, ngayon na po ang XFM News Nationwide. Ngayon po July 14, araw ng Tuesday.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita. Ngayon tanghali, magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Overa.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.

ang kanyang natutunan ngayong umaga sa ating mga talakayan. Lagi pong tumutok ha dito sa The Speaker of Health. Tamang maghahatid sa inyo ng mga sekret at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.

0: ang Bagpala at malusog na hapon sa ating lahat, mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibang edisyon ng ating programa, The Secret of Health. Ang programa mag-atid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po natin buti hina CEO, Dr. Emilio Tuoy. Sa bayan ko, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. Makasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, kasama rin po natin dito sa ating talakayan, ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla. Dr. Algie, magandang araw po.
1: Isang magandang araw, partner, at sa lahat na ating mga ka-wellness sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome na naman po sa ating panibagong talakayan na sa sentro kung paano tayo mananatiling healthy at makaiwas sa mga pagkakasakit. Bumadyo po ito mula po sa Yes to Health.
0: Tayo po nakapakinggan sa ating po mga XFM stations nationwide, yan rin sa ating po Solid FM, at sa lahat ng mga lahat ng mga FM stations na hook up po sa ating po programa. Magkasin na pakinggan sa inyo po lahat, ha? Of course, tayo po live din na napapanood sa ating po mga Facebook page. I-like nyo po, i-follow ang ating po FB page, Yes to Health Inc. Kaya para update kayo lagi sa ating po mga program, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan, ha? Sa ating po FB page. At kung kayo po ay nakatutok na ngayon sa ating pong live streaming, ay merong handog na regalo sa inyo, ha? Ang Yes to Health. Para sumali, ay i-share nyo po ang ating live stream at i-comment nyo po dyan ang mga good experiences tungkol sa paggamit ng ating pong mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Mamaya po ipipili tayo ng mga best comments para mabahagian at maregaluhan po natin ng ating pong Santon Gold Coffee Mix gift bags. Sundin lang ang ating pong mechanics, mga ka-wellness. Okay? Welcome na welcome po ang inyong mga katanungan. Pwede kayong mag-send ang inyong mga inquiries sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po gawin ka masaya ng inyong mga katanungan, pakalagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito. Sa mga sumubok ng ating pong mga dekalidad ng produkto, pwede mabili yan sa ating pong mga leading drug stores. Kaya po ng Mercury Drug, Watson's, the Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, yan rin sa Generica Drug at South Star Drug. Pwede rin po ito mabili sa mga local pharmacy sa inyong lugar. Kaya ipagtanong-tanong nyo ang ating pong mga produkto. Ang ating Santon Gold Coffee Mix ay mabibili na rin po sa Fisher Mall Supermarket. At soon, abangan po mga ka-wellness, ay magiging available na rin ito sa lahat ng Pure Gold Supermarket. Mas accessible na, ha? Para sa mga kababayan natin, pagka-available na ito sa Pure Gold, ha? Kaya na sa mga kabayans natin yan, tabayanan po iyan. At sa mga gusto maka-avail naman online sa ating pong online shopping store, pwede kayong order sa ating pong Shopee page, Yes to Health 2011.
1: At syempre, mga ka-wellness, pwede rin kayo makakuha ng special discount sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Kung kayo po ay senior citizen,

0: Capitán Nudil.
1: Oy, ¿qué? Un chamán.
0: ¿Na con gutana ba?
1: Oh, un chamán.
0: ¿Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Archie, naagid na'y sabaw ang balot. Kung ikaw ka ha, isulod sa imong mama sa shell. Asa man day ka mangihit.
2: Exciting! The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.

0: Good day mga katropa. Welcome na usapan ninyo atong programa The Secret of Health. Kamusta kamo nga tanan din ha? Kamusta si nanay, si tatay, si lolo at si lola? I hope and I pray kanina na kamo karon sa kahimsog, kapiskay sa panglawas mga katropa. Ngayon atong programa The Secret of Health, bagong adlaw, bagong edisyon, hilabi na bagong oportunidad nganhi ka na to. Hilabi na kung ikaw adunay gitawag na to ga problema sa panglawas. Ngayon atong programa The Secret of Health, ato sa gapong hatagan ng pagtagad sa unsang adin atong mali kayan. Hindi kayong mga problema sa panglawas sa mga katropa o ma-maintain ang pagkahimsog o pagkapiskay sa tuaga yung lawas na. Silabi na kung ikaw doon ay balatian na siyempre din atong programa The Secret of Health ato gihapong hatagan o pagtagad sa unsang adin atong matudukan. Malikayan gayod mga katropa kining mga balatian nga dinala gayod sa ato ang panahon. Hilabi na dinala gayod sa ato ang istilos kinabuhi og hilabi na kining diet mga katropa na. May masugot tag sa dili kung ato bitong susiyon og tunan pag-ayo. Kini magong gitawag na to ga mga balatian na maliban na lamang sa mga genetic health problem. At most of health problem or health diseases mga katropa, itawag ka na siyang acquired. Pagpasabot, makuha. So, unsang paagi, pinaagi gayon sa mali nga estilos kinabuhi. Mali usab nga lives, ang diet gayon ang mga katropas pagbilis mga pagkaon. Na? Nang nini ato programa The Secret of Health, ato gayon ginuturan pag-ayo. In a very simple way, na ato gayong matabangan ang ato gayong panglawas atong matabangan no ang ato gayong mga balatian nga di na kini gayod matudukan pinaagi sa herbal o natural mga katropa. Pusa, welcome ang tanan asa magkakaroon nga lugar no, tungod kaya live na usab kita karon na mga katropa dinhi gihapon sa ato ang number one radio station XFM Broadcasting Network. And happy listening ha sa mga nagapaminaw karon asa magkakaroon ng lugar ang mga katropa. No, gahilabi na din sa mga taga Davao. Kadi na nagapaminaw karon sa 89.1. Kamusta po mga katropa? Kamusta Davaoenos? Kamusta kamo di ha? Luyo nini ato ng mga panahon. Ang init ang ulan halos mag-uban gayod mga katropa. Oh, gabi eh, grabe na pong gitawag na itong bundak sa ulan, no? But I hope and I pray, no? Yung labi na nga din, anaka mo karon sa kanindot o kahapsay sa panglawas. Luyugit, sumapanghitabo sa atong palibot ang mga katropa. Okay, ang pinakapaitawon nga din, adunay mga panghitabos palibot. O niya, dungagan pa jud og balatian. Ay, naku po, muna'y makaingon po taga. Punta, grabe naman na panghitabo po taon itong kagalingon, ha? Mauna usas pinaka-importante bitaw, bisagun sa pamanang ang mga panghitabo sa palibot. Sa pinaka-importante dyan nga, di naaragin unta sa pagkahimsog ang ato ang lawas. Okay, tao, nagbaha na din, ha? Nag-ulan na din, ha? Unya, ikaw, di kadagan, tungod kay adunay arthritis. Kung ikaw, na-stroke din na, ay nakupoon sa on, mana, no? Lisod, pamanandungon, ha? Mauna nga, tao, pingi dyan ang inyohang lawas. Labi na sa mga katropa na ito din hanga din anapas pagkahimsog sa ilahang lawas. Paskog pa. Pingi ka na. Kamaw ka na ang pinaka gitawag na ito bahandi sa ato ang kinabuhi. Muna'y tinuod o gapirmi ginapahinundom sa atong mga health experts. That health no, is truly our wealth mga katropa. Pilion ka. Tagaan kag milyonis, bilyonis, no? Minaw bito kag mga balita karon grabe dili mga thousands ng mga kwarta kundi mga milyon mga billion man maminaw kas balita mga katropa grabe man ang mga kwarta hawe bito ang pamalandungon baka ng mga balita karon grabe man ang mga kwarta ha unsa man taon na nila paggamit ay no pero papilion ka mga katropa asa ka na no milyon bilyon mga katropa pero pod puli, nagaan po ka grabe nga balatian. Ngayon, ang imong mismong kwarta, di makaayo. So, para ka na ako eh, mas pilyon. Panako nang gitawag na tog himsog sa panglawas sa mga katropa. Tungkol kayo, wataway bahandi ang maka pildi gayon. Hindi gitawag na tog pagkahimsog no, sa atuang lawas. Saon man ang kwartahan, saon man ang dagang kagbahandi. Pero galubog rapod ka, tungod kayo doon na kay balatian. Why pulos ang tanan mga katropa, no? Unang samtang anapas kahimsog sa panglawas, please, no? Ang pingit hawon ang inyuhang lawas sa mga katropa. Maduna na may gipang batis lawas, hindi mas ampingi o mas hatagi o pagtagad. Ayaw na hulata nga diin maabot ng spunto, nga diin maglisod na jug kag lihok. Bisan ang pag-inom og tubig, bisag ang simple nga pag atod sa kutsara paingon si mga baba, maglisod na ka. Ay na nahulata mga katropa na. Sa tong aduna pa igong kusog, tawon ang pingi ang imuhang lawas. Kayo kalimot kauban nimo ang Yes to Health Wellness Center. Alang gayud sa pag-atiman sa imuha gayong panglawas mga katropa. Ganin ni natong programa The Secret of Health, kung inyo hagayong napansin, simple rin ito ang mga health information, mga paghatod ka ninyo mga informasyon sa unsang diin mapingan ang ito ang lawas ko ito ang susihon na very simple. Pero kung ito aning sundon mga katropa, aduna ni dakong impact o dakong ikatabang gayod para mamintinar pagkahimso gayod sa atuang lawas. Kunya, ang ato apong paghatugudog informasyon sa mga gitawag na itong wrong lifestyle and wrong diet, kung di po nyo ni maatagan o pagtagad, o tungod lagi kayo mo ingon tagsimpir, mantaong kayo naunsa man ang mga bawal, oy, no? Lagsarabitaw, sige, kaon raguta. O, pero kung inyohan ang matawag nini, mabaliwala mga katropa, hilabi nagmaabtag pila kabulan, pila katuig hantod mahimo nga gitawag na itong habits, no? Or mahimo ng kasanayan, himoon or kaunon, tanawagan ni maghimo ka na o bunga o resulta nga waylain maugayod kining gitawag na itong balatian. Ay gikinahanglan, kini ato ang programa The Secret of Health, ang pinakasikrito. Gitawag ng sikrito tungod kay dili na basta-basta mahibaluan. Ben ang ato ang uluhan sa ato ang programa The Secret of Health, ang pinaka ang mga sikreto sa pagkahimsog sa lawas. O, tungod kay di ni basta-basta mahibaluan, tungod kay lagi simple ra kini ato ang mga pamagi. Diha manggutan daon maminaw sa mga gitawag natog mga impormasyon nga din tawag niini wa kayo kay I mean pirmi nimo madungog or makita sa social media ang pag-inom ani, pag-inom ana. Pero kining mga sekreto sa pagkahimsog sa lawas, which is a very simple way, especially having a healthy lifestyle, healthy diet, talagsa ra kay nimo na makita karon na mga katropa, hilabi na ako ang medikasyon naglangkob gayud sa paglikay niini og paglikay gayud ni ana. Ay halos tanan karon. Mura pug nahimo nga gitawag natog negosyo no, kinigayong pagpanambal mga katropa. Tungod kay uban no, moingon man sige kaon lang gud ana, way problema. Ay lang paglikay ana basta naara ka ani, imna ra ni pirmi. Di ba so murag nahimo pug na pug datawo na ni uban na sa gitawag natog negosyo no, kinigayong tinuod nga pagpanambal mga katropa. Anyway, atong balikan, kini ato ang The Secret of Health. Ako nagapanghinaot bitaw no, sa tanan nga di nagapaminaw. Kini ato ang pinakasimple nga paghatog og impormasyon. O inuhala ning sundon, atagan o pagtagad. By God's grace and help, kini gayod magiya kaninyo mga katropa nga din atong mamaintain ang pagkahimsog og pagkapiskay sa lawas. Gani unya sa ato ang health information. Magtuon na po taga simpleng pagtuon nga diin amot lang kung ang uban na sayod na ba niini. Pero kay ato ang susiyon unya mga katropa, aduna tay gitawag na tog second heart, no, ikaduha nga kasing-kasing. Kung uban na sayod na kung unsan ning ikaduha nga kasing-kasing, hala ato ang ipahinumdum unya mga katropa, labi na kung unsa kini kay importante mahitungod gayod sa ato ang blood circulation. So ay maghawa din ha tungod kay unya ato ang tunan ka na kining gitawag na itong ikaduha nga kasing-kasing nga mga katropa. Oras na ito, Cebu, Pilipinas. Alas 12:50 na mga katropa, huwag kining oras sa sigapon, hatod ka ninyo sa Yes to Health Incorporated and Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Kauban kayo ng atong mga produkto. Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, and Premium D3, our ultimate trio mga katropa. Alang gayud sa atuang panglawas, aron kini mahimong himsog, mahimong ligon, piskay, matag, adlaw mga katropa. Available kini sa tanang butikang adol sa inyong lugar. Available usab mismo sa Yes to Health and Naturopathic Wellness Center. Kauban ang atuang Vision X Plus. Atuaga yung Santon Gold the Herbal Tea. Atuaga yung Turbo ang atuang male supplement for men mga katropa. And of course, ang atuang mga lamian og healthy coffee. At hindi mawala, labi na sa panonsting ulan. Ato ang mga lamian nga kape mga katropa, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, and Premium D3 Coffee Mix mga katropa, ha? Pwede nyo nang ma-avail no, sa mismong Yes to Health Clinic mga katropa in a very affordable price. Kung gusto mo gayod maka-discount, available ang ato ang mga produkto sa tanang Yes to Health Clinic nationwide. Labi na kayo din sa Tibok, Davao region ng mga katropa. Doon na kita yung 3 branches. And din dinhi gayon sa Tibok, Davao region, Anatas, Davao City, sa Tagum, and sa Mati. And speaking of Mati, di na ito ikalimtan mga katropa tungod kay pila na lamang kaadlaw. Karaw gayong Huwebes, no? Pizza 16. Ning bulan sa Hulyo mga katropa, mao na gayud ang atoa gayang atoang free health check-up and consultation na dinha gayud sa atoang mismong Yes to Health Clinic Mati branch mga katropa. Ako mismo mo ato dinha ang inyong health consultant si Jenny Drew da. Alang gayud sa atoang free health consultation and check-up mga katropa. And of course, ang atuaga yung mga free services, atuaga yung hatod nga na kaninyo, no? Sa mga taga Davao Oriental, kita kits mga katropa, karoga yung Huwebes na, ha? Duha na lang kadlaw, kita kits na din ha mga katropa sa mga taga Mati. And sa mga nagaplano nga mo ato, ubanan na ninyo inyong mga tibog pamilya, amigog, amiga, kasilingan, tungod kay mahimo kining atuang libre nga check-up o konsultasyon din na gayon sa ato ang Mati branch only once a month. Abot pasabot, usara ka beses sa usa ka bulan. Nining bulang bulan sa Hulyo, mo kini ang atong napili July 16. Kayroon gayong adlaw Huwebes. Mo kana ang atong schedule for free check-up at consultation. And then mahimo na kanang regular every third Thursday of the month. Human karong Huwebes mga katropa, next month na po ang atuang next schedule din na sa Mati, another third Thursday of August. Mo na po na magsilbing schedule na ito, na? So kita-kits sa mga taga Davao Oriental, kadin mo ato gayon sa atuang paghimoon ng free health check-up and consultation. Ato ang mismong Yes to Health Clinic. Kani ang ato ang clinic address din ha, no? Sa wapan na sayon, kilabi na sa mga nakalimot. Ang ato ang Yes to Health Clinic Mati branch, anaagayod sa A Square Building, Barangay Central. Naran na ubos mismo sa bagong building ng Pag-ibig Fund. Dali na po na ninyo na malocate mga katropa, ha? Bagong building ng Pag-ibig Fund, din na mismo ang ato ang Yes to Health Clinic, dako kay na ito ang signage, ha? Abrido, alas 8 sa buntag, hantod alas 5 sa hapon, tibok adlaw ta din ha mga katropa, karoga yung adlaw ng Huwebes, alang gayod sa ato ang free health check-up and consultation. Okay, sa mga taga-Tagum, mga taga Davao, syempre padayon sa Gapon ang ato ang libreng check-up o libreng konsultasyon. Sa mga taga Tagum, mga katropa, Huwebes, hindi sa Junta mag-uban din ha, kung kay naata sa Mati. But anyway, Wednesday and Friday, and syempre adlong Domingo, diha ang ato ang schedule mga katropa sa ato agayong Tagum branch. Nga nahimutang sa M Central Building, apad sa Mr. DIY Palengke Ganti Road mga katropa. And sa mga taga Davao, every Monday and Tuesday gani karong adlaw no nata dinhi sa atoang Davao branch mga katropa. Pwede pa kamo muhabol ha, labi na sa mga taga Davao din ha. Magkita-kita ta dinhi karon sa atoang Yes to Health Clinic at Davao branch. Tungod kay anaa ang atoang schedule karon for free health checkup and consultation mga katropa. Atong address na agihapon ta dinhi sa Salpol building door number 3 atbang sa Kawain Drive Bantay Bata. Matina, Davao City mga katropa. Matapad ta sa Tago mga cooperative. Aran na sa highway no? Makita ninyo na dahil na ato ang signage mga katropa. Oras na to, alas 12.54 na. Ayaw kalimot sa pag-inom sa atong mga produkto o sa pagbisita sa Yes to Health Clinic. Aron gayod, kita magdungan o mag-uban para gayod matudukan ng atong mga balatian. Balik kita mga katropa, humanggit sa mga pipila ka mga pahinom dom. Bago tama ito sa atong health information. Ato sa paminawan ang manindot gayod ng mga testimonya. Adi na maghahatag ka na itong inspirasyon. Hilabi na kung ikaw adunay balatian. Ayaw kawalas paglaom. Tungod kay uban sa tabang huwag mga pangamuyo nato sa atong buhing ginoog. Hilabi na sa ato ang tabang usab sa Yes to Health Clinic. Kini ato ang mga modalities. Pwede gayud ikaw makaangkon o kaayuhan. Atong paminawan, magabalik kita humangkad sa mapipila ka mga pahinomdom.
1: Sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

balik kita mga katropa. Ining atong programa The Secret of Health. Sige hapon inyo magkauban your health consultant CJ ni Druda. Yes, to health, wellness and pharmacy. Ay, labi na sa ato ang tagong branch mga katropa. Dili lamang ato ang mga Yes to Health product ang maong available sa ato ang mismong tagong branch. Available usab ha. Labi na kung kamo adunay mga medisina din ha ang adin gipang mintinar. Kung gusto mo magka discount, magkatipid mga katropa tungod kay barato ang atong mga produkto. Available usab ang inyohang mga medisinang maintenance, no? Din ha gayod sa ato ang mismong Yes to Health Wellness and Pharmacy tagong branch mga katropa. And we have also essential needs. Mga gigamiton sa panimalay. Nausap din ha, no? Sa ato aga yung Yes to Health tagong branch. Huwag hilabi na, no? Sa mga katropa nato din ha, nga din nagsugod tao na, nga din mahimong healthy ang ilahaga yung diet everyday. No, ato ang Yes to Health tagong branch, ha? Abot kong ipahibalos tanan, adun na usap kita din ha, mga katropa, nga mga VG of products. Halimbawa, kung gusto na mong maglikay sa mga karne, di na mo gusto mag-prito din ha, o gagitawag na ito, mga itlog, nga diin, dili a native or pure organic. Di na mo gusto mag tawag din ni mag-adobo din ha og mga karne. Saway ninyo kini atuwag yung mga magic meat ang mga katropa. Ang anong gitawag siya magic meat tungod kay kanamo isip ng mga vegetarian. Napod mi mga gitawag nato nga mga produkto na diin gihimo po ni mga katropa in a very natural way. Nga diin mura po siya karne tanawon. Siyempre pag doon na po tayo mga okasyon, lisod po kung mga doon ay okasyon na puro rapod tayo mga gulay din ha. No, puro rapod tayo mga malunggay din ha mga katropa. Kasi ito mga bisita makahinaway. So mauna nga ito ang pamaagi, no, kanamo ng mga vegetarian. Doon na po tayo gitawag na ito pampuli sa mga karne mga katropa. Na kung imong lituon, imong tanawon, mura po dyan o karne. Gitawag na ito na siya o magic meat or veggie meat mga katropa. So, kung gusto mong mahibaluan kung unsa na, at tuwi ang ato ang Yes to Health Clinic at Tagum Branch. Tungod kay available din ha ang ato aga yung magic meat or veggie meat mga katropa. Ha? Pwede na, bisag unsang luto ninyo sa karne. Maadobo man, makaldari, kaldirita man, or prito man. Pwede po na mga katropa. No? Pwede na, bisag unsaon ninyong pagluto, anak, pamagis karne, pwede mga katropa. Inyong himon, anak, inyong harap nang ihumulog, ininit nga tubig. Bisag simpleng tubig lang, atod nga muhumok siya. Pwede na yun, luto ninyo sa pamagis ninyo sa pagluto sa karne. Ha? Maganis dugang impormasyon, at tuwi mismo ang ato ang Yes to Health Clinic branch natin ha, o napod ang ato ang mga assigned secretaries. Pwede po mamangutan na din ha, mga idea kung sa'y paggamit or pagluto ni Ana, ha? Ugdugang panapadyod tayo gitawag na ito mushroom powder. O din ha, sa ato ang Yes to Health tagong branch mga katropa. Sa manpod ni mushroom powder, ang ato ang mushroom powder, ginagamit na ito ni pagpanimpla. Okay ka na mo, waman may gagamit o gagitawag na ito bitsin or gitawag na ito magic sarap. Sa panay mga food seasoning din ha, pampalami sa mga giluto mga katropa. Ang amo apong ginapuli karon o ginagamit, nining gitawag na ito mga nakasanayan na itong gamiton, doon na tayo gitawag na mushroom powder. Minugna kini extractly and naturally sa mushroom. Ngayon kung imong gamiton, lami po dyan. O pampalasa o pampalami yun dyan sa mga atong gipangluto mga katropa. Na? Siyempre, malikayan kining gitawag na ito ga problema. Ngayon, anaaga yun sa magic sarap o bitsin. Okay, kung atong tunan, doon na po dyan na ikadaot sa ato ang panglawas mga katropa. Hilabi na grabe po ka magamit niya, ana. No? So, atong gipangitaan pa agi ha, sa mga hilig maggamit o pangpalasa, pangpalami. Tuapod available usab ang ato aga yung mushroom powder din sa ato ang mismong Yes to Health Tagoma branch mga katropa ha. Bisitahin lamang. And speaking of Yes to Health Tagoma branch, no, buot kong i-anunsyo mga katropa, okay, pahibalo. Karon gayong July 26 na. Doon na gayon kita'y pagahimoon ng Yes to Health Wellness Caravan ng mga katropa.
Kauban gayud ang whole team ng XFM Tagum. Aduna kita'y pagahimon ng Yes to Halt Wellness Caravan, mga katropa. Tarong July 26, no, dinha gayud ipahigayon sa Barangay Nuevo, Mawaw, Davao de Oro, mga katropa. Busa, ayaw kalimot, and kita kids, no, hilabi na sa ato mga avid listeners and avid client po ng Yes to Halt Clinic, mga katropa. Kita kids karong July 26 din agayon sa Barangay Nuevo, Mawaw, Davao de Oro, mga katropa. And happy listening ha, sa mga dagapaminaw karon, mga katropa, sa 107.1 XFM Tagum. Live busa bang atong programa The Secret of Health karon, mga katropa. And sa mga taga-bukid noon, pinagi sa 101.7 XFM, happy listening po. And 95.9 XFM Jensen, kamusta kamo din ha, mga katropa. And 91.3 San Franz, live usab ang atong programa The Secret of Health. Pwede pa ka bumuhabol ha, sa mga nagapaminaw karon, mga katropa, sa ilang mga nagkanaiyang region. Pwede pa ka bumuhabol o gamupadala gayon sa inyohang mga mensahe. E text lamang sa ato agayong text line number na 0909-17-62844. Usubon ko ang ato ang text line number 0909-17-62844. O ato gayong hatagan o pagtagad unya ang inyohang mga gipadalang pangutana human gayon sa ato ang health information. Ha? Ay mo kabalak at tungod kay atoan ang basahon, mga katropa. Ay mo gawa kay lisod po datong basahon unya wa na nagpadala sa iyang mensahe. Sa pagdawat nimo og katubagan ng mga katropa, ha. And live usab kita karon sa ato agayong XFM Facebook page, mga katropa. Pwede niyo na i-search sa inyo agayong Facebook apps ang XFM Davao Katropa Digital. Og makita ninyo karon live ang atong programa The Secret of Health. And pwede usab kamo din ha, mutampo ko adun na kamo abot ipangutana or ipadala nga mga mensahe din kayo sa atong programa The Secret of Health. At upod ang hatagan o pagtagad atuan ng basahon, mga katropa. Gani, happy viewing, no, sa ato agayong avid viewers and listeners, no, pirmist ng programa sa XFM, si Sir Raksoman de la Peña. Maing adlaw din na, Sir. Kamusta ikaw? Happy listening and viewing sa itong programa The Secret of Health, mga katropa, ha? Si Sir Raksoman de la Peña from Mawab. Uy, taga Mawab din si Sir, no? Ay, kita kit sa Sir Raksoman, ha? O, basig, di ka makato niya na mismo sa imong lugar. Karong July 26 ang atong Yes to Health Wellness Caravan. Din gayod sa Barangay Nuevo. Hala, dalana din ha, Sir Raksoman de la Peña, imuhang mga kilala, amigo, amiga, o ramismo ni mong tibok, pamilya nga din gusto mo suwain sa ato agayong mga free services. Kana gayod available karong July 26 sa mga katropa. Ato kita sa ato ang health information. Naingon na ito ganina, mga katropa, nga ito ang pag-atunan karoon na kinigayong gitawag na ito our second heart. Atong ikaduhang kasing-kasing. Ikaduhang kasing-kasing. Muna po dahil ni katong kantang sana dalawa ang puso ko, no? Pwede po dahil, no? Katungod kay adunay pagtuon na gikan sa ito ang asyensya, mga katropa. Aduna dahil gitawag, no? Nga ikaduhang kasing-kasing. Oh, gani atong susiyon karon kining maka-amaze nga pagtuon sa siyensya, hitungod gayud sa ato ang gitawag nga blood circulation. Halos tao karon nagtuo nga diin ang kasing-kasing or nasayod nga diin ang kasing-kasing mao kini ang responsible para gayud sa pagbomba sa dugo. Kinatibok ang lawas, mga katropa. Pag musgot ang bumba, but pasabot pag pump, no? Muna'y pagbumba, mga katropa. Ambot lang kung sa ilaing term, aning pump, no? Bisaya. Pero itong ginagamit, maumaning pagbumba, no? Pagbumbas dugo, nga madiin ang atong kasing-kasing, maugayod ang responsible ni anak, mga katropa, no? O halos tanong tao, nasayod gayod.

tungtun an karon na unsa kaha nga nganiin na himo maning ikaduha nga kasing-kasing dok kining gitawag na to ga bagta ka mga katropa. Tungod kay sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto, every time you walk, sa panahon nga din ikaw naglakaw, ni saka unsa man imong gisaka diha, hagdanan man or bukid man or nagtindog sa imuhang mga tiil, kanang mga muscle mga katropa din sa likod sa imuhang batis nga din gitawag natog bagtak, adunay pag-contract nga nahitabo mga katropa and it will squeeze the deep veins in your legs. Sa dihang mutindog ka, sa dihang maglakaw ka, hilabi na gitawag natog musaka ka o kanang gitawag bitaw natog mga sakaon or masaka kaghagdan, syempre makontrak or mugahi ang ginay mo ang bagtak tungon kay nangusog man ka. Diha day nga panahon mga katropa, ang imuhang gitawag nato nga muscles, kana diha sa imuhang bagtak, iyaha day nga pugaon katugay yung mga ugat dinha, sa imuha gayong hilalom, area, hilalom nga ugat dinha sa imuha gayong likod, sa imuha gayong batis or bagtak ang mga katropa, nga diin muduso sa dugo, pabalik, pasaka sa taas ang mga katropa. Unay panghitabo gayud no, kini nga lihok mo tabang para gayud ang dugo mobalik pagsaka. Manong nang hinahanglan og lawas ang lawas og ikaduhang kasing-kasing, tungod kay aniya ang realidad ang mga katropa, ang atong kasing-kasing luoy taon kaayo. Para mas masabtan atong tanan ba no, kini ato ang kasing-kasing na ginusara naman jud taon na, pero luoy kayo pamalandungan ang atong kasing-kasing kundi na ito tabangan. Tungod kay human siya nagbumba og dugo, para lang madistribute kinatibok ang lawas nato kana na kana mudagan, musubay sa ato ang mga kaugatan, og isupply sa tanang parte sa ato ang lawas sa mga katropa. Apan ang dugo nga di na pabalik, nga di na pabalik sa ato ang kasing-kasing, muagi din ha sa ato ang mga kaugatan, gikan na sa ato ang tiil ng mga katropa, aduna po siya yung gitawag na toga challenge. Aduna yung challenge tungod kay ang dugo nga din pabalik sa ato ang kasing-kasing, gikan sa ato ang mga batiis, kinahanglan musaka siya against gravity. Siya pasabot against gravity, of course, our feet, no? Amagin na sa ubos bahin sa ato ang lawas, san pag naglingkod ka, hinabi nagtindog ka, maliban na lang og naghigda ka, especially kanang straight nga pagkahigda mga katropa, matawag na tog level, no? Pero kadalasan atong ginahimoy labi na the whole day, no? Naglingkod ta, nagtindog ta, ang ato ang lower part of the body which is our feet, naagin na sa ubos nga bahin sa ato ang lawas mga katropa, and it is called the gravity, no? So medyo challenging ang nahitabo sa dugo nga din anaa sa ato ang tiil, nga din naning kamot tawon nga makabalik pasaka sa ato ang kasing-kasing, no? Maunang ang realidad, isang pamantod ang kasing-kasing nato, nagabumba og dugo, paingon sa lower part, pabalik nun sa ato ang kasing-kasing, alang sa kinatibok ang kahimso gayod sa ato ang lawas mga katropa. Aduna day challenge nga nahitabo, no? Dili man po pwede nga din human nga nibumba ang kasing-kasing sa dugo, isubay sa mga kaugatan, paingon sa tiil, di po pwede nga dili po makareceive og dugo ang atong kasing-kasing, no? Magpundo na lang itong mga gibumba niya dito kung asa man ito niya gilabay. So kinahanglan, mubalik dyan na mga katropa. But then again, adunay challenge nga nahitabo because of gravity mga katropa. Maunang, kung walay tabang, ang dugo nga din gibumba sa kasing-kasing, kunya wala nakabalik paingon sa kasing-kasing tungod kay adunay gitawag na ito ga gravity and without help nga nahitabo. So ang dugo mga katropa, possible magpundo gayo din ha sa imuhang mga lower legs mga katropa. So the question is, how does the calf muscle pump work? Sa unsa nga makatabang, kini gayong muscular, dinha gayod sa ato ang mga bagtak mga katropa, mutabang anining kalihukan, mahitungod gayod sa challenge sa pagsakas dugo pabalik sa kasing-kasing. Ang ato ang mga batiis, aduna na gitawag na itong mga gagmay, na gitawag na itong one-way valves mga katropa. Kung sa dihang ato mga bagtak mag-contract na, the way we walk, we stand, especially we climb, or sa ato mga lihok-lihok din na nga din na nanginahalan o pagliw sa ato mga tiil, diha nga mga panahon mga katropa,

0: daing mga valves nga naa gayud sa ato ang veins, iyaha daing ginapuga no mga katropa, kining mga muscles ginapuga niya ang mga veins aron tungod ni ana ang dugo mobalik pagsaka. Even adunay challenge nga gitawag nato ga gravity. Mao nay gitawag nato ga tabang. Mao nay tabang nga diin na ginagamit or ginahimo gayud sa ato ang gayong mga bagtak mga katropa. Aron ang dugo nga din gibumba gikan sa kasing-kasing paingon sa atoang kinatibok nga lawas, especially sa atoang lower part of the body, mubalik pag-asaka. No? So every step, no? Na din imong ginahimo, no? So mataglakang nga din imong ginahimo din ha mga katropa, na day mo tabang para gayod mabumba sa pagbalik ang dugo diha sa imuhang kasing-kasing. Mo nang inana ka importante kini nga simple nga paglakaw mga katropa, adunay dako kayo nga benepisyo mahitungod gayud sa sirkulasyon sa atong dugo, hilabi na sa ato agayong kasing-kasing. Isipin nimo, grabe day, no? Ma-amaze ta sa panghitabo mga katropa. And I don't know kung pipila lamang or kinsa kahaan nakabalo mahitungod gayud nining gitawag na to ga second heart. No, nga din, dako day kayo ga importansya mahitungod gayud sa pagkahimsog sa atong blood circulation, especially sa atuang kasing-kasing. But kung ipaibalo kini tungod kay sa pinakatumboy sa atong pagtuon karon, basi di ay maningkamot na matagusa, ngailahan na ng palihukan ng ilahang mga bagtak din ha, no? Why is good circulation important? Siyempre, kining paglihok sa ato ang mga bagtak sa tiil, mga muscle sa ato ang batis, mga katropa. Aduna maginay dakong ikaayong may tungod gayon sa sirkulasyon, no? Sa ato ang dugo, mga katropa. Tungod kay mao muna yung bubumba sa dugo, pabalik sa ato ang kasing-kasing para mahimong nindot gayon ang distribution. No? Stibok, lawa sa mga katropa. No? So, kini naglangkop of good circulation. And why is it important? No? Tungod kay ang pagkahimsog sa sirkulasyon, mga katropa, magatabang kini, para ma-deliver pag-ayo ang oxygen, ang nutrients, no, ang hormones to every organs, tissues and the cells. At wala na pirmi ginapahibalo nga ang dugo, mao na iya gitawag na tog transportasyon. Mao ni tig deliver sa atong panahon karon, kung himo na tong practical, mura ni mao ni ang LBC, mao ni ang GNT, no, mura pud ni Grab, Food Panda, unsa pa na din, basta ga deliver, no. Mao ni ang nagsilbing blood circulation or ato ang mismong dugo mga katropa. No, dala-dala niya ang kinahanglan sa atong lawas, ang sustansya, ang oxygen, no, even the hormones, kani gikinahanglan sa matag organo, matag tissues and every cell sa ato agayong lawas mga katropa. Dugang pa ang dugo, magutabang usab kini para tanggalon ang mga carbon dioxide, waste products. So, kana nga pagkahimsog sa sirkulasyon sa ato ang dugo mga katropa, adunay dakong importansya o gikatabang, especially for our brain function, heart health, and muscle performance, and fast healing. Pag misgutag fast healing, unsa man ay mga problema din sa panglawas, isan gani, mga gagmay nga mga samad-samad, hila binagdag ko nga samad, ang blood circulation or healthy blood circulation, dakong importansya, kadin kindi gayod mahimo nga na sa usa ka tawo. Kaya kung adunay blood circulation problem, tingala ka, haladok, dugay lagi ni maayo akong samad. Bisag unsa na akong ipang inom dok, niinom naman kong daghang vitamin C, pero nga nung dugay manggihapon na ayo ang samad. Basig, you have blood circulation problem. Duwagan pa yung diabetes, hala. Masamot ang problema mga katropa. Subot masabot ang pagkahimsog sa blood circulation with the help of the work of our calf muscle, ang muscula dinagayod sa ato ang bagtak mga katropa. Dako kayog ikatabang mahitungod gayod sa pagkahimsog sa ato ang lawas. Ato ta sa gitawag natog problem. Anong problem na ako ang nahingon? Tungod kay adunay pangutana, how happens kung sa unsa nga nahitabo kining ato ang ikaduhang kasing-kasing, dili na maayo ang iyahang paglihok. Of course, no? Balikan nato ang ato ang second heart, which is our calf muscle. At doon na siya buluhaton na kinahanglan. Pirmi, maglihok, para gayod sa ikahimsog sa kinatibok ang lawas. Dili lamang sa ato ang kasing-kasing. Pero sa unsa nga din ang kining kalihokan, mahimo gayong failure. Number one, sa dihang ang tao maglingkod, pila ka oras mga katropa, why tindog-tindog gamit ang iyahang tiil, or wa na liok-liok ang iyahang tiil. Ala, taas daw inyong kamot, kinsa kahanin, no? Maglingkod, pila ka oras, atubang sa mga unsa pa nagimbuhaton, no? Nakalimot sa pagtindog, ay mako, naku po mga katropa, ha? And napoy uban, maglingkod, pero wa liok, magtindog, pero wa po liok-liok. Kini gitawag gayud og sedentary lifestyle ang mga katropa. Og magresulta na ang pag-contract, ang pag-lihok sa imuhang gayong muscles din sa likod sa imuhang batiis, mabawasan ang mga katropa. Og kini makakontribute sa kondisyon nga din gitawag dato ga leg swelling. Siya pasabot ani, no? Kadalasan na adunay gitawag datog pagmanas din sa imuhang mga tiil, no? Or adunay mga tiil nga ano man do kawa man ikusog akong tiil murag bug at makayo. Ay nako po ha, basig usap pud na sa resulta nga din aduna gayoy gitawag natog sedentary lifestyle. Poor venous circulation. No? Kini bitaw nga mga symptoms pagbugat sa tiil, way kusog or murag kapoy ilihok ang tiil. Kung inyo ani pasagdan mga katropa, ay nako po ha. Masugot bug sa dili kadugayan maapektuhan ang kinatibuk ang circulation sa dugo and dako kay impact mahitungod gayod sa ato ang kasing-kasing. So please no, sa mga naminaw karon, I hope and I pray this a simple health information. Mutabang ka nato no nga din sa matag lakaw, sa matag tikang nato. Atong isipon na kini di ay makatabang sa akong kasing-kasing, no? I-try nato i-imagine ba no? Uyem no, kini di ay nga lakaw nako, kini di ay tikang nako. Aduna day ni pagbomba pabalik sa dugo sa akong kasing-kasing. Kini di ay makatabang sa akong kasing-kasing, no? So walking is not a just exercise. Atong isipon nga ang paglakaw dili lang ehersisyo, kundi aduna day kini dakong ikatabang mahitungod gayod sa pagkahimsog especially sa ato agayong kasing-kasing mga katropa. O sa kini kapamaagi para ma-activate na to ang atong ikaduhang kasing-kasing, which is our calf muscle mga katropa. Let us always remember aduna tayo second heart o kana ana sa likod sa ato ang mga batiis. Dili po na to na ma-activate magamit kung di po ta mulihok-lihok. Manang tawon atong iliok-lihok kana mga katropa. And syempre ubani sa pag-inom sa ato agayong premium D3. Tungod kay kini premium D3 mga katropa, hilabin na kung ikaw adunay gitawag na tog din ha ang problema mismo sa imong mga kabukugan or kaonoran nga maglisod kag lakaw, gusto man kamo lakaw pero wa man kay kusog. So wa kini ato ang premium D3 mutabang para ikaw magka instant energy, mutabang usab sa at mismong blood circulation and strong and healthy bones mga katropa, ha? Premium D3 available sa tanang butika nationwide o sa ato ang mismong Yes to Health Clinic ang mga katropa. Oras, alauna ba yung size na? O kapag kapaspas na no, sa ato agayong oras mga katropa, but bago tamo human na no, sa ato agayong health information, atong programa The Secret of Health, ato sa hatagan o pagtagad, kini mga pipila ka mga nagpadala sila mga mensahe. From 834 Ayong Adlaw, mangutana raunta ko unsay pwede imun inumon, no, para sa sigig lipong-lipong dok, salamat kaayo sa pagtubag. Para sa mga sigig lipong-lipong, no, especially sa ato agayong texter, atong susihon tungod kay daghan man ko grason nga no maglipong-lipong ang usang katao. Number one, basig kulang na kagtulog, eh di, syempre, lipong-lipong dyan ka, no, tungod kay adunay gitawag datog iron deficiencies and red blood cells deficiencies, hemoglobin, no? So possible dyan na, pero kung okay man ang pagtulog, pero nga nung sigig, yan po kaglipong-lipong, better to check your blood circulation. Especially if you have hypertension, diabetes, heart problem, and a kidney, even a kidney problem, mga katropa, this condition, usapun sa mga simptomas, maugayod kining gitawag datog dizziness or paglipong-lipong. Ikatulo, no? Kung aduna po kay gitawag datog ear problem, ear infection. Aduna kay problema sa imong dunggan, bantay po na ninyo ha, labi na kung dugay ng panahon nga imong dunggan murag naigaugong, naigasakit sa sulod. Ipacheck ninyo na kabasig na anay nahitabong infection tawon ha. Siyempre, magresulta jud na og paglipong-lipong or pagkawalas balanse. Siyempre, ang atuang dunggan, especially our inner ear, maumanay ga-control sa bagka balance no sa atuang lawas mga katropa. Therefore, if you have ear problem, usapon na sa magdungag sa resulta nining gitawag na itong paglipong-lipong. Asa man kani ana nga mga kondisyon nga atong gipangisigutan, atuang daw yung hatagan no, pagtagad ang mga katropa. No? I highly advise no, sa atuang katropa nga atuang texter nga naglipong-lipong, visit our Yes to Health Clinic no, para ma-check na ito personal on sa dyo pinakahinungdan nga anong naglipong-lipong ka. But then again, labi na kung ato na high blood, edi ato na po tayo specific combination, specific herbal medicine, and specific program para gayod yan. Okay, kung ang mismo paglipong-lipong lang, kana nga resulta, dali ramang guna mawala, basta ma-address nato ang pinakaugat, pinakahinungdan, ganong ikaw naglipong-lipong ang mga katropa, ha? So, I highly advise, visit our Yes to Health Clinic para mahibaluan nato kung sa dyo'y pang pinakahinungdan. Pero kung mo reply ka, unya imong ingnon nga, ay doc, high blood bang ko? Dito, ha, mo, ito'y pinakahinungdan, no? Hindi atong tabala ng high blood para mawala ang kining gitawag na itong paglipong-lipong, ha? And for the meantime, pwede ka mainom din ha, sir or ma'am, sa ito ang texture, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Kining the best duo and the combination sa food supplement. Santon Plus Gold, mutabang para gayod mahimong nindot ang sirkulasyon. Tapos kinatibok ang lawas, even you have hypertension, even you have diabetes, even you have heart problem, liver problem, and kidney problem, dako kayo ikatabang kinigay yung Santon Plus Gold. Tungod kay aduna siya cleansing properties, mutabang para gayud mahimong nindot ang sirkulasyon sa dugo. Pag mahimong nindot ang sirkulasyon sa dugo, syempre nindot ang pag-supply niini sa mga sustansya, mga oxygen, especially paingon gayud sa taas nga bahin sa atong lawas nga mao ang atong utok. Hindi dugang solusyon kung ikaw gayud naglipong-lipong mga katropa, no? Duwagan pa jud natong Santon Vitamin C ang atong brain, ang atong utok, timan A. Okay, ni ang parte sa atong lawas kaya din hataas kayo og vitamin C level. And on and vitamin C is only the vitamins nga diin dili kayang i-provide sa atong lawas sa ilahang sariling kalihukan, no? Tungod kay kita lamang makaprovide din ipinaagigid sa atong mga diet, no? Ano paning kamuti pag ino mag-santon vitamin C para ang ratio sa vitamin C level sa ato ang brain dili gayod mabawasan. Kaya kung mabawasan ka na, usapod sa mag-resulta nini kining gitawag natog dizziness or paglipong-lipong. Dugang pa jud kining gitawag natog nausea o gadaghan pa ang pwedeng batiyon mga katropa. Santon Gold, Santon Vitamin C, suwayi pag ino. And mag-juice po ka o pure one pipino and one sayote. Sa ka ng duha lang. One glass at least every day. Suwayin na good for 15 days. Diba, makita po din mo ang resulta, no? Pero lagi, kung ado na kay problema sa dunggan, mas mayo, ma-check na to na personal mga katropa or unsa pa mga kondisyon, ha? Dagan salamat, no, sa mga niuban. Labi na sa mga nagpadala silang mga mensahe, mga katropa, ugma. O sigapong orasa mo, sigapong stasyon, ang programa The Secret of Health, kauban sigapong ninyo ang iyong health consultant, si Jenny Druda. Pansamantala, ato asang tapuson ng atong programa, tod gawa naman taigong oras sa pangalan po ng Guest to Health Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay magaingon o magapahinomdom. Ampingi ang imong lawas, o ang imong lawas, magaamping kanimo may adlaw sa tanan. And God bless us all.
1: Secret of Health. Hanggang sa susunod na lalakayan sa The Secret of Health.
2: XFM. Gamot sa namang uli ng sakit.
3: Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system o

0: good supplement from it.
1: O si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ang biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement.

0: supplement from
1: Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Samsung Plus Herbal.

programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyo, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.

So gusto mo yung pamatasan. Way labot ang mga way batasan. Ano po da sa laing sugilano? Storya sa kinabuhi kung diin atong salusaluhan. Tungod ka eh. Lipayon apan. Magmasalubuon tungod sa dala sa kinabuhi nga. Storya piniagi ning paghatag na toog. Kinabuhi. Day sa itong mga suking tigpaminaw, hindi lang diri sa Sugbo apan sa sikbit na itong mga isla. Probinsya. Sabi na sa mga katropa na ito sa Mindanao, yes, sa may XFM Tagu, XFM Davao, XFM Mati, XFM Jensen, Bukidnon, Zamboanga. XFM, ngayon kanlaon, pagdadiayan. XFM, taghan o'y hangak man. Ilabi na sa atong mga suking tigpaminaw nga maabta ni ining atong pagsibya karong hapon na. Sa mga taga Sugbo, shoutout sa mga taga Pasil. Sa Maglakan, Mambaling, sa Lapu-Lapu, suking tigpaminaw sa Buhol, madyong hapon. Sini atong suwatan po nga atong hatagan sa pagtagad karon. Ting usa ka babae nga taga Masbate. Atong itago sa pangalang Angel, 30 anyos minyo. Ang iyang problema, problema na po naturon taon-taon. Actually, TBH. Pero ano yung masabta? Nag-isabta ng kanan. Ato ni isa-isa eh. Subda na to ni. Atong sugilanon nga giuluhan. May pagway piliun.

Nga ano ba? No, please. Not now. Ikapoy ko. Huwag ko sa kondisyon ron.

0: Ako, pagkakunan ko nga ni kinahalan sa buwan ng butanga. Nagkinahal ko sa'yo pagmahal. Sa'yang pagamuma. Sa tanang atensyon nga iyang ipakita na ako. Nagkinahalan ko niya. Yes, kwarta. Huwag ko napasag di. Pero nagkinahalan ko sa'yang pagkabanan ako, G.
1: Day, layo mong gananggap sa inyong edad. Siya, 63 years old. Samtang ikaw, 30 pa lang.
0: Ang samay angay na kong buhat doon. Mura pag huwag siya magmahal ako. Mura pag huwag siya magpakabana sa akong panginahanglan isip asawa. Mura na kong tau-tau sa kamayan. Mura na kong maid sa bahay. Huwag ko niya isip ang asawa ko niya.
1: Sabta na lang ang imong bana, Day. Mao na lang ati mana, ang inyong anak.
0: Di ko na basta, eh.

0: Unsa? Nagpapublish ka sa usa ka site sa internet?
1: Yes, Day. Mao na lang yun ni ang nakalingaw na ako. Diha na lang ako i-divert akong kay ubos akong pana. Iawat na lang. Malimot ko sa akong problema.
0: Angel!
1: Pag-abi ni Mochi, nakahangin message na ako. Huwag man ako gibutan akong status o abi ni Buday sa kadaghan sa mga nag-message na ako, no? Usara gid ka tao ang akong gireplayan. Pag-abi ni Buday, guwapo kayo siya, Day. Taga din hirasap sa ato. Guwapo kayo siya, oy.

0: yesterday?
1: Yes, Tay. Pag-abi ni mo, sweet, kaayos sa samong pagtsa.
0: Oo niya. Wali mo siya sulti eh. Nga dako kang minyo. May banak ka o dunay anak.
1: O siya may pauday o eh.

0: pa. Bolero man di ay ka.
1: Ang dip na bulak. Inuukod na akong sweet eh. You're so beautiful.
0: Thank you, ha. Sige na, oy. Mga una ta.

Nga nung madiwi. Kaduha pa lang minakita ni Michael. O kadagan na sige yung chat. Maraman og lahi ang ako kibati niya. Kahit ano makiti. Gusto ka ako sa kong desisyon. Sige rabag yun siya og

Angel, bila suami ni dah buat aku kumpul.

0: si Angel. Ang pagkuha nga ako gipakita sa kumana. Ako nakita ni Michael. Tugos siya caring na ako. Say ka sweet na ako. Kalipok ko. Kulang siya nga yan ako muhatan. Tumagay. Jay, na-develop. Nag-yuka ni Michael, Jay.
1: Angel!

nagsugod ang kalbog. O nagkalibog ang akong utok, DJ. Nasudla na gyud, ug pakukang. Ngamurag na wadaan ako ug panghuna-huna. Tungod kay giatubang nako ang bawal. O gipili ang bawal. Ug unya, mao kini ang sumpay sa naytahibo.

Michael. Michael. Ayaw. Dili amin kini nga tong kipuhat. Oh.

0: nilibog ko.
1: Basta manakita na.
0: I'm sorry.
1: Ganun na ngayon, sorry.
0: Lila, kung gusto ko ito na itago ni mo, maubahala na. Musulti ko ni mo. O maginaot na kung madawat ko ni mo. Kumad ka ni mo isulti niya talaga.
1: Unsa ka na?
0: Minyo ko.
1: Unsa?
0: Pero tuhoy ko. Love kita ka, Angel. Love, Kyle.
1: Michael.

0: unta itong gisultihan nga minyo kasab.
1: Di ko makahimo, anak.
0: Ambot pa. Tungod ba kinahi kong makasab niya?
1: Ambot pa, Chi. Libaw kang yun sa ang akong love sa akong bana. Love kayo na ko siya. Kung nakahimo pagali ko, ani. Kanaaro sa pagdingaw lang sa akong kaugalingon. Pero ako makahibaw nga. Pusan to pa day. Inertanan. Kung ako makahibaw sa agay ko buwaton. Naglibo ko siya.
0: Day, minta sa'yo pa. Kailangan nga imo timbang-timbangon. Kung unsay angay ni mong buhaton. Tungkay kung magpadayon kini, nahadlo kong mahibaw.

nak salahkan kebuatan. Mahalku kayu, aku mana?

0: Angel?
1: Di dati pada yung kininga to. Pagpakabuong.
0: Angel? Angel, mahal ko ikaw. Huwag may mabiyaan ko akong asawa tungod ugalang ni mo.
1: Mike!
0: Mahal ko kayo ikaw. Mahal ko ikaw. Mahal mo ko ni mo, di ba?
1: Oo.
0: Kanya nga nung may nga magkangahunong mo na nato ang atong relasyon. Angel, mahal na to ang usag-usa. Maundili na to putlo na nato relasyon. Aba!

kumbar na, senior citizen na. Kun imong ikumpara ni Michael, kusog si Michael sa kama. Pero sa akong bana, lahira. Og nakadesisyon ko nga biyaan na lang si Michael. Kay karon mabdus ko. Og mo ni ang dako na kong problema tungod kay sure ko nga ang amahan sa akong gisabak, anak sa akong kabit. Og pag nakapait pagyod kay ang akong kabit, usasab kami niyo. Og mao kini mga panghutana. Sa may angay na akong himuon. Wala na ko nagpakita ni Michael tungod kay dili na ako madawat ang nahitabo. Og akong bana, sa may akong himuon, isulti baka na ako niyang kamutuuran nga dili ang anak nga akong gisabak. Nalipay ba yung akong bana nga magkaanak mi upagbalik? Pero dili na iya.

0: Ayan, pambansang ano, pambansang kanta. Yung mga may shubit-shobet, ganun po yung mga pambansang kanta nila eh. Ulitin natin, be. When you hold me sweet. Hindi nyo alam, no? Oh, pagdududahan nyo ko, nakabit ako dati, hindi pa. If there is one moral thing I could never ever dare to do ay mga beat. Kiling na ako once nga buhato na ako na kay murag bati na jud ko. Hindi ko na nakagwapa pero like dili ko mo step into that level. Like uy. Para ginot mamasat po ko uy kutob ko ayon. Malaag man kog imol. Ah, wala, no, ano ha, I'm not trying to be ka ng, may ko nang umandiha ba nga, ay, pasanda-sanda. Dahil, bisag kita naman sa dayo, napunti gamay konsensya dahil. Hindi ka na pasanda-santa dahil, pero, uy, grabe sa kabating nga batasan nato kung pati ina ng mga, ka na makasakit na taglaing tao, that's another thing. Diba? Involve nga family. Hindi naman guba mo pamilya. Nakakita niyo mga bata, uy. Anyway, usually, kinagini mga na yung mga past trauma sa ilang family issue. O ba yun yung mga, I don't know ha, I'm not, dili ko gusto mo label ani. Kasagaran sila, nagi inner problem. At yung mga problema sa relasyon sa isig kaingon. At sa ilang mga ginaingon tong upbringing. Very, this, kanang, kung ang makinig nga topic, but very sensitive. Oo. Kung open ka ani nga topic, probably be aware. And kaya ni mo magkaroon ng control mga naning nga situation. But we can't deny na bisan kita, bisag wala tayo yung family issues ka mga inani. Ano na po tayo ato ang ginatawag itong trauma? Hindi mo natin consider nga ang trauma lang kay kanang nangabit nga itong amahan o inahan. Ano na pa ilaing trauma sulod sa family? Unang very important ha. Muna, isold yun sa iyo mga una-una na. Ay, sa unang panahon. Ang depressed. Pagkakad yung mga inana. Talagi gawin mo istorya na kung inana. Gito, una na ako dito. Ay, dami ko. Bitaw. Ay, makadungo kung inana. May, ah, depressed. Waram lang sa mo sa una. Oh, muna. Hindi na lang kung may istorya. Karahan kung hindi mo. I-off na lang kong mic, Doc JJ, kaya base niya mag-yaw-yaw na pong kuha. Uy, may ingong kasi iran ko pang asaba. Masad po ning DJ Dris XFM, uy, masigira man sa pong kita. Sa ito mga suking tigpamina, ito ang letter sender, si Angel. Si Angel nga, nakasa, o, oh, ito nalang ingon dahi, nakasa, magigaday. Kasa, magigasay mong banaday. Ako na makaingon sa kuno, puriagaba sa dani mo ang ipadahaday. No? O sa'yo, namigay ka basulod, pati sintan, kasabot sa kong alisod kayo mong kaagiro. Dusa, ginani mong tanay. Apan kinida, nidangop mang kadini sa ato, aaw, dawata ang mga tambag, nagikan sa itong suking tigpamina. Dili lang dili sa Visayas, apan sa Mindanao, nagikan. Of course, tadi ni Karwan, ha? Muna, open ang atong linya sa mga taga-Luzon. Ay, taga-Luzon. Taga-Tagom, taga-Mako, ba na din, ha? Taga-Mati, taga-Samal. May caller ka, Doc JJ. Yes, hello, maayong hapon.
1: Hello, Cross.
0: Sa may maingon ni mo, ani Karwan, ditsuan na nagtambag.
1: Okay, akong ikatambag, no? Kiring Juan. Juan 8, 32, ay peso 5, 25, o kanan 28, dayon Juan, kining unang Pedro 3-7. Okay, ako ni tagsa-tagsaon ni Angela. Dito sa Juan, Juan 8, 32, nagingon nga, mas may siguro nga yung mong isulti ang kamatuoran sa mumbana sa nahitabo. Dayan, siguro wala iba nang malipay. So wala iba nang malipay. Pero mas may siguro nga imong isulti na lang kay kon ba ya, when the smoke is going down. So kon na lang, isulti na lang kung mahal ni mo ang lumbana. Dayon, kon na lang kanang pianist pagka ni Michael. Isulti po ni Michael na kung sa imong status.
0: Set your free from the truth, anak.
1: Yes. Kay molimpyo imong konsensya kung imong yung isulti. Kay kuan. Una napakikasulti ni James ngayong mong bana, medyo brad, mag-brad lang ko ni Mono, bisag na sinisatisim ka, medyo nakay kulang. Manang imuwaring ko ng Pedro 3-7. Naging nga, mga bana, padayong magpuyo, uban sa ilang mga asawa, uban ang kahibalo. Kay i-considerar nga ang asawa sa mag-mahuyang nasudlanan. Doon na sila ikuan. Doon na sila, James, doon na sila kanang need sa tua. So, dapat imount ang obligasyon as bana, bisan to daga ng dinanin mo kaya, pero dahil ni tog time ang imong asawa.
0: Mm-hmm.
1: Pero, Angel, wala po na nagpasabon nga kanang maluwas na ka asa wakas sala.
0: Mm-hmm.
1: Imuha gining sala tanan. Dili na rason ang pagkakuwang ni James sa imuha nga mubuhat ang dakong problema.
0: Correct. Mm-hmm. Dili na siya pwede imong excuse. Ano?
1: Dili na nung pwede imong excuse. So, kuan po danta, kanang angay po naman tang sabton kay basang kanang kapoy sa trabaho. Pero, again, James, back to you, James, no, kuan, kanang, doon na kay pagkuhan sa mga asawa. Kung maglisod na ka, doon na may turbo food supplement. Tumari lang ka sa station naman sa digital. Si pare nga, parang digibots.
0: Mm.
1: O, di ba kaya naman po si Kras diri?
0: Mm-hmm.
1: Doon ni kuan, kanang, amaw to Angel, no? Kanang nila na tutas on kay malanga na ta kanang isulti ang kamatoran.
0: Yes, correct. And I thank you.
1: Kung baya, daga baya na nahita po ron, Angel, nga bisan to odok kwan, bisan to odok doon ay pagkulang yung bana, ang pamilya na lang ni Michael mong hunahunaon, na kung inyo nang ipadayon, makabungkak ang pamilya.
0: Kanya. Ay, daghan salamat sa imuha niya.
1: Salamat kayo, Kras.
0: Naki-shout out.
1: Shout out ko, of course, to all the staff of the 88.3 XFM Cebu. Then, Sir Eric Manait, na musunod daron, parang digibots doon. Ni Kuya Stubor, that's my XFM kanlaon, na minun sila karon contact doon. Sa kong family tree, doon, masusisal ninyo yung pasag. Salamat niyo!
0: Kagit mo sa Doc GJ, oy! Salamat! Katropa mo! Excited! Kung baan siya kung ano niya usahe. Kalimurang ka, uy! Nausa naman ni, uy! Day, thank you kaayo sa ato. Suking tig pamilya. Doon ako yung message na receive. Ano siya? Di ako nganlan, pero ay, tago na ito ni sa pangalang Christian Amudja. Taga Buhol, Sagbayan. Di gina maayo ng mga bit or magbinuang. Dili bali akong binuangan or pasakitan, basta di lang ako nagbinuang. Oy! Ay, kaabab sa among kagawad diha kung kahigala ang galang kagawad Christian. Abab man. Tabi. Hello, may hapon!
2: Hello, Original Rina Kimner.
0: May absent ka. Absent ka.
2: Ang bata.
0: Sige, absent ka kay di ka. Absent ka kay wakay tawag. Huwag ko sa mga tambag.
2: Huwag ko sa akong hindi ko ganana.
0: Ang sa? Kabaw ko ani.
2: Kabaw na din niya akong inimay.
0: Kabaw
2: na gana. Kaya di ako prospect.
0: Naon sa man tamo eh nga nag-inimi-inimi man mo eh magkadayon ganin mo ano
2: na na topic eh nato ang si Puan
0: sige lang lang
2: Puan
0: ato na tagay tambag si Inday Angel ba kaya murag gahuat ganyan sa Angel ba
2: wajan maama ito ang mga Angel lang niya kasi kayo hindi buwat si M.K. Bali ang kaawag mo na limos ay
0: agay
2: ang naman na masakit ibu ang hindi ang kakamatagbo
0: aray
2: namano pagimo kaya naman lang imong importante sa imong kinabuhi.
0: Mm-hmm.
2: O, lagi na, leksyon na ha. Ngunit imanin mm-hmm. ninyo mga patalon, ayaw mo pa managtiguan.
0: Ayan.
2: Buhan at pertahan ka na.
0: Anak.
2: Kaya inikabot sa Panginaman, makasakit mo.
0: Mm-hmm.
2: Kanang kakwan ba? Kapareha lang. Ayan. Kanya, wala man tayo maino. Kanyabot naman ha.
0: Tinoen.
2: Atong pamilya ni Michael, oy.
0: Mm.
2: Kaya na, di ko tayo sawa ni Mang Takat.
0: Ayaw gub.
2: Kung hindi mong saba, kasapa kasi mong bana.
0: Dakulay.
2: Eh, hindi na rin siya sa tinodi ko, ngayon pa sa ilo niya. Ay, nagtruhan ha.
0: Yawat. Kita pa, binagay.
2: Makalagot kay ka.
0: Oh, relax, relax ang puso. Daghang salamat, Miss M. Katropa mo.
2: Exciting.
3: Exciting.
0: Ang sabi si Miss M, ay nga, naman daw iyang kuan. Naman daw ang iyang tawag ani, enemy daw din hi. Mag-ako iyang enemy. Isa ka niyang enemy. Ayan, open ka po na itong linya ha. O, ano pagkabit-kabit ang topic, gamay na may manawag. Hello, mayong hapon.
2: Hello, nakikinig pa na ayun po.
0: Ay. Manang. Oh. Kinsa mani? Si Mrs. M. Mani?
2: Sorry ka dyan, DJ Kenita.
0: Ayan, at dahil dyan, pasok at sabihin mo na ang gusto mo nang sabihin.
2: Ang babae mo na kinjip kinita, parinara, dili ma na, para na maimin mo ang kung nahigog mata sa imong bana, isa isa mo na ko lang. Kung kinuda na yung higga, o gumula na ang imong bana, mabit yung mga gani ko na sa mga anak. Sana ganing, kana ba kay, ano taon niya, kana ganing, bisa tiguan na ini pagtunto bubuhi ra man ta dili ka man ta og lae maski pa dili ka kuan mong bana ikaw ra lang ang sabot
0: ay
2: kay daghang mga babae na sakto sa pagatiman sa bana mangita pa og lae kay dili sila kung tunto sa ilang pagkaasawa
0: ay Mrs. M, relax sa Mrs. M, ginawa daw. Ginawa.
2: Dili agi mo na ako din gibod niya kanang dudto kayo ang kuan ba niya. Ang amo ang katlos, yahang yatagaan o batli na communication.
0: Ay, mga
2: na. Wala, dili ang palabi. Ang babae mo na, parinala ang dili sa kalibutan. Wala na lang, hindi
0: sinusta. Salamat ka, ayohan. Murag, suku na yung kaay ka diri nga part ay murag kasumbagon ka.
2: Oo. Muli yung itong pag-isit-sit sa kit-kiton din ako.
0: Ayaw na lang. Thank you, Mrs. Ay, shout out si go. Shout out ka.
2: Okay, na, DJ Chinita.
0: Of course. O, sige, go ahead.
2: Ikaw na. Shout out ka niyo muna, DJ Chinita. Mayong napon, dumidok, DJ. O, ni Miss M. Then, kayang, inimimas ko yan. Then, ito na, then, dumidok. At taga-tamal din, sana na mga friends, o takwang ba na nga si UTR nga always ipaninaw sa XFM 88.3.
0: Ayan.
2: O kaya pa nga nga si Benny.
0: Ayan, thank you. Thank you kayo, Mrs. M. Katropa mo.
2: Exciting.
0: Ayan.
3: Exciting.
0: Okay, next caller. Oh, open na itong linya. Kaya naman ang isa, wala naman yung tawag. Ako naman, padali yung dial. Basahon sa nato ni... Tawag ani basa sa kita sa kundungan ani akong headset.

measure ko. Ari na ko ni basahon. Ari na ko ni basahon. Tungod kay kung ay bawal ni siya, bawal masisira ang buhay ko. Buhay ko po ang masisira. Pagbabasahin natin to. So, di na ko nabasahon. Let's go sa ubay. May ganit kay i-message nyo mo direct na ko. Ang imong i-comment na. Bawat ang sa tag-trabaho. Ayan, hello po, may hapon. Dars Jason, may hapon, DJ Reyna. Kanaimo man ang gisudlan day in jail. Sakto na para nimo. Pwera na lang sa maayo, ha? Dilitanan ka mo mga babae, pirmi man good mo sakto. I tell you frankly, dagan dyan ay mong mga anghel nga demonyo pagkata. Dars Jason, na kanina mga babae, pirmi man good mo sakto. Actually, ako muti umuang ko bukot, pirmi dyan ko sakto. Pero may sakto sa among statement. Kaya mga laki, ganun di mo masakto ka, di mo ka ba mo express sa inyong gibati? Parang dili gid mo masakto. O na, mag-express mo sa inyong gibati. Sa sobraan ka expressive sa babae mo, nang hunahuna sa babae, pero may silang sakto, kaya gina-express na mo. Dapat mo mag-cut-on good mo about about kuan ay, para dili gani mo malibog-libog. Kain yung time nga sabto ng inyong utok, psychological nga mga hisgutangan. Kaya usahin mga gunili, mga kaya gigsabot sa kanang, ano lang, kanang mabaw lang ba? Matika mo nga nung ababay, pero may nga sakto sila. Tungod ka, expressive kayo sila. Pamiro nila tanan ka na express nila lang gimati, therefore, tama sila. Kani pong lalaki, wala gid mo yung daganan, kaya di mamumus express sa inyong kaugalingon. So, di gid mo sakto. Oo, kani lalaki magbigay na, ah, Mawa na siya, Dars Jason, o. Pagkuang mo, pagtuon mo, be! Kapoy kay mo, ay. Di ba lalim si explain diri, ay. Unang muundang na lang jug ko. O, may pani akong kaila, o. Kung di daw din niya ma-express, yara man ng ilo. O. Ululu. Baliktaron daw na. Wow, na. Patricia Henarnales Estoso. Good afternoon, DJ. Matambag ko susuot niyo padala ni Angel. Sa sinugdanan, nag-storya on tamo yung bana. Tinood. Communication. Mugin ang yung ko-express. Communication is the key. Mugin na yung mga bilateral mga inaana sa gobyerno kay ang panag-istorya ang dakong, dakong tabang. Dili lang na sa pang-gobyerno. Apil na sa dagan sa relasyon. Mugin na yung problema sa laing tao. Ako'y mag-high blood lagi. O, anak na siya, ha? Oo. Tungod kay ang kami niyo on, dula-dula-dula. O, gausa pa, nadala dyan ka sa tentasyon. Tinood, huyang kay siya di ang apart. O, kinadama sa tentasyon. O, napakita siya motibo. Kabaw, baya ka nga minyo ka. Na nagpadulong noon ka sa tentasyon. Pag-ayaw nga pwede raman unta muli kay. Nasuba noon ka sa kalayo. Sulti imong bana sa tanan nga o pangayog pa sa ilo. Oo, dawata dyan ang consequence dahi. Ano kay manghimo dahi? End of the day, whether you like it or not, magawas ginang aso bisag mo sa ugkom ko. Pili ka. Mangugat ang sala o karon pa lang masayo imo nang maingon. Bahala kaya Angela. Basta ako bisag usaon, yung habito ng kinabuhi. Ana pwera gani sa maayon.

0: ang ating
1: how?
0: Well, nag-alala ho ang nasa gobyerno. Kami ho, per se, yung sabi ko kanina,
1: nag-alala kayo, nag-alala yung mga taong bayan. Kasi iba yung nag-alala kayo nasa gobyerno, kayo nag-imbisiga, versus nag-alala yung nakarinig at yung mga at that time ay nagsusubaybay doon sa mga yes, sinasabi po ng PP.
0: So, nag-alala po ang taong bayan, definitely.
1: How?
0: Well, marami ho kaming nakita sa news, sa comments ng social media.
1: Comments. So that means you factored in yung comments and reactions sa social media doon sa ginawa niyang press conference, doon sa mga utterances niya, kung ano yung reaksyon ng mga netizens na nakapanood.
0: Yes po, Your Honor.
1: At ano naman yung mga sinabi doon?
0: Well, yun nga, yung iba nag-worry, ano na ba yung mangyayari sa bansa natin, bakit magulo yung mga nasa taas, yung iba nagsasabi, ano ba ito, saan ba ito patungo?
1: So, hindi pa rin seditious yun. Nag-worry lang sila, saan patungo? Ang seditious is, tama ka dyan, BP Sarat, go tayo, gawin natin yan, nasa likod nyo kami. Yun yung seditious.
0: Meron nung ganun na comment din po, Your Honor.
1: Meron?
0: Meron po. In fact,
1: doon. Ano yung comment na yun? Kung meron?
0: Yung supporter po ng
1: ano ang sinabi?
0: Na yun nga, yung sa people power, yung sa nasa likod mo kami, kung ano yung
1: nasa likod mo kami, people power, nabanggit yun sa comment section.
0: Sa ano, Your Honor, sa during interview with the Vice President doon sa November 23, 2024.
1: So meaning dinis mo, isa doon sa mga reasons kung bakit ka nagpala ng kasong sedition kay BP Sarat base sa kanyang utterances, dahil finactor in mo yung mga comments ng mga nakapanood.
0: Yes, sir.
1: Ang sinasabi mong supporters.
0: Ako. Yes, sir.
1: Okay, kasi pag sinabi ng mga nagko-comments, nag-worry kami, I don't think nandun yung elements of sedition. Mali ba na pag sinabi na nasa likod mo kami, let's do it, go.
0: Well, Your Honor, nas,
1: gagawin namin kung anong gusto mong gawin, things to that effect.
0: Opo.
1: Was meron
0: kami
1: comments like those?
0: Meron na kami nakita sa mga Facebook comments, although hindi siya nasama,
1: na
0: hindi siya nasama dito sa investigation.
1: At ano nga ulit? Anong bawa?
0: Yung mga Facebook comments, Your Honor, na nagsasabi, lusubin na natin ang Malacanang, tapos may ganun na sa
1: lusubin na natin ang Malacanang.
0: Yun yung comments sa Facebook, yung mga nagko-comment.
1: At meron kang ebidensya tungkol dyan? Hindi mo to katag-isip lang?
0: Kung babalikan ko po, yun nga po ang sabi ko during those okay times, siyempre nagbabrowso kami.
1: Okay.
0: Nga lamang, hindi namin naisama sa authentication.
1: No further question, Your Honor. Thank you.
2: Thank you, Senator Judge Raffy Tulfo. The Senate President is recognized. He has 2 minutes as well.
3: Thank you, Mr. Presiding Officer. On the same topic on inciting to sedition, Attorney Lotok, meron ba kayong nakausap na mga tao na naniwala doon sa sinasabi ni Vice President Sara on inciting to sedition? Nakita ko kasi doon sa grave threats, marami kayo in the interview. Pero in this particular case, meron ba kayong at least man lang nakausap ng mga tao, inimbestiga further kung talagang mayroong epekto yung kanyang mga sinabi?
0: So far as the cybercrime division is concerned, Your Honor, hindi yung kami nakapag-focus dyan. Siguro ang pwede humakasagot niyan, Your Honor, yung intelligence service po namin dyan sa issue po na yan. Hindi yung kami nakapag-focus dyan na to conduct investigation on
3: isang people's para comments. Sa akin kasi sa kabilang banda pwede ka magsalita, pero sa kabilang banda may naniniwala ba sa'yo? So ang gusto ko malaman, kung mayroon kayong nakausap na mga grupo o mga anyone o naimbestigahan nyo, naniniwala talaga dun sa kanyang pinagsasabi?
0: I think ang makakasagot po niyan yung the intelligence service, yung director po namin, sir.
3: Okay.
0: Sa kanya po yung pool ng information.
3: And then I believe na doon sa mga sinabi niya, nangyari rin ito doon sa 2-hour video. Tama po ba?
0: Yes, sir. Opo.
3: Pinatawag niyo rin itong may mga pinatawag kayong media personalities. Tinanong niyo ba sa kanila kung meron sa kanilang naniwala na itong mga sinabi ni Vice President ay inciting to sedition? Dapat naniwala ba sila na yung mga sinabi ni Vice President during the 2-hour video ay pinag-aalsa yung mga nandoon o naniniwala sila na yun ang tema ng kanyang sinabi?
0: Not specifically na inciting to sedition. Ang mga comment nila doon is na-shock sila. May comment sila doon na nasa real battle mode na siya. May comment siya doon na totoo na to, seryoso na yung galit niya. Yun ho yung mga...
3: Galit naman talaga siya, pero inciting to sedition yung mag-alsa.
0: Meron wala silang... pong ganung comment during the Q&A portion, Your Honor.
3: And just to on a related question, Sir Presiding Officer, inciting to sedition is serious rin, no? At kailangan din ito ng attention ng mga intelligence agencies natin. Meron ba kayong coordination with our iba't ibang intelligence agencies tulad ng National Security Council, ng PNP, ng NBI, ng ibang mga security intelligence agencies natin? Nag-coordinate ba ang NBI sa kanila? Kayo mismo nag-coordinate ba?
0: Ang nag-uusap po dyan, Your Honor, is kasi intelligence matter yan. Ang nag-uusap po yan between intelligence service ng NBI, intelligence units ng AFP, intelligence department ng PNP. So nasa level po nila yon, sir.
3: Katulad ng grave threats pagkukontrata, inciting to sedition, seryoso rito eh. Gusto ko malaman kung mayroong effort ang ginawa ang NBI para makipag-coordinate sa AFP, no? Sa PNP, dahil ito pinag-uusapan natin pag-aalsa o hinihimok mo mag-umalsa, no? Meron bang ganun na mga coordination na ginawa ang inyong opisina o ang NBI?
0: Ang alam ko meron yan, pero nasa level na po yan, sir, ng intelligence service namin, Your Honor.
3: Right. Thank you, Mr. Presiding Officer.
2: Noted, entered into the records. We thank the distinguished Senate President. What is the pleasure of Senator Judge Ligarda?
4: Mr. President, Mr. Presiding Officer, just a few questions.
2: The lady has 2 minutes,
4: yes.
2: Ma'am. You may
4: thank
2: proceed
4: you.
2: When you're ready.
4: It's just to provide clarity for this representation, and just a few questions to Attorney Lotok.
0: Yes, Your Honor.
4: Yes. Attorney Lotok, sa paragraph 53 ng affidavit of investigation na iyong pinirmahan, sabi niyo po na the Vice President's statements were brought about or motivated by unpleasant circumstances occurring before November 23, 2024 press conference.
0: I believe, nabasa ko po yan.
4: Yes. Kasama ba ho dito yung pahayag ng Vice Presidente noong October 18, 2024?
0: Yes, Your
4: Honor.
0: Is
4: that part of your affidavit?
0: Opo, Your Honor.
4: Yes. Bago naman po magsimula ang press conference noong November 23, mayroon mga pangyayaring kasama ang Chief of Staff, si Attorney Zulaika Lopez, na may kinalaman sa mga na-cite in contempt, sa camera, detention,
0: opo,
4: medical emergency, at mga planong paglilipat.
0: Yes, Your Honor.
4: Hindi pa po ako tapos.
0: Sorry po.
4: Nang piitan sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong. Tama po ba na mga pangyayaring ito ay naganap ilang oras bago yung sinigawang press conference na pinakita ilang beses sa video?
0: Yes, Your Honor. Kasama ho yan sa investigation,
4: yes,
0: namin.
4: Kahapon po, sinabi po ng testigo, kayo po, na kinonsider ng NBI yung so-called bigger picture. I think those were the words that you used. Sabi niyo pa, you put all the pieces of the puzzle together. In your own words.
0: Yes, Your Honor.
4: Yes. Para malinaw lamang sa impeachment court, trying to absorb everything, saan po yatang bahagi ng affidavit of investigation nakasaad yung mga factual findings ng NBI tungkol sa mga pangyayaring November 22 and 23 bago yung press conference? I was perusing the affidavit of the investigation, and I could not find the detailed circumstances leading to November 23 where admittedly there was emotions, like an emotional hyperbole or an outburst, but the events leading to the press conference. San po yun sa inyong affidavit?
0: I think, Your Honor, nasa affidavit of transcription po yan. Transcribe po yan as attachment.
4: I read it a few times. I could not see the detailed events leading to that. Having mentioned the medical emergency, the transfers to the Correctional Institute for Women, and so that the person who will read the affidavit will have a accurate, factual, and complete appreciation of the events leading to the press conference.
0: Yeah.
4: Perhaps your view, having been the person who filed the complaint, may have a different, perhaps, appreciation from my view, because I find it somewhat incomplete. And that is just my comment on this, because

0: sabaw sa balut.
1: Ay, Archie, naagyudnay sabaw ang balut. Kung ikaw kaha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi.
2: Exciting!
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Pia, Sakel, Romawan, 53. Kaning akong council, 1976, kami siya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa unang gudi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat ko sa ni Lord Jesus nga iya, hindi ayok ko na akong sakit. Inuban na sa Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako di ay si Annabelle, taga Batanguinho Village, Katina Playa, Davao City. Naanay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia, Dili Lalimag, Dindak kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan, Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugun ta. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan, dili na ko magdukta o lamikay siya imnon, lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape, wala akong sakit sa akong lawas, wala akong katulugun. Sukad na nakiinom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha matindera, imbitahan ta mo na minum mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan o mga virus sa panipo, taas o antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, o mupromote sa healthy cells, o naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan o dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Clear Skin Beauty Center.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centen Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centen Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centen Plus Herbal Oil.
2: Mga katropa at ang iyong XFM White Waste Clinic Katropa Caravan.
3: Katropa Caravan.
2: Noong July 26, adlaw Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kista, mga katropa!
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Uy, maring, maring! Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: Kiss FM.
1: Uy, maring, maring. Ako natira ko ng iyong bala nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
2: Exciting!
3: This song's brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: usagadlaw sa sayong kabuntagon dinhi. Hoy apa, hoy apa, apa?
1: Kap.
0: Estudyante ba ka?
1: Ano man?
0: Usingan no ba na? Alas 7 na, bangon na, kimalit na ka. Hoy, ay bangon na.
1: Exciting!
2: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamusog days ka o nukparat. Sakit kayo mangihi o regular po ng akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po ng akong menstruation. Ipiktimog yun ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
6: Mag-isa at safe mana vitamin C ang hanap mo nung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalagas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
7: The Secret of Health.
8: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unsa ang flavotanins? Unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold? Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
2: The Secret of Health.
8: Isa pa sa sekreto para makabaton ug mayong panglawas kung hilig yun kami inom og kape, ato gyud pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
2: The Secret of Health.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
9: Ako si Aileen, usa ka sales clerk. Tibok adlaw nga tindog sa kati akong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giin na ako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
10: Santon
4: Baton Blast Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
10: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong tumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
0: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
11: O sige lo, ibutang asin na ko sa timbangan.
0: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Mukaata ba ni? Nani ba to? Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og himsog sa mga tipasi.
12: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makamilos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga otanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.

0: Nagkahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City, at ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
0: Katro pa kung nangita mo o gikalidad na garments o customized apparel. Adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo. Kung dili, customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha, basta quality garments. Sunrise yun! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jude!

0: super exciting.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hoy par, alisa ba? Ako rati regulang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahi.

0: sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa ko naminaw og XFM, tawgon ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Pang?
2: Exciting!
3: Marami na ang natunuan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Kuya, sa akin, Mamawan. Kaming akong council, 1976, kami siya nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito nagpapaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa una, hindi ko katulong siya. Dili mo nga akong baba.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: ng Pamyes to Health. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacoche with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacoche and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Sangkong Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sangkong Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sangkong Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magkaan.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin.

0: Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Saldon Vitamin C.
1: Ako po si Nilo, isang bicycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na bicycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Sa una, kudot kayo ko. Sukan nga namin ako ng XFM. Hala, itangkad ko.
4: Wow!
3: Binawbi? Pinagaling kay Inches na nga ako ang tako kay murang pang sokens kay daghan kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
5: Exciting!
0: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: kalungkutan na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Archie, naagyod na isabaw ang balut. Kung ikaw kaha isulod sa imong mama sa cell, asa man rin ka mangihi?
0: Exciting!
2: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw, welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Simulisa nga taga-bubusibo na ako'y diabetes. Pero sang nail nakasulti na ako nga suwayan o tumar ang Santong Pascol, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nangingindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kong sugar, may ubos na o mini normal. Daghang salamat sa Santong Pascol.
2: Santong Pascol, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
2: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Mission Next, daghan ang natabangan.
5: Dili ako mata, sir. Dili ko kapkaroon lagi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod og pula, sir, dili sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetes, iNews at Tagad Jensen.
2: Vision X, play ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
2: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko napundang inom o kape kay tumod sa aking insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong hitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Dihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy, hilig yung tao kapi. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape o nya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, ginisya mo paligun sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
2: The Secret of Health.
3: Usbon ako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: sin terbakar.
1: Ah, kapitan, tangguh pun aku inan ni absenku. Tinggal naman. Alangan, aku man inan matay na ka.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Siya, Sake Romawan. Kaming akong kaunti, 1976, kami siya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito nakutaingon sa Santon Plus. Kasi yan ako, kanang sa unang hindi ko katulong yun. Dili mo nga akong baba.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Yes to Health. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalo-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacoche with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoche and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Sample Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sample Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sample Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Saldon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Saldon Vitamin C.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo, hagbay rang nilayas. Ano, exciting?
3: Exciting!

0: Ting, ang mag-asawa na ang iyang bana, Inje ug Jinhe.
1: Ikaw, ako kagusigawa. Ayo sa darling ko sige ani o bago ka lang ko pahikapon, bago ka lang ko pa gabson ala nga tumagas ni akong pangutana usya man imo pangutana ko albi. What is the capital of the Philippines? B tumaga ko na B bisan ako in

0: Exciting!
1: At nangi ang programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
1: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po ng akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po ng akong menstruation. Ipiktay mo yun ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Healthy nga kape pa ang imong gipangitar. Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
6: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo nung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
7: The Secret of Health.
8: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ka unon sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold? Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
6: The Secret of Health.
8: Isa pa sa sekreto para makabaton ug mayong panglawas kung hilig yung taminom ug kape, ato yung piliun ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magka sakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
6: The Secret of Health.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
9: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindo, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giin na ako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang ka-epektibo ni ini.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
10: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong tumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santo Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat imitipang mo sa anumang uri na sakit.
11: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
12: XFM time is 7 o'clock.
13: Usaganlaw sa sayong kabuntagon, dinhi.
14: Hoy, apa! Hoy, apa! Apa!
15: Kap!
14: Estudyante ba ka?
15: Ano, ma'am?
14: Usingan mo ba na? Alas 7 na, bangon na, gimalit na ka! Hoy, ay, bangon na!
15: Exciting!
11: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

Alright, good evening everyone. Time check is now 6 minutes past the hour of 7 in this evening and you're still listening to 107.1 Katropa Mo Astig. Alright, happy listening po sa lahat ng mga avid listeners natin ngayon. And hi nga pala sa mga katropa natin dyan sa may Pagsabangan area. Maraming salamat po dahil kayo po ay nag-abang. Ayun. And syempre naman, sa lahat ng mga avid listeners natin dyan sa may Santo Tomas, New Corilla, oo, sa may Panaderia, Maayong Pagpaminaw, welcome po sa programang Love Life Stories. Alright, yes, exciting! Oh, exciting! Thank you, Sir Arion. Nandito na po tayo sa pinaka-exciting na part. Oh. And yes, ang love life stories ng ating programa ngayong gabi. And please, you can text me up to 0997-615-6267. Yes, guys. For your greetings, dedication, request, and of course, no, kung naamoy gusto ipagawas din, ipagawas na yung nagkaulaw, okay? I-text na sa tong text line kay Willing Me, Mami Now. And also, you can, oh, ay nga pala kay Jen. Natingala ko, Jen. No, unsa on na to, maybe next week na lang. So, for now, guys, i-play lang nato ang mga songs nga kanang i-request ninyo, okay? So ayo lang gid mo kaulaw sa ako ana. Oh, na-worry lang ako sa pinaka-exciting part sa text ni Sir Harold. Kagabi pa ka Sir Harold ba? Okay, so guys, ayaw mong hawa o baniko ninyo. Unya 7:30 PM mga 7:35 PM. Ayan po, babasahin natin ang love story ng ating sender na talagang yes po. Yung asawa niya nasa abroad and si Sir, tricycle driver. Tricycle driver na Smith lover. Ayun, sa mga tricycle driver natin dyan, ingat sa daan, amping-amping po. And yes, ingon pa sila, tanaw sa dalan, ayaw sa paa para iwas disgrasya. Hay nga pala kay Leon Romas, happy listening right now. And sa lahat ng mga avid listeners natin dyan sa may saan ka nga, Ma'am Bing Romas? Mankilam, ayun. Sa lahat ng mga avid listeners natin sa Mankilam, Maayong Pagpaminaw. Okay, thank you sa atong mga sponsors, ang atong kapulisan, the Tagum Police, sa atong Chief of Police din ha, daghang salamat. And of course, sa atong former city mayor, ayan, Mayor Alan Lopez Rillion, daghang salamat sa pagsuporta ani nga programa. Yes, Love Life Stories, na kung saan, ginapaminawan na mo ang inyohang mga problema. Daghang salamat kaayo. Ayaw lang mong kaulaw, no? Asaligi ang akong page. Kay ako og si Lord lang yun ang nakabaloan na mga langga. Okay? Mga ka-exciting ngayon. Daghang salamat. Stay tuned only here at 107.1. Yes, katropa mo. Exciting. Alright, playing your favorite love songs right here, right now. And this song, going out to Ma'am Bing Romas na nakikinig right now. Yes, everything you do.

right, time check is now 17 minutes past the hour of 7 and this evening, and you're still listening to 107.1. Yes, katropa mo, exciting. Ayun, nandito na naman tayo sa pinaka-exciting na part. Ayun, ayan sa lahat ng mga avid listeners natin dyan, no? Oo, hi nga pala kay Aiza na nagsasabing naghihintay pa rin ako sa pagbabalik ng aking minamahal. And yes, Aiza, so blessed dahil no, naakay ka na ganing spirit nga kaya maghulat. Grabe no, 2 years hangtod karon nakaya gihapon nimo siya hulaton. Okay, Aiza, thank you for listening right now. And ayaw mo nang masaktan. Ito ang mga linyahan ng mga taong paulit-ulit nang nasasaktan because of entering sa isang relasyon na hindi naman nagtatagal. But hey, trust me guys, may isang taong ipaparamdam sa'yo na hindi mo deserve ang masaktan. Oo, darating at darating yan in God's perfect time. Ayun. So happy, happy listening right now and thank you sa atong mga sponsors tonight. Sa atong kapulisan, sa Tagong Police Station, mabuhay po kayo mga sir. Okay, galingan niyo po ang trabaho. And of course, sa atong former mayor, okay, city mayor, sa atong former city mayor, Mayor Alan Lopez Rilion, daghang salamat sa pagsuporta ani nga programa. And hi nga pala kay Rizalyn Zacarias, nakikinig right now sa Lumanggang. Wow, sa lahat ng mga taga Comval Province, oo, labi na sa mga trabahante karon nga sir, pag Turbo Plus. I'm so sorry sa word Turbo Plus. Sorry. Okay, matod pa. Aron daw mo gahi ligon ang mga kabukugan ug mga kalawasan na para happy si Mrs. Mag Turbo Plus na. Ayun, para exciting part. Ah. So kung gusto mo exciting part, Mag Turbo Plus na inom na ug palit na nga no, para lami ang imuhang pagkatulog. Ayun. And yes, Santon Plus din, no? Coffee mix. Ayun, masarap din daw na kape. Napakasarap na kape at kaya bumili na kayo. And hi nga pala kay Sir Harold, no, kagabi pa ka sir, ayun, pag Santon Plus na sir para permigahi ang mga kalawasan, no. Ninot man po ng gahi, di ba, kaysa diligahi. Okay, sige, so medyo ano, okay, so Santon Plus coffee mix na, okay, mapalit kini sa mga butika. Ayun, oga, ayun, labi na sa mga naay sakit ng gipangbati, labi na sa mga naay gipang dala-dala nga mga sakit balatian. Aron mas mubalik ang kalagsik ni Manong. Okay, so mag Santon Plus na. Okay. Alright guys, and text me up to 09-976-15-6267. Ayan. Text me up playing your favorite love songs right here, right now with your DJ Love. And of course, ayan,

sabi nga pala ka ni Jinjin. Pwede magpagawas sa gibati. Ah, yes. Pwede ka ayaw, ma'am. Pagawas na, no? I-text lang na sa itong text line 0997-615-6267. Daghang salamat. And again, ma'am, Pastora Bing Romas, maayong pagpaminaw sa itong mga suking tigpaminaw din ha, sa Mankilam. Ang gwapang nag-inusarang pastora din ha, sa Mankilam. Daghang salamat sa pagpaminaw. Oo. Sa lahat ng mga avid listeners right now, thank you so much, guys, for making us number one background tonight. All right, I love you. And hi nga pala kay, grabe po ni si sir. Oy. Okay, sige. Pag Santon Plus na lagi, sir. Makagahi na sa mga kabukugan. No? Okay, dahang salamat, guys. Stay tuned only here at 107.1. Katropa mo, exciting with me, your DJ Love, on air.

Alright, hi nga pala kay Marjun nga gibulagan daw sa iyang uyab. Okay, so ikay mahal pa rin. Love paghihapon nimo siyang tod karon. Sige. Oh, para mas mapagawas ni imong ibati, no? Okay. Mo na ginadasig ta mo nga ipaghawas na inyong ibati. Text na sa text line 09976156267. Daghang salamat Marjun para di ka bulagan sa imong uyab. Pag Santon Plus na o di kay pag turbo, inom og turbo para permigahi ang mga kabukugan. Okay, right here, right now, ikay mahal pa rin. Request a track over text line to going out to Marjun na nakikinig right now para ma-heal. Okay, para maayon na ang atong mga gipangbati din ha. Ikay mahal pa rin, Marjun.

0: Oy, parig lodi. Grabias damgon ako, parig lodi, oy.
1: Bao ba? Usa ba din ang imong damgon ay pare?
0: Parig lodi, nagtingam ko na ko bao niya. Perte ko rin ako ang hubuga, oy niya. Hubug juga, yung hubuga. Tapit yung hubuga yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero, ang problema lang eh.
1: Oh, usa may problema?
0: Pag mata na ko pare, hurot ang sulod sa anirula. Pagkapaita.
1: Usa ila siya?
0: Pati yung baita pare. Exciting na yun. Ito, exciting na yun.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: Ako si Jonathan Layaw, kapag-tap malabalay. Ako yung ibati nga pagtanapit sa akong pangkubo ay blog ng ko. Sa ay pagyod, makarapi ko gusto nyo po. Ito nga, nakadingog ko sa radyo na ng pagkakulong at nakumakitaan na aking lula. Ito ni Tanis ko, akong gitisingan, akong giminto na pahalot yung blog ng stop. Akong nabantayan na nawala naman doon sa takit sa kutang kubo. Lipong-lipong, magang salamat sa Santan Casgol. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo na yung Santan Casgol. Basin pareha na ako, maangay sa maano. Ako di ay si Jonathan Layaw, Santan Casgol user.
0: Santon Plus Gold, patak yes to health. Santon Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, Santon Plus Coffee Mix kamo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyod magsakit ang ako mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, di klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na, ini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Pag inom og Premium D3, ragi na nakapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ting arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
8: Purma da gani, pre. Pero may problema.
7: Ay, ano na aw?
8: Pakonsulta ko, pre. 25 pa lang ko, pero ina ng junior ko.
7: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
8: Turbo?
7: Oo.
6: Turbo.
7: Kumara, 30 minutos. Antes ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
6: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Yes, Turbo.
0: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Handog mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: Ano siya po? Ha, Archie? Kuna siya? Mat?
1: Ha? Ano mat man?
0: Alangan, kay daghan man kayong ex.
2: Excited!

check us now, 39 minutes past the hour of 7 in this evening, and you're still listening to 107.1. Katropa mo, exciting. With me, your DJ Love, on board. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners natin tonight, and sa ating mga sponsors, sa ating former city mayor, Mayor Alan Lopez Rillon, and of course, sa atong mga kapulisan, Tagong Police Station, maraming maraming salamat. Dear DJ Love, itago mo na lang ako sa pangalang Dondon, isang tricycle driver, at ito ang pinagkakaabalahan ko habang ang misis ko naman ay nasa ibang bansa. Helper siya doon sa Saudi. May dalawa kaming anak na parehong mga dalagat binata na. Nagpapasalamat nga rin ako sa Diyos na naging mabait ang mga anak ko. Ang panganay ko naging working student pa. Ngayon, DJ Love, maginhawa ang buhay, pero may mga nabago rin mula nung umalis ng bansa, si Aida. Nung una ayoko talaga sa ideyang ito. Yung hindi ko siya kasama, yung malayo siya sa mga anak namin. Ayoko talaga, pero napapayag niya ako nung minsang nagkasakit ang anak namin. Totoo pala talagang kahit na mahal niyo ang isa't isa, iba pa rin kapag nagmamahalan kayo ng magkasama. Nahihirapan akong mag-adjust nung una, pero kinaya ko naman dahil nga rin sa teknolohiya. DJ, lapitin pala talaga ng mga babae ang mga driver. Nung una, kinaya kong iwasan kasi alam kong mali, maling mali. Siyempre, kay Aida lang ang pagmamahal ko. Si Aida lang ang babae sa buhay ko. Pero habang tumatagal, DJ Love, lumalayo ang loob namin sa isa't isa ni Aida. Siyempre, LDR. At ngayong dalawang Pasko na naming di siya nakasama, kaya lalong lumalayo ang loob ko sa asawa ko. DJ Love, hanggang sa nakilala ko si Jessa. Madalas ko siyang naging pasahero kahit noon pa, pero dito lang siya nakausap at nakilala ng lubusan. Magandang babae si Jessa. Maputi, makinis, sobrang sexy. At talagang mapapatingin ka kapag nakita mo siya. Naging kami ni Jessa, DJ Love, at sobrang active rin niya sa sex. Sobrang active namin sa sex. Masaya ako kahit mali, DJ Love. Alam kong mali, pero masaya ako kay Jessa. Hindi ko naman siya masyadong tinatago kasi nasa abroad naman ang asawa ko. Ang mga anak ko naman ay busy na rin sa mga kanya-kanyang nilang pinagkakaabalahan. Para bang nagkaroon ng gap mula nung mag-abroad si Aida, kaya mas naging malaya akong mahalin si Jessa. DJ Love, nag-ipon ako at nung nagkapera ako, dinala ko si Jessa sa Siargao. DJ, dun kami nag-celebrate ng 7th month sa rin namin bilang magkarelasyon. At sinurpresa ko siya ng candlelight dinner, DJ Love. Pinag-ipunan ko ang lahat ng yon kasi gusto kong masaya siya dahil pinapasaya rin niya ako ng sobra-sobra. Nakita kong naluha siya noon, DJ Love, at sabi niya, "Babe, sobra-sobra na itong ginawa mo. Grabe, sobrang saya ko. Babe, thank you. Thank you kasi ikaw ang kahulugan ng kasiyahan ko ngayon. Alam ko, babe, minsan na nahihirapan ka at nalulungkot ka sa ganitong sitwasyon natin.
na di mo kayang panindigan ang ating relasyon kasi may Aida ka at may mga anak ka. Pero babe, sobrang sapat na sa akin lahat ng to. Yung simpleng makasama lang kita kahit hindi sa akin lahat ng oras mo ay ayos lang sa akin. Babe, sobrang pinaparamdam mo sa akin na mahalaga ako, kaya kahit ganito ang sitwasyon natin, di ako bibitaw. Mahal na mahal kita, babe. And thank you so much, babe. She love hanggang sa umuwi si Aida nitong buwan. Sorpresa siyang bumalik dito sa Pinas kasi gusto na raw niyang maging buo.

0: nga pa masahiro. Uli na ko sa balay, makatag pa ko panahon sa kong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa igulat ninyo?
1: Pag-turbo na mo.
0: Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang sinisi. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: pila no iba.
1: Iga para po nana.
0: Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Omemix.
1: Kaya ko,
0: taon na na
1: bandugay na to.
0: Na to ipian na, nabukod ako na.
1: Siguro marag-bula na siguro.
0: Sa kong lipot.
1: Patanong ako kay Sir Indon, at istihan daw.
0: I-try na ko,
1: inuman na
0: Santon Gold. Primero Santon Gold lang.
1: Ma-istate ako sa kasimana mo.
0: Take one na.
1: Sa isa lang, ganito.
0: Nga sa kabulan.
1: Ikaw ba yung mga kumbukol?
0: Na ako ay sis.
1: Una, gamay ka. Munggos lang.
0: Ako nagkadakol na siya, maratigulin.
1: Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas.
0: Mubag na ako sa likod.
1: Iwan na ako sa akong lagay na ako.
0: Kani po dokto sa yes to health.
1: Na panunit ako kay katabang sa buha.
2: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Available nationwide.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, limintigin ako sa katas dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Na magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapanap. Giraman ko, ukining, ato ng mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, isulay ko, ibalik ko sa Kika.

0: nilagtay jom na pa salamat jud ko ini Vision X Plus capsule sa katong mga kapwa nako habal-habal driver diha na nagantos pod sa ilang sakit silang mata sulay niyo ni ini Vision X Plus capsule kay basi makatabang ni sinyo kay nakatabang masad ni sa ako
1: Vision X Plus ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata Vision X Plus mapalit sa mga butika premium D3 user
2: ako si John sa kataksi driver ikagbuntag abtan paggabi diyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro ikagini sahay maulanan pa ka kaya na kong tanan para sa akong pamilya pero may na lang ay naip premium D3 sukad na kainom ko ani kabalo mo kondisyon di akong lawas gadadlaw ay kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag tungod kay naka premium D3 usaka mo diha pag inom mo premium D3 para di mo magkasakit kaya pawag tangon ang tanan ninyong balatian
1: premium D3 tata yes to health premium D3 mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
4: Laging bitin. Ibalik ang bagsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
3: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavo.

0: Buzz Herbal Soap.
1: Yun si Kilona, si Neurosedis, burn skin ko, forearm, hindi ma, kuha, try Santan Plus Herbal Soap, nakuha yung burn skin ko.
0: Santan Plus Herbal Soap, para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.
2: Dong, pagpilay niyong gasolina.
3: Uy, tay!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigabang lahi na maning tingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa buong makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga motanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan nimong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Mayong balita ato nga ito sa El Elyon Shell Mobility Station. Kanagtubil ninyo sa ato ang gasolina, muabot og 5 pesos kada litro ang inyong makuha nga discount. So, sa pamanyang yulat sa kalidad nga produkto, sa startong presyo o makadiscount po mo. Bisita na sa El Elyon Shell Mobility Station.
3: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Elyon Shell Mobility Station.

0: Edition is brought to you by Santol Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santol Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malugay. Santol Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: Exciting! Does the moonlight shine on? Karami bitaw mahimong singer. Sige lang gid, makabalos lang gid ko sa inyo. Balik kita sa itong programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Siyempre ato gyapong balikan nga ito ang Sir Bibi question. Hatod usab ka na ito sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag kagasolina gano'y inyong kinahanglan or diesel kaya. Importante yung gamanigurado kita ilabi na nga mahal na karun ang pamalitunyon. Dito kita sa sigurado ha, kanang nga dili ka ilaron pag-abot sa mga ipang-introduce ni mo sa imuhang makina. Basig mas mahal pa ang imong maintenance ana. Tungod kay gasolina ka o kanang mga way klaro nga gasolina. Pagpagasolina na sa El Ilion Shell Mobility Station, makita kina siya sa tibuok kalibutan. O kung dili ka sa Bukidnon, naa kita'y branches. Dili sa Maramag, we also have dili sa Valencia, and dili sa Malaybalay, duha ni kabuok ha. At bang sa Polymedic, ang isa isa at bang sa Malaybalay City Hall. Ayaw mo kalimot na every transaction ninyo dapat inyong ipakita ang inyong mga Shell Asia app. Kato nakadownloadaan sa inyong cellphone kay para ang mga points, ana, magamitin mo siya in the future, either magpagasolina ka, or magpa-change oil, or mag-grocery ka sa Shell Select. Anything that you need also, na as Shell Select, mga essentials while nag-travel ka, mag-snacks ka, pwede kay sa Shell Select. Ang atong Sir Bibi question gihapon karong gabi una, baby! Kung usa ka kagamit nga mapuslan, unsa ka? O nabagid pulos. Charot. Ana ko manager ganina nga, di na daw niya kinahanglan nga mamili o unsa siya nga gamit kay. Masking tao daw gihapon kuno siya, gigamit naman daw kuno siya. Alaoy? Malalim yun, ha? Kung ako sa kabutang sindi, gusto ko mahimo kong susi aron maabrihan na ako itong mga kasing-kasing na dili ko pasudloin. Buksan mo, papasukin na ko. Good evening! Kung ako mahimong gamit kang mapuslan, gusto ko mahimong maleta kay aron masulbad, masulbad ko og billions. Then maka-travel ko around the world gamit ang kwartas katauhan. Na! Good luck sa imuha diha. Hello, watching live dito sa Mebugkaon, Lantapan. Maraming salamat po, Ma'am Josefina Tanambunan. May gabiin mo din ha, baby. Di anapod ko na minaw ni Mumatag Gabi from Armand ng Bohol. Thank you kayo, Andy. May gabiin. Thank you. Salamat kayo, Andy, ha, sa mong pagsilip sa Facebook Live. Hi also kay Ma'am Ann Abapo. Silig siguro ko ba kay tigsilig sa problema na aras sa daplin, mahinumduman ra o kinahanglan. Hashtag OFW Life. Nahumuhugot sa silhig. No, mamaan. Gabi si mamaan. May gabi din ha. Junlin Runs, mayong gabi iusap. And salamat kay sa pagsilip sa Facebook Live. Once again, hi kay Andy. Mayong gabi i. And hello kay Texter 057. Thank you! Salamat kayo. Kung usa ko kagamit, ay nalang gigamit na gid ko. Kalain po ninyo, oy. Ah, day na. Anyway, storyang mga istoryang gamitan. Kalisod ana no ka nang you're trying to be yourself, you're trying to basta ka nang nganong gamit na manggid pud ni. Taghan man na unsa may mga gamit karon nga kuan ha ka nang tanan man halos gamit mapuslan maskin toothpick mangaling mapuslan magay ang toothpick. Gawas na lang kung lahi pud ang inyong definition pag abot sa toothpick. Basta kay magamit tanan. No? Silhig tukog man gani kung duha tulo na lang na sila magamit gihapon na nimo siya. Masking unsa nga butang sa kalibutan nga naa gihatag nga na sa imong atubangan, tanan gina sila magamit gina sila bi. Naaragin sa tuwalin ha kung unsaon na to pag-utilize ang mga gamita o unsaon na to o paghatag o mga bilian ang mga gamit na ginapanghatag po sa tuwa. kanang whatever it is, may it be dako nga butang or gamay nga gamit or dako nga gamit, you need to learn how to appreciate them. Kaya wa ta kabalo kung isa ka adlaw basid mawala na sa imuha. Mobito ka nang tingala ka nang balay gud nga daghang kay gamit mo sa manong gamit daghang kay diri uy. Panglabay na lang na. Wala ta kabalo sa mga usage ana kay tanang gamit sa kalibutan. Maskin pag kanang gamay kaayo, maski pag dago, maski pag tumoy sa dagom, naagin na siya'y pulos. So naatay pulos. No? Kita pa kaha nga tao nga di man tagamit tao man ta, so naagin tayo pulos. Naagin tayo mapuslan, ganda. Di pag ipahimuslan na manggali ka. No? Oy, biyo niya, taod-taod ha, tanginin niyo nga to ang putahe confession. Asa na po ka, bibi na to, ang nagpahungaw sa iyahang gibati sa to ang programa. Ay mo pang hawa din ha, murag need na ko mag-break kadali. No? Bibi, butang isa niyo sa kanta, bibi, o sa lang kakanta kay para. O niya, taod-taod, musibog kita sa unahan sa tuang putahe confession. Ay mo pang hawa kasi pagbalik sa to ang programa, ato lang sugdan ang ato ang rated SPG, ang putahe confession.

0: old user atong paminawon.
1: Yung Milano iba, kaprok po na ng Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ko, sa una na bandugay na to, na ito'y ipian ha, nabukod ako na. Siguro marag-bula na siguro sa kong likod. Matanong ako kay Sir Indon, at istingan o, try na ko inuman ng Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-state ako sa kasimana mo, ikuana. Sa isa lang, ganito. Nga sa kabulan, gamay mga kumbukol. Na ako'y sispa. Una, gamay ka, munggos lang. Ako nagkadako na siya, marag-bulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako sa likod, iwan na ako sa akong lagay na ako. Kanyang produkto sa Yes Toil. Paano, dako kay katabang sa buwan.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Available nationwide.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Isa ko kabalhabal driver. 42 na akong paminawon.

0: ng mga estudyante. Sa dihang nga nakalungog ko, ano yung doktor nga Visionix Plus. Palitin ko, isulay ko, ibalik ko sa tika. Karong alawa, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na otega. Wala na po ang mga pamula sa pumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala na po niya. Wala na po itong itawag nilang terijom. Wala pa, salamat yung ko yung Visionix Plus Capsule. Itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Visionix Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Visionix Plus. Ang Visionix Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. Visionix Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
2: Ako si John sa Katak si Rider. Ikagbuntag ang pagkagabi. Diyan yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Ikagini sa haymaulan ng paka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang ay nai premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sa'yo sa buntag. Tungod kay naka premium D3. Musa ka mo diha pag inom mo premium D3. Para di mo magkasakit. Kaya pawag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
3: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May baka at lakas.

0: Jude, pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
1: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
0: Nga naman, unsa na adid ko?
1: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
0: Ha? Tinuot? Wala gyot?
1: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
0: Salamat kayo, day, ha? Wato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
1: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Balay-Balay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Das Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Judy. Asa ka ako makita o kasaligan nga gasolinahan?
3: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
2: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, pirmi?
3: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
2: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun ay. Paspas, kusog o wala problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
4: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip.
5: Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
6: Mayong balita ato nato sa Ililion Shell Mobility Station. Kada 2 bilin nyo sa ato ang gasolina, muambot og 5 pesos kada litro ang inyong makuha nga discount. So sa pamanyang yulat sa kalidad nga produkto, sa startong presyo o makadiscount po mo. Bisita na sa Ililion Shell Mobility Station.
7: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
8: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
9: Mga katropa,

0: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit. Oh, pero giganahan.
0: Andam na ba mo sa kagabi, gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, usap isip ko, ito pare.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
0: Kamalanding istorya.
4: Ganda ng pagka-pink.
5: I like pink too.
4: Pwede iwasin?
5: Pwede.
4: Uy, huwag mo lang didiinan.
0: Nakainit ka programa sa radyo na makapadugo sa imong mga uto o sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingon kay Kaybaumi nga mauni ang imong ipalita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kamoyan, Cinderella, live sa XFM Network

0: Welcome sa itong programang Putahe Confession, ang inyuhang lugar kung asa pwede mo nga maka-express sa inyuhang mga emosyon, magpagawa sa inyuhang mga hinanakit, or anything na pwede yung kanangkalipayon ninyo, yung gusto ninyo i-share sa amua para mahimong lesson na mo puhon-puhon. Welcome kaayo ka sa itong programang Putahe Confession. Usapod kini nga hatod kanato sa Mommy's Child Maternity Clinic para po sa mga kaigsuunan natong buntis or mga nakay unya walay budget pero adunay PhilHealth. Pwede mo nga manganak, pwede mo nga magpa-check up, maka-avail sa mga free services nga ginahatag sa tuang Mommy's Child Maternity Clinic. Naimutan kini sa May Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, Bukidnon. Kilid lang yun sa Arby's Bake Shop and Das Marketing and of course at Bang sa Terminal. Pakanayan ka ng habal-habal. Maka-avail ka o free check-up or free prenatal check-up. Libre ang pagpanganak. Libre po ang imuhang tambal. Newborn screening, libre po ka na siya. Libre po ang pedya sa imuhang baby. O ayha ka mo uli. And of course, libre po ang family planning. And PhilHealth assessment. For more details or kung dili mo makaadto kay wa mo katuod, pwede mo nga mudiretso din niya sa istasyon. Pwede kami ang maghatod sa inyo ha dito para mas maka-avail gid mo sa mga benefits nga ginahatag labi na ang pa-cashback. Diba? Nanganak na ka, may pa-cashback ka pa. Ay hata magpadayon sa unahan. May gabi po kang Arnold Valioses all the way from Zamboanga, Cebu, guys. May gabi din ha sa imo. Salamat kasi mong pagsilip sa Facebook Live. Randy Santisas. May gabi din ha sa imo ha. Ang atong putahe confession karong gabi una bi usa ka istorya sa mga kabit-kabit na point. Papa mo na tagam. Ang tindig mo masakpan? Ay, nakupaitaan yun. But anyway, din ako maglangay pa kay nagpanikad na gidang atong letter sender for tonight. Once again, rated SPG po ang ato ang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo o paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Eh, kining yawa. Kas klang yawa agyo.
1: Violence.
2: Saksi mo! Kapriso ka! Ago!
1: 6-1. Horror.
4: Sino yan kasama?
1: Droga.
5: Ayoko ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Ngayong gabi ay Cinderella sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Margie. Usa ko ka nurse. Nahitabo ang tanan-tanan Cinderella sa usa ka gabiing aduna kami pasyente. Kani nga pasyente Cinderella, abi na ko ordinaryo ra. Pero na-shock ko Cinderella nga pagbasa nako sa medical records. Sa time nga mag-rounds na unta mi, nakita na ko ang iyahang contact or emergency person, ang akong bana. Dito bagyod sa Ginoo ang akong mga pangutana, Cinderella. Tungod kay pagbalik na ako sa nurse station, nakita na ako ang bana nga nagdali-dali ug sulod sa kwarto sa iyang kabit. Nataranta gid siya, Cinderella. Abigid na ako og kanang ang akong bana buutan kaayo. Di ayto na ay ginatago ang sekreto sa kuha. Nakalimot siya, Cinderella, nga nagtrabaho ko anang hospital kun asa gid dala niya ang iyang buntis nga kabit. 8 months kining buntis ug gidala niya sa hospital tungod kay gasakit daw kuno ang iyang tiyan. 8 years naming kasal sa kong bana, Cinderella. Nami usa ka anak ng babae nga 7 years old. Wala jud ko'y alam nga nagabinuang di ay siya. Karon na jud ko nakabalo. Ang akong gibuhat, Cinderella, is never ko nagpakita saya sa hospital. Nakuha lang ko og ebidensya, mga medical records nga masking kabalo kong bawal, pero akong gikuha para na ako ipamukha sa iyaha. Sakit kay Cinderella nga nabalaan na kong adana de siya ikabit. Og nabalaan na kong akaning iyahang kabit, adunay mga anak sa lain-laing lalaki. Og wala kinitrabaho, og for sure sa iyaha kini siya nag-aasa. Cinderella, tungod sa ko ang kahiubos. Nag-leave ko sa kong trabaho kay dili ko gusto nga makit-an ko niya di adto. Pag-uli niya sa balay, iya kong gisugat dayon sa iyang magpagkabakakon. Siguro na remember niya nga dito ko nagtrabaho. Niingon dayon siya, Cinderella, nga iya ko nung gidala sa hospital ang asawa sa iyang kumpadre. Kaya na ako nung kini sa abroad o gihangyo sa iyaha. Gihimo ko niyang tanga, Cinderella. Wala siya kabalo nga nag-investigate na daay ko nga nakabalo na ko sa tanan. Gilapag na ko ang tanang ebidensya, Cinderella, sa iyong atubangan, pati hospital record nga siya ang nakabutang na bana. Wa siya mitingog. Wala na siya may istorya. Tanang klase nga sakit ni istorya, Cinderella, akong gipagawas sa iyaha. Ang kasakit sa kuang dughan, akong ipagawa sa iyaha. Pagawa sa babae sa hospital, ako silang giatubang sa barangay. Usa ka pulis ang akong bana, Cinderella. Wala na ako gidiretso sa ilang opisina kay kabalo kong delikado gyud. Ug kabalo ko nga matanggal gyud siya sa trabaho once mabalaan ning ingon ani ang gihang binuhatan. Dili na ko siya ipatanggal, Cinderella, eh syempre ang iyong mga benefits, kabalo pong kami gihapon ang makinabang sa kong anak. Nagatubang mi sa barangay, nagpirmahan ay. Isa sa mga gipirmahan na ko, Cinderella, ang tanan niyang sweldo, maadto sa mua sa kong anak. Nagpa-draft ko og demand letter sa kong abogado ug akong gipanotaryuhan. Na aside sa sweldo, tanang makuha niya nga benefits sa amua maadto. Wala ko'y pakialam kung unsay buhaton niya, maasa siya mo kong ipakaon sa iyahang kabit. Wala ko'y pakialam. Niapila ang babae. Unsaon na lang daw kuno siya. Pero giingnan ako, wala ko'y labot kay kamoy nagsulod, ana. Ako ang inyong gibinuangan, kamoy pag-antos.
sa tinuod ng Cinderella gusto kay ko magwala, pero ako lang gipugngan. Kay usa ko ka professional nga tao, ug dili ko mo stop sa ilahang level. Sugod na nagbulag mi Cinderella. Wala joy palya ang amo ang gipirmahan. Tanan-tanan maadto sa mua. And usahay Cinderella, nagatawag na ako ang ex-husband sa kuwaw sa kong anak. Gitagaan ako siya chance ang maistorya niyang iyang anak. Kung nihangyo siya kung pwede ba daw unta mubalik siya sa amua. Kaysa karon daw, sige daw silag away sa iyahang kabit. Dili ko, Cinderella. Diri-diri na kay ko, suko ka ayo ko. Katunang anak ang babae, nihangyo siya nga makihati unta sa sweldo, pero wala gid ko misugot. Naasa ko ani side ang tanang mga in-laws nako. Ug dili pud sila makaduol didto. Mao nang ang iyang kabit karon, Cinderella. Nagapangita og paagi para makakaon sila. Kabalo ko nga naisayda ng ako ang bana. Ug mao lang gid ang ilahang ginapagkasya sa karon. Pero again, wala ko'y labot. Kabalo ko nga sa mga naminaw karon, kabalo ko nga ang tawag niyo sa kuwa ko ripot. Ulit, nagtaas inyong mga kilay, tuod sa kuang gibuhat. Pero ingin ako ninyo o kanang naong kong kwarta, pero wala gid ko'y pakialam. Dapat na po na sa ilaha, kapalit silang pagguba sa kuang pamilya. Para sa Putahe Confession, Margie.

0: Gold user. Atong pamidawan.
1: Ako kay Kong, pasalamat sa Tuntun Plus Gold Tag. Tumang good, sir. Hindi ikagdom akong dinulan nga dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay Batin, mahulog na noon ang cancer. Kadungog na ko, Tuntun Plus Gold. Akong kalsulay, sir, nakahuro o glokas. Nakita ko nga, adunay alabiyo akong pamati. Unya, lukmal ba kong menstruation?
0: Zafon Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zafon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix recommend the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, wala ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangatanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasang akong tingbuong pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong pamitawan.
4: Ako niya si Jimmy Torres. 34 anyos. Tagabukid nun sa kamikani ko. Okay na rin kung nagproblema ani sa kuwang mata. Magsige na lang o gabon-gabon. Napag ipagluha-luha. Tapos grabe kakatol. Grabe kahasol. Labi na sa linya sa kuwang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suot ni Higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Huwag ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalipihan ang akong gibati. Wala na itong paggabon-gabon. Katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Hungot sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sa makanago o Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang katiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ituyo paghimo alang sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang Vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kadaan lang yun kung nga nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kasnaris, Ana? 90! 90!

0: Master, daghan man sila riyo.
1: Kisa ba na diya?
0: Basa daw diya.
1: Dili man ako maglaro diri sa kwal. O sa balik-balik naman yung akong mga kwan diri. Ano, naglibog ko yung akuha.
0: Bibam na yung mga
1: tanaw. Hindi ni Mao na yung kitanaw. Hindi na isa yung kitanaw diri. Ano ba? Pinala niya kwa diri. Si, nari si John Jampong. Aba, shout out tipo diya. Good morning, kanga. Kang Bain Miles, salamat ka ayon yun na mga sir. XFM Tagom listening while namalit o kamuti. Wow. Salamat ka ayon tanan dia. Libakira. Sorry, Libakira
0: iman tayon. Wala mamalit ay namanit.
1: Namanit tayo, sorry. Libakira iman tayon. Good morning mga idol. Salamat kayo Alfredo Icali. Mga ayang mga amigo dia sa LGU Santo Tomas. Si Gary
0: Tikto
1: from
0: Rikto matani, Rikto matani si Gary.
1: Sydney Australia, shout out niyo na, shout out. Aba.
0: Ibakira himan tayo, kaya nino, shout out mga Marites ug Maritos. Oy, hindi basta-basta ni si... Oy, si Ma'am Lorna, naapur ka tanaw. Ma'am Lorna nga taga, kuan, taga DN, kaning Dabnor.
1: Dabnor.
0: Kanang media po ni?
1: Ma'am Lorna.
0: Ma'am Lorna, may buta. Nagkaila ka ni?
1: Nagkaila si Romela.
0: Nagkinig Dabaw, Gapon.
1: Nagkita.
0: Niya na, karoon siya sa LGO, pero naa sa Dabnor.
1: Sige, salamat ka mo si Ma'am Lorna. Nagtanaw niya sa Tuasa Live na to, Dre?
0: No, nagtanaw, nakita ko.
1: Salamat.
0: Lorna, niya si husband nga Alapag. Uy, kikunsa mo yung basketball Alapag, Jimmy Alapag.
1: Silingan na sila.
0: Jovel Tokiro. Ah, dito, Trano de Trabo. Jovel Trabo, Makariday. O nga to kang Alvio Burns. O niya, uy, XFM Dabaw, Katropa Digital.
1: Mm-hmm.
0: Tanaw rin ito, Aron?
1: Balang wala.
0: XFM, si Kuan eh, si Marvin.
1: Ben, si Marvin na.
0: May buntag niya, Ben. O sila si... si Jubit.
1: Si Jubit Espanyol. Kuha na nga. Muna ipartan ako mag-host dito.
0: Di ka katulog.
1: Di ka dukaon na niya. Mayo kayo. Mayo mga nga-host ni nga bata. O si Kuan po. Si... Anali
0: Burha. Pride of Cotabato.
1: Yes.
0: Ilongga.
1: Ilongga. So, kisa pa manila ka kayo si Josephine, si Bunga. Shout out. Good morning ninyo din tanan. Listening always. Exciting Pilipinas from Kapalong. Arol Salang. Good morning ninyo niya. Aga New Corilla. Sambong New Corilla. Salamat kayo. Okay, birahin na niya.
0: Sambong New Corilla rin. Dama sambog.
1: Sambog.
0: Mahimbuntang yung tanan niya. Alright, padayon tayo mga tropa. Sa ato pagpanag-uban. Risk tropa Arnel nga nagtanaw na rin si Joe Sirano. Napo ni si Rizal de Fiesta. Uy, Fiesta ni. O niya napo ni si Ami Josana.
1: O yan. Josana.
0: Josana man. Joman, Joman. D.I. Josana.
1: Okay. Masaya lang ako, Sir Bong. Masaya ako, Sir Bong.
0: May problema, Master.
1: Sige ba?
0: Pala lang tagad ng dollar, Master. Alright, ito maglaga mga tropa kayo, nanganol na mga eksonan. Ready na si Jonathan Lee Soriano, nakaong litson. Ready na kayo, natulo na kuno niya ang litson.
1: Ready na siya. Kasi
0: okay, adunay babae kuno nga na hit and run sa Barangay Kasisang, Malaybalay City, Bukidnon. Nakabsan siyang kinabuhi. Nako, magbantay. Tapos magdakop. Tabok-tabok mga tropa. Magdakop naman. Pagtabok-tabok sa dalan.
1: Kadagumbungot
0: ito. Dita magdinanghag.
1: Oo.
0: Magdinanghag ta, Master.
1: Malika. Madaot ang atong atras.
0: Madaot ang atong atras ni anak mga tropa. Di ka, kumplito ni Tali. Atong Siron. Manakonagikan ni katropang... katropang Jonathan Lee Soriano. Tan. Guahit, Tan.
2: XFM Mindanao Reports.
3: Patay sa hospital aga babaeng biktima sa hit and run na sa KM4 Barangay Kasisang, Malaybalay City. Pasado alas 7:40 sa gabi, Hulyo 13, 2026. Biktima na ilang si Helen, 50 anyos biyuda, residente sa Purok 9, Barangay Kasisang, Niga Syudad. Samtang ang nakabangga, duha kang inudahang pick-up color puti o pula. Sumala sa mga saksi sa insidente. Aga biktima, mitabuks dalan, paingon sa pikas nga bahin. Sadyang nabanggaan kini sa usa kawa, mailing puti nga pick up kanagdagan gikan sa sentrong bahin ni nga syudad. Tungod sa impact, natumba ang biktima o pipila ka minuto aga milabay. Nabanggan usab sa laing pula nga pick up o gawa masuta ang plate number. Gisulayan pa pagdala sa ospital sa mga responding rescue team ang biktima. Apan gikabsan ra usab kini siya nga kinabuhi tungod sa mga damyos nga naangkod ni ini. Sa karon na nawagan ang kapulisan kung si kinsaman ang tagiya sa duha ka sakyanan nga nakabangga sa biktima. Katropa aron malikayan ang disgrasya sa kadalanan, kinahanglang tinaw ang atong pananaw. Magtumar og Vision X Plus Soft Gel Capsule alang sa kahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jonathan Lee Soriano, X Ever News.
0: Ikasama sa katropang Jonathan Lee Soriano.
1: Alright.

0: bahino iski councilor nga nakanod sa baha patay nga nagaplagan at ang maminahon ng gikan sa XFM Pagadiana Stanley Duelas.
1: XFM Mindanao Reports.
2: Patay na sa dihang napalga nagagabon sa buntag ang lawas sa usag ganaado da sa baha nga iski kagawad sa Progos Minas Barangay Corvada Duguran sa Buang Narol Sur. Ang biktima giilang nga si Jewel Lombog 25 anyos residente sa Purok Mahogari sa Barangay Baglay nga una nang nawala ni adtong Sabado sa buntag samtang nitabok sa suba. Sumala sa report ang lawas na diskubrihan alas 7:09 ang dagna sa buntag. Dito na iri ang lasa responder sa local government unit human iya madurbang nabantayan ang dili maayong baho dool sa suba. Sumala sa Municipal Disaster Resurrection and Management Office ana na sa state of decomposition ang lawas sa biktima sa dengkiri ang nahuas gikan sa suba gamikan sa dili na maayong kahimtang sa lawas. Nagkadesisyon ang pamilya nga ipalubong na lang gini sa labing dali nga panahon. Ang maong nga balita giyaton ganado sa Santon Gold Coffee Mix nagpapangapigan na nagpapagwabong nagpapagwapa pagyuka nanukad gikan sa 89.5 XFM Pagadian alang sa nagayos ang Pilipino para sa Pilipinas sa kusang katrubang Stanley Duenas XFM News.
3: Asa man ka usab mo?
0: Ah, salamat na.
3: Ikaw master mo report sa identity nimo.
0: Ah,
3: kung ano? Ikaw malimtan ka pa ni Stanley Duenas.
0: Ah, idol.
3: Mana identity niya?
0: Oh.
3: Oh.
0: Malaga.
3: Bisag asa sa mo ato.
0: Nagida siya.
3: Makakadugo sa Stanley Duenas. Ah, mauri si
0: Ako wala mo ko identity.
3: Kaya
0: salamat no sa itong katrupa niya gikan sa Pagadian na. Okay, grabe.
3: Dieter Ludovici, good morning mga katrupa. Good morning sa mga
0: hoy, salamat kayo mga katrupa.
3: Samtang sa Pigas Bahin, mga katrupa, politika o illegal mining. Posible matod pang motibo kini sa pag-ambos ni Barobo Mayor Martizano. Uy. Giambos si Mayor Martizano. Ato na sa iyong kompleto ni Tali, mga tropa, manukad gikan ni katropang Inday naman. Master, ang tanan ninyo, katropang Ray Alboro Alinto. Katropang Ray!
1: XFM Mindanao Reports.
4: Halamang tanggulo ang nakitaan karon ni Barobo Surigao del Sur Mayor Roneto L. Martizano. Ang posibleng motibo luya sa nahitabo nga pag-ambos kaniya ni adtong Pebrero 3, 2026 sa iyang pamahayag ngadto sa media ni adtong Hulyo 13, 2026 gibutiag sa mayor nga posibleng nalambigit sa politika o sa iyang hugot nga kampanya batok sa illegal river mining nga iyang gipahunong sa lungsod ang maong pag-atake. Dugang pa ni Mayor Martizano aduna na siya'y na ilhang individual nga adunay dakong interes sa paghimo og daotan kaniya diin giila nini ang suspetsado nga si alias Commander Puma kinsa kasamtangan ng anaa sa kustodiya sa mga otoridad human kini masikop sa hiniusang operasyon sa Police Regional Office 13 og Barobo Municipal Police Station. Sa pagkakaroon nagpadayon pa ang gihimong imbestigasyon sa Kapulisan Armasuta ang uban pang detalye sa mga insidente og aron mapanubag ang tanang responsable subay sa balaod.
5: Ako nang ikasunti sa miagi pa na ang hinungdan siguro ang pangutana unsay motibo sa pag-ambos kanako. Ang motibo sa pag-ambos kanako una tungod sa mining sa river nga akong ipa-stop. Ikaduha, politika. Duha lang ka angle, wala na ilain. Mining o politika.
4: Ang tipik sa pamahayag ni Mayor Roneto L. Martizano, mga katropa. Aron karon ay nga maangkon ang kahimsog sa panglawas. Ayaw kalimot sa pag-inom o paggamit sa produktong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa rekyusang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alboro Alinton, XFM News.
3: Thank you so much, katropang Ray Alboro Alinton. Okay. Samtang sa Pigas Bahin, mga tropa, Libakira Himantayon, shout out me dire sa Timog Sir. Listening, salamat.
0: Yeah. Okay.
3: Okay.
0: So, pedestrian nga, giingong lango sa, lango sa ilim ng makahubog, adanas mga loga, sakinan pataya, ni alas si Rostom Bilapranga sa XFM Buginon.
1: XFM Mindanao Reports.
6: Deklarante doon arrival sa doktor ang 54 anyos nga lalaki human aksidente nga resmagan sa usa ka pickup truck dito sa may Quezon, Bukidnon. Pasado alas 7 sa gabi, Hulyo 12, 2026. Ang biktima giingong ubos sa impluensya sa makahubog nga ilimnon. Base sa report, nga pickup gikan sa Kibawi, Bukidnon. O paingon unta sa Davao City, pag-abot sa maong dapit kalit nga nilabang ang biktima sa kalsada, hinungdan niya na resmagan kini sa salakyan. Nakaangkon o gabing sabad o bunog sa lawas ang pedestrian tungod sa kakusog sa impact, hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Gidala na sa Quezon Municipal Police Station ang nalambigit nga salakyan alang sa dugang investigasyon. Mga katropa, kapibang healthy imong gipangita, mag Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rustom Villafranca, XFM News.
3: Thank you so much, katropa. Rustom Villafranca, sa detalye sa mga report, mga katropa. Okay, no? Okay.
0: Ganago ni Rustom Villafranca, murang agi ka na kamamam, no?
3: Style to niya, style. Maupo to ang yung identity.
0: Maupo niya yung style, ah.
3: Ang identity daw ni mo, lahi mo daw, matupan yung jampon. Ang identity ni Master Inday Tanini, bayot nga pa.
0: Pero,
3: John
0: Jampong, kasi si John Jampong pa kaya
3: maninood na yun.
0: Maninood po kaya John Jampong.
3: Isang buong takang Ricky Dodong Jampong.
0: Oh, gani. Mamanin siya, mamanin siya doon, sabay na dito ng libre sa toa.
3: Ya, tumagulang.
0: Ah, magulang doon niya.
3: Kani, yung manghuni si John.
0: Manghuni po,
3: oh. Katong, kasi si Ricky Dong Jampon mo to.
0: Katong, libre sa toa.
3: Katong, Pilipina. Kani siya, taga San Isidro man eh.
0: Talay, dili pa rin. Upo po ni.
3: Ambo, tuwa po kita aling upo. Upo po ni tawanan.
0: Gani, gani, gani. Sige, action ako pala. But anyway, so, dari tabi.
3: Sa Pikas Bahin, kakapang master, no? Ato ka, ika, kwan mga, gikan kang Rustom. Ato po atuon ang XFM Jinsan.
0: Be.
3: Kunoy kanhi kunong trabahante sa ospital, sikop ni sa operasyon sa drug bypass, mga katropa.
0: Aba.
3: Sa kaning empleyado, dili na empleyado karon. Ato sa kompleto dili man kun gikan ni katropa ang Ivan Pulunan, XFM Jinsan.
1: XFM Mindanao reports.
7: Pan sa mga pulis ang usa ka 30 anyos nga lalaki nga kaning trabahante sa Dr. George P. Royaca Hospital atol sa gipahigay nga drug bypass operation sa Purok Darimco, Siloy, Barangay Dadiangas West, ning dakbayan sa Jansan, alas 8:30 ang takdas gabi ning miaging adlaw. Gilang dinakpan nga si alias Ben, lumulupyo sa Purok San Juan, Siloy, Barangay Dadiangas West. Nakuha gikan kaniyang usa ka gamay nga sachet sa gituwang shabu, ingon man ang 500 pesos nga gigamit isip bypass money. Matud pa, dugay nang ginamonitor sa kapulisan ang nasampit tungod sa pagkalambigit niini sa gidili nga droga. Ang suspect anaa karon sa kustodiya sa Police Station 1 aron natubangon ang kasong paglapas sa Section 5 o Section 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 o kun ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Aron magpabiling protektado o layo sa mga balatian, tumar o Santhone Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
3: Thank you so much, katropang Ivan Pulunan, sa detalye sa mga report. Katapos ang report, master.
0: Alright, sa provincial most wanted person sa kasong murder sikop sa Mariataga, Surigao del Sur. At ang paminahon si Ali Vicente.
1: XFM Mindanao Reports.
8: Handa na karon sa prisuhan ang giisip nga top 1 most wanted person sa provincial nga level sa Surigao del Sur human kinidakpan sa mga personay sa Mariataga Municipal Police Station pinaagi sa gipahigayong Manhunt Charlie operation ni atong miaging adlaw. Ang suspect sa dog ila nga usa ka 55 anyos nga mag-uma og residente sa Barangay Mararag, Mariataga, nalutsan og warrant of arrest ang mao nga dinakpan alang sa kasong nga gi-issue sa Regional Trial Court sa Lianga, Surigao del Sur. Walay piyansa gitugot ang korte alang sa iyang temporaryong kagawasan. Human sa malampusong operasyon, daling gipahibalo ang suspensado sa iyang mga katungod ubos sa Miranda Doctrine sa wala pakiligidla sa buhatan sa kapulisan alang sa hustong dokumentasyon o sa gitakdang turnover ngadto sa korte. Sumala sa pamayag sa Mariatang PNP, ang maong kalampusan kabahin sa ilang walay puas nga kampanya batok sa mga wanted person aron masiguro o mapadayon ang kalinaw o hapsay sa tibuok komunidad. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw, pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa nagkayusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
3: Alright, thank you so much, katropa Ali Vicente, sa detalye sa mga balita, mga katropa. At asangga, tibawa sa mga katropa, kini mga messages na habilin rin mga katropa, gikan nila ni John Jampon, mga Ping-Ping Tanchado Montesilio. Good morning, matupaya, good morning sa inyong duhabong, Sir Bong. Karon pa ko kakita, nakakita sa imuhaga kaubang katropa. Pero naminaw kanunay sa ilang programa. Ano minaw na sa programa ng Last Disney?
0: Salamat.
3: Ping-Ping, Tanchado Montesilio.
0: Mm-hmm.
3: John Jampon, dili ko upaw. Brad Mini Bong Alvarez, tanini.
0: Babang.
3: Katunaa pa mo sa Dabaw, ga-drama mo.
0: Ah, okay, taba.
3: Nag-comment ko.
0: Nag-comment siya. Okay. Na-remember ako ni. So, libakiray pa tayo. Greet ako akong mga silingan rin sa Team Oxer, si Marlene Flor Oxy. Analin, salamat Enrique sa Enrique Rick. Good morning mga katropa from Apokona. Condition kayo si Wonder Plaza mas sa salamat.
3: Tama, lahi mo na mo.
0: Ay, may tirada na niya.
3: Mga tirada ni Enrique.
0: Ala sige, ala 5:00.
3: Alright, tapos lang pa diri sa atong weather update.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
3: Sa atong weather update karon mga katropa dinhi sa atong pagpanaguban mga katropa ning adlaw karon mga kaigsoonan adlaw gab Miyerkules mga katropa. Sa atong weather update para masayod kita sa atong inadlaw adlaw nga paglihok-lihok. Paminawa mga katropa karong adlaw. Ang pinaka ulahi mga tropang forecast ang Davao Region, lakip na sab ang Tagum City, nakasinati karon makasinati no, makasinati og init nga buntag. Pero nagkuan man, naggabon-gabon. Init kagabuntagon mga katropa, apan mahimong dagom. Ako, kaya po dagom. Sa ulahi, sa adlaw, uban sa mga tropa, sa posibilidad, sa nga makadaghat, nagkatag kini sa pagula, katagkatag na pagulan, o nga panagsapod nga pagdalugdog sa hapon hangto na gato sa gabi. Magpabiling alimuot ang dagway. Dagway, ang panahon di ay. Hindi ang dagway. Magpabiling alimuot ang panahon, busag itambagan ang publiko nga magdala o nga payong o raincoat, ilabi na kung adunay lakaw sa hapon. Ang atong kuan karon ang atong bation nga kainit gikan sa 34 degrees Celsius ang pinakaubos din ang 24 degrees Celsius bugna gamay. Unyang adlaw misubang alas 5:27 sa buntag musalo pod unyang alas 5:57 mga katropa sa tawag nato mga kaigsoonag kahaponon mga katropang tigpaminaw.
1: XFM Weather Update. Weather Update. Exciting Pilipinas.
3: Mao kana mga katropa itong pinakaulahi mga kaigsoonan nga lakat sa panahon o gari sa itong tulubanon. Wala igong oras, Master. Yes. Ni pahabuli si John Jampon. Bayot na upaw, Infinity ang nindot tawag, sir. Infinity o sa Infinity?
0: Ayo
3: sa mga
0: kumain.
3: Ay, programang Express Balita sa Buntag. O siyempre, mga tropa, good morning sa Edris sa Mati City, Edris sa Kang Gisa Vergara Lascunia.
0: Mm-hmm.
3: O nakaroon rin sa Mati City, Davao Oriental, usak ka dakong tindahan diya. May buntag di mo na pag-umangkon. Nagpaminaw daw sila karon sa 99.1 Mati City.
0: Salamat.
3: Master, matay oras.
0: Salamat mga katropa. Ugmar at Bon, nungdong sa programa Exciting Pilipinas. Master, inaitan nini. Good morning.
3: Salamat o glass mga katropa si Galicano Tim. Good morning. Uban si ibang membro sa pamilya Karoga Panahona. Alang siko sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Bong Umaki Algabre. Salamat, Exciting Pilipinas!

0: sa sunod ngayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, to health!
0: Ikaw ba dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang ilungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makat

0: Malay, lagsig ni, kinalaki good ko, pero sahay.
1: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o ganun pang balatian. Karun, usar ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santos Last Gold! Dunay mangustin, palaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian. Santos Last Gold! Santos Last Gold! Ang tinuod

0: of gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
1: Visionix, daghan ang atubangan.
2: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Laha siguro na daot laugat at ang pagutong nako. Noto nga, nintumar ko o Visionix Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aling nagtumar o naulian yun ko. Karon, klaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, slay ang kaipektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagka

0: kusog sa resensya o magpalikon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: every Wednesday. Mga katropa at ang iyang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
1: Katropa Caravan.
0: From July 26, Adlaw Domingo, sa alauna sa hapon sa Barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Sa una, wag isulo lang akong pitaka. Sukad nga namin akong XFM, daghalag sulo lang akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tiho, ramnis lang ito. Exciting?
4: Exciting!
5: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: oras que tropa sa XFM alas 6:05.
1: Express, balita sa bundan. Express, balita sa bundan.
0: Headlines. Mga headlines sa balitang lokal, katropa, seguridad sa mga buot, muhatag o impormasyon sa illegal nga droga, gigarantiya sa Tagum City Police.
1: Headlines.
0: Pasundayag sa gulay o prutas, gibida sa National Nutrition Month. Celebration sa Barangay Dunia Andrea Asuncion.
1: Headlines.
0: Sa balitang regional, pataing lawas sa 12 anyos nga naanod sa baha. Nakita na. 6 anyos pa dayon pang gipangita.
1: Headlines.
0: Sa balitang international, Trump admin naghimo og kampanyang buwagon ang International Criminal Court.
1: Headlines.
0: Sa balitang sports, Yuki Kawamura nagparayon sa pag-ukit sa iyang ngalan sa NBA. Gihinumduman ang kauban kaniadto sang si Kai Soto.
1: Headlines.
0: Sa headlines sa balitang showbiz, Bea Alonso og Vincent Ko gikasal na.
1: Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyak. Binhi sa XFM Express.

0: May buntag Luzon, Bisaya, sug Mindanao, may buntag Pilipinos all over the world, may buntag mga katropa. Ani ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Miyerkules, Hulyo 15, 2026. Mga katropa, ako si Lars Anyolo, kini ang Express. Balita sa buntag.
1: Express. Balita sa buntag. Express. Balita sa buntag. Balitang dugang.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal, katropa, hatugan nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton taglimpyo nga lawas gikan sa sulod paingon sa gawas. Inamdaado adlaw og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape, mapalit na sa mga parmasya butika sa tibuok Pilipinas.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Gigarantiya sa kapulisan sa siyudad sa Tagum ang seguridad sa mga buot mohatag og impormasyon kung adunay mamatikdan nga mga aktibidad sa illegal nga droga. Sumalapan ni Tagum City Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, nga prioridad matod pa nila ang kaluwasan sa concerned citizen, pinagi sa pagtago sa personalidad, sa mga mupadangat o reklamo o impormasyon, kamayan sa ilang kasayuran sa mga drug personality, sa ilang tagsa-tagsa ka mga dapit. Matod pa ni Colonel Bahan, nga human nila madawat ang usa ka sumbong o impormasyon, mamahimo unang ipahigayon ang verifikasyon kalabot sa maong impormasyon, una ilusad ang operasyon. O ginihe kayo na, dili na obligadong musaksi pa sa lugar ang impormante. Kundi malapuson man o dili ang operasyon, mapabiling confidential ang pangalan sa impormante alang sa ilang kaluwasan. Mahirap naman nga sunod-sunod ang kalampusan sa Tagum City Police Station sa ilang mga operasyon batok illegal drugs. Diin pipila ni ini na himong kabahin ang positibong impormasyon gikan sa netizen. Karaghanan usab sa mga operasyon, may resulta o resulta sa hugot ng kampanya batok illegal drugs ubos sa pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Bahan. Sa pagkakaroon, mapasalamaton si Bahang ato sa mga nagpakabanang komunidad nga naghatod og mga impormasyon aron hinahinay nga mapuo matod pa ang mga tigpayod sa illegal nga droga sa Tagum City alang sa Kalinaw. Gibuti ang sub-sahepe nga nagpabiling manageable ang peace and order sa dakbayan o padayon nilang gipakaning o naningkamot alang sa maluntaron nga Kalinaw. Alas 9 ng atong oras, mga katropa, dugang pag-detalye sa balitang lokal. Mas na yung mga mabulukon o makalingaw ang pagsaulog sa National Nutrition Month sa Barangay Dunia Andrea Asuncion. Pinagi kini sa pasundayag sa mga display sa gulay o prutas. Isip pasundayag sa suporta sa tema nga Nutrition at Kalikasan Pangalagaan. O napakitang gilas ang naglaglaing mga cluster pinagi sa ilang mga malikhaing exhibit nga nagpunting sa kahinungdanon sa husto nga nutrisyon o pag-atiman sa kalikupan. Matapas ni Barangay Captain Marisa Manglimot o Manglikmot na kong iyang kalipahin sa ligon nga suporta sa komunidad sa maong kalihukan. Iyang gipaniguro ang maong nga selebrasyon makatabang matod pa sa pagpasiugda sa kahimsog sa mga kabataan pinaagi sa pagdasig kanila sa pagkaon o mas daghang gulay o prutas. Nitambong usab sa kalihukan ang mga representante gikan sa DepEd, mga opisyal sa barangay o mga barangay health workers. Nakikuban usab sila ni SB member Leonard Disonia, SB member Dennis Sapilo o mga representante gikan sa o gikan ni Mayor o Vice Mayor Eprasur Dayaday. Dugang sa kasadya sa selebrasyon ang Zumba Dance Contest o ang Search for Nutrition Queen. Dilima ka mga cluster ang aktibong miapil sa kompetisyon. Ang kalihukan ang tumong sa pagbalig-on sa kahibalo sa komunidad bahin sa maayong nutrisyon o kahimsog sa panginabuyan. Alas 11 na itong oras, mga katropa, dugang pang detalye sa balitang lokal. Babae nakitaan sa Santo Niño talaingod nga dugta na ang lawas. Ulo na putol. Alang sa kumpletong detalye, katropang Bong Algabre.
2: XFM Report. Nabuwag ang ulo sa usa ka babae nga nakaplaga nga dugta na ang lawas alas 7:30 sa buntag, Hulyo 14 ning kasamtang agatuig sa Puro 4 Upper Santo Niño, Talaingod, Davao del Norte. Gani tungod dinhi, nagpagawas og public advisory ang Talaingod Municipal Police Station human makit-an ang usa ka patayng lawas sa sulod sa teritoryo sa lungsod nga hangtod karon wala pa mailhi. Base sa impormasyon, ang namatay nagsulob og pulang t-shirt nga adunay Simpson character print og itom abuhon nga pantalon sa dihang kini kasakitan. Gibutyag sa Talaingod PNP sa XFM Tagum, pinaagi ni Police Major Jisery Y. Larua, Chief of Police, hapon sa Hulyo 14, 2026, nga dunay miadto sa area. Di nakitaan ang lawas nga taga Durian Palma Hill, tungod kay sila nawadan usabog kaliwat nga babae sulod na sa milabay ng mga adlaw. Apan dili nila matud pamailhan, tungod usab sa pagkadugta na sa naisgutan nga biktima. Hinungdan nga pabuto na lamang ang resulta sa DNA test. Gidugang usab ni Police Major Larua nga ang pagkabulag sa ulo sa biktima, posibilidad ang hinungdan sa pagkadugta ni ini. Apan dili kini matud pa na 100% hangtod nga di pa makagawas ang resulta sa autopsy. Naghangi usab ang kapulisan sa tanan nga ipaambit ang maong kasayuran aron mas dali nga makitaan ang pamilya sa namatay ug mahatagan kini gustong pagatiman ug pagila. Katropa siguruha nga imong lawas lagsik, pagtumar ug Santon Vitamin C para immune system lagsik pirmi. Alang sa Rico sa Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat kay tropang Bong Algabre sa detalye sa report. Santang PRO 11 Chief, di siguro nga mamitinar ang maayong kaisipan sa mga nasakupan. Alang sa kumpleto detalye kay tropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
3: Subling gipasiugda ni Police Regional Office 11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete ang kamahinungdanon nga magpabilin ang maayong kaisipan sa mga nasakupang kapulisan taliwala sa nagkadaiyang mga tahas sa padayong pagserbisyo sa katawhan. Gipasabot ni ini nga ang epektibong pagserbisyo ngadto sa komunidad makab-ot pinaagi sa pagbaton og maayong kaisipan ug panglawas.
4: A healthy and united PRO 11 will effectively and definitely serve the citizenry better. That is why I also reiterate our commitment to mental health and wellness. The strength of PRO 11 lies not only in our operations, but in the well-being of our personnel through the Bantay Kaisipan and the PNP Peer Support Program. We are enjoined to look out for one another.
3: Subay ni ini, giawhag ni Rosete ang mga nasakupan nga mahimong alerto gikan sa mga red flags sama sa kausaban sa ilang performance, kausaban sa kinaiya, ug social withdrawal o ang paglikay sa pakigsandurot sa uban. Giawhag sab ni ini ang tanang ground commanders nga magbaton ug aktibo ug lantip ng mga tigpamaba o spokesperson sa ilang matag unit. Gihatagan ug ibugaton sa direktor nga ang pagtinabangay sa kapulisan nagpamatuod sa kaligun sa organisasyon. Subay sa advokasya sa mental health and wellness ning milabayng adlaw, nagpahigayon og Zumba for a Cause ang PRO 11 Police Community Relations diin gawa sa pagpasiugda sa importansya sa pag-ehersisyo ang tanang natigom sa aktibidad. Gitakdang itabang ngadto sa naapektuhan sa kalamidad sa Sarangani ug Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag Zanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Kaya salamat kay tropang Marvin Ibano sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Bundok. Express Balita sa Bundok. Balitang regional, balita sa regional.
0: Oras mga katropa, para sa skin sina sa Bundok o karon sa detalye na sa balitang regional. Nihatod ginato sa Santon Gold Herbal Tea. Santon Gold Herbal Tea na kung tabang katropa aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw. Santon Gold Herbal Tea mapalit na sa mga farmasya butika nationwide.
1: Express Balita sa Bundok. Express Balita sa Bundok.
0: Pating lawas sa 12 anyos nga naanod sa baha nakitana. Samtang 6 anyos para in pang gipangita. Alas sa kumpleto detalye katropang Hanilo Tabios.
1: XFM Report.
5: Nakita na ang usa sa duha ka batang naanod sa baha di nasangit sa kahoy ang pating lawas niini sa may sapa sa katipunan dagat Kidavaw Valencia City Bukidnon Martes sa buntaga Hulyo 14, 2026. Ang nakaplagang pating lawas mao ang magulang nga nagpagidaron og 12 anyos. Nidangat sa mong lugar ang apuhan nga babae sa bata ug diang nakumpirma ang identity sa pating lawas ni dangoy-ngoy kini sa paghilak kahinumduman nga sakay sa motorsiklo nga gimaniho sa ilang amahan ang mga biktima diang kalit na lang niya guros ang kuso nga bulog sa tubig. Hinungdan nga nasapon ang layong bahin sa motor. Tungod sa hitabo, wala na nahawiran pa sa amahan ang iyang mga anak ug naanod ang mag-igsuon niya tung Lunes sa hapon, Hulyo 13. sa Barangay Lumintaw, Quezon, Bukidnon. Padayon karon ang gihimong search and retrieval operations alang sa 6 anyos nga bata. Din nagtinabangay na ang mga responders, kapulisan ug mga volunteers. Mga katrupa, naghanap na ang pananaw tungod sa sigig tutok sa mga gadgets. Katrupa, para sa tinaw nga pananaw tumar og Vision X Plus soft gel capsule. Kaya doon na kinilutin, siasantin og beta carotene nga magatabang o patinaw sa atong pananaw alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Senilo Tabios, XFM News!
1: XFM Report!
0: Kaya salamat katropang Hanilo Tabios sa detalye sa report.
1: Express! Balita sa Punta! Express! Balita sa Punta!
0: Sa pagkasbahin katropa, doon ay usaka polisikop humanang ulata o naniong armas tungo ngadto sa kanhi kagawad tungod sa babae. Alang sa kompleto detalye, katropang Junji Librias.
1: XFM Report.
2: Ang naana karon sa sildas kapulisan ng usa ka police corporal human na kini nangulata og nanion sa iyahang kiisyong armas sa ganto sa usa ka kanhing kagawad dito sa Purok 2 Barangay Matabaw, Buena Vista, Agusan del Norte ni adtong nakanabay nga adlaw bulan sa Hulyo 2026 alauna 45 ang atak na sayo sa kadlawon. Ang suspitsado giaristo sa iyahang kaubanan usab sa serbisyo nga giila sa alias ga Police Corporal 39 anyos minyo na destino sa nasipit municipal police station. Police Corporal Jish og residente sa Carmen sa Maoga probinsya, samtang ang biktima mao si alias R 54 anyos minyo usa ka negosyante og kanhi kagawad sa Barangay City Buena Vista. Sumala sa taho na kadawat og tawag ang Buena Vista MPS kalabot sa usa ka kagubot, hinungdan kadali kiningi manduan og pag-responde sa mga personay ubus sa pag-servisyo ni Police Major Joel D. Cabanes, ang acting chief of police sa maoga buhatan na pag-abot sa dapit na abdan ang biktima nga dako na og mga bunog sa iyahaga naong gumikan sa mga sukmag. Sa gihimong imbestigasyon na sayran nga nag-inom ang biktima uban sa iyahang mga higala sa gawas sa Osaka Sirado nga establisimento sa Barangay Matabaw, samtang nagtagay nakitaan sa biktima ang iyang ex-girlfriend nga mao karon ang kasamtangang uyab sa suspitsadong pulis. Nahitabo ang komosyon sa dihang gikumprunta sa pulis ang biktima hangtod nga nagkainitay ang duha nga pulos na usab nakainom kalit nga mibunot si alias sa Police Corporal G sa iyang Glock 17 nga dunay 9mm nga balah o gition ngadto sa biktima dungan pagbuhi sa iyang mga kumo. Dali usab nga na aristo og nakuhaan sayang armas ang maong pulis sa pagrespondes otoridad kasamtangan kining gipriso sa Buena Vista Municipal Police Station alang sa pagpasaka og tukmang mga kaso og disposasyon. Mga katropa, lig-onon ta ang atong panglawas aron mahilayo sa nagkadaiyang balatian. Mag-Xanton Plus Gold og Xanton Vitamin C alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Junji Librias, XFM News.
1: XFM Report.
0: Kaya salamat kay tropang Junji Librias na nukagikan sa XFM San Francisco, Agusan del Sur.
1: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
0: Samtang dalagita nga mitaliwan humana paakan o banakon sa maitom sa Rangani Province, gihaya na sa ilahang lugar alang sa kompleto ni Dali kay tropang Philip Oligario.
1: XFM Report.
6: Walay kabutgan ang kasakit kagibati sa pamilyang Mla sa Barangay Batian, Maitom, Sarangani Province, human mitaliwan ang kabanghuran sa unom kamagsuon tungod sa paak sa banakon nini aging adlaw alas 12 sa udto. Gila na sampit ka si Maria Talis Mla, 14 anyos ka residente sa nasampit nga lugar. Sumala sa igsuon sa biktima nga buotong tamaligo sa sapad doon silang panimalay ang biktima, kauban ang 2 ka 4 anyos o 1 ka 2 anyos nga bata nga pulosig agaw niya. Wala pa sila kaabot sa sapad. Nakita na ni Maria ang banakon nga padulong sa iya mga igaga ubo at mamaak. Apan dali ni ining gigakos ang mga bata aron sa loon ang kamandag. Dali nga ni uli ang mga nasampit aron ipahibalo nga napaakan siya sa hawak. Gisulayan pa nga dalon kini sa balay tambalanan apan paspas nga mikatang ang lala. Maong wala pa kaabot sa ospital, mitaliwan na ang dalagita. Bibisita usab si Maito Mayor Brian James Reganit sa pamilya o gisaad nga ang kunon ang galastuhon sa pagpahaya o pagpalubong. Nagpahinumdom ang mga expert Lerto nga kanunay mag-amping tungod sa epekto sa linog ug sa gunson nga ulan, kundi imposibleng naapektuhan usab ang puy-anan sa mga susamang bitin. Mga katropa, sa pangadlaw adlaw dili gayod magkumpiyansa, apan kun do na may dapat kita sigurado kana ang ligon nga panglawas pinaagi sa pagtubar og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, XFM News.
1: XFM Report.
0: Taga salamat katropang Philip Olegario na nanugad gikan sa XFM Jensan.
1: Express Balita sa Punta. Express Balita sa Punta.
0: Oras mga katropa, alas 6:22 na sa buntag, karon sa detalye na sa balita nga nasyonal. Nihatod ginato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, tuloki ang patong-patong nga balatian sa matalaman sa diabetes o pagsaka sa imong blood pressure. Inumi ka ni Adoadla o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mapalit na sa mga pharmacy butika nga doon mismo sa inyong mga lugar.
1: Express Balita sa Punta. Express Balita sa Punta.
0: Atong sayro ng mga nakunang balita na nukad gikan sa XFM Mega Manila.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
7: Express Balita. Express Balita.
8: Mga katropa, iginit ni Vice President Sara Duterte nitong Martes na lalo manong lumutang sa ika-apat na araw ng kanyang impeachment trial sa Senado ang ani ay kahinaan ng kaso na isinampa laban sa kanya. Ayon kay VP Duterte, ang impeachment complaint ay not supported by evidence at iginit niyang walang sapat na ebidensya ang sumusuporta sa mga aligasyon laban sa kanya. Inakusahan din ng Vice Presidente ang prosecution na muli gumawa lamang ng mga aligasyon kaugnay ng death threats at ng sinasabing assassin na kabilang sa mga isog inihan laban sa kanya.
7: Express Balita.
8: Mariing itinanggi ng company Vice President Sara Duterte sa impeachment trial na nakipag-ugnayan siya sa sinumang tao upang ipapatay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa pagtatanong ni Senator Judge Bam Aquino, kinumpirma ni Defense Counsel Attorney Mark Binluan na kasama sa kanilang isinumiteng sagot sa Senado ang pagtanggi sa naturang aligasyon at iginit na hindi ito totoo. Ayon pa kay Binluan, maghahain ang depensa ng ebidensya upang pabulaanan ang parantang laban sa Vice Presidente at patunayang walang basihan ng mga ito. Samantala, sinabi ni Senador Bam Aquino na rerepasuhin niya ang official records ng impeachment court upang matiyak kung malinaw na nakasaad sa isinumiting sagot ng depensa ang naturang pagtanggi.
7: Express Balita. Express Balita.
8: Inihayag po ng prosecution witness na si NBI Barm Regional Director Jeremy Lotok na ang umano'y Operation Romanov ay unang naiugnay sa naging pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa First Family. Sa pagdinig ng impeachment trial, sinabi ni Lotok na bantay sa kanilang open source investigation. Lumitaw ang Romanov reference mula sa talumpati ni Baste Duterte sa isang rally noong Enero taong 2025. Aniya, wala rin silang na-validate na ibang Operation Romanov bukod sa naturang pahayag. Kinumpirma rin ni Lotok sa pagtatanong ni Senator Judge Raffy Tulfo na ang Romanov reference ay tumutukoy umano sa Pangulo at sa kanyang pamilya at hindi kay Vice President Sara Duterte. Gayunman, sinabi ni Lotok na hindi isinama sa kanilang investigation report ang talumpati ni Baste Duterte dahil hindi ito ang pangunahing saklaw ng kanilang investigasyon.
7: Express Balita. Express Balita.
8: Nanawagan si Senator Judge Alan Peter Cayetano na maging patas sa paghusga sa kampo ng mga Duterte at iwasang agad magbigay ng konklusyon kaugnay ng pagbanggit sa Romanov sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon po kay Cayetano, sinabi niyang makatarungang banggitin si Davao City Mayor Baste Duterte sa investigasyon, ngunit hindi ito sapat para agad sabihing nagbantay ito sa Pangulo at sa First Family. Paliwanag din ni Cayetano na maaaring magkaiba ang tinutukoy na Romanov at Operation Romanov kung saan posible ring babala lamang ang naging pahayag ni Baste Duterte at hindi aktual na pagbabanta, kaya dapat maging maingat sa pagbibigay ng interpretasyon. Nauna nang sinabi ng ikalawang testigo ng prosekusyon na si NBI Official Attorney Jeremy Lotok na si Mayor Baste Duterte ang unang nagbanggit ng Romanov sa isang maisog rally noong 2024. Samantala, lumutang naman ang terminong Operation Romanov sa online press conference ni Vice President Sara Duterte noong November 23, 2024 matapos itong banggitin ng isang nagpakilalang Princess Maui.
7: Express Balita.
0: Alas 6:26 na itong oras, mga katropa, karon sa detalye na sa balitang internasyonal. Nihatog na ito sa Visionix Plus of Gel Capsule. Katropa, para makita og maabot ato ang mga ambisyon, dapat din operamit niya ang vision. Inom na adlaw og Visionix Plus of Gel Capsule.
1: Express Balita sa Punta.
0: Katropa naghimo og kampanya ang administrasyon ni US President Donald Trump aron buhagon matud ba ang International Criminal Court kuno ICC tungod sa pagtuo nga naghulga kini sa soberanya sa Estados Unidos. Matud pa ni US Secretary of State Marco Rubio, gisalikway sa Estados Unidos ang katungod sa ICC sa pag-imbestigar og pag-usig sa mga Amerikano o mga opisyal sa ilang nasod. Dili usab tugutan sa administrasyon ni Trump nga hulgaon sa ICC ang mga opisyal sa Amerika. Dugang niya nga ang unang tumong sa ICC mao ang pagtubang sa dagkong krimen. Apan giingon niya nga nilapas na kini sa iyang katungdanan o nahimong mas agresibo sa paglihok. Mahinom naman nga dugay na nga giingon ni US President Donald Trump o kanhi US President George W. Bush nga dili nila ilhon ang otoridad sa ICC batok sa Amerikano, labi na sa mga sundalo. Oras katropa, alas 6:27 na sa buntag.
1: Balitang sports, balita sa sports.
0: Detalye sa balitang sports, hatog nato sa Turbo. Ang Turbo katropa, dili lamang siya pang kama, kundili pang sports pa. Mas aron nga mas maligon pa ang tuhod, makasuga kon bisag magluhod, mag-Turbo. Male enhancer, matag dulog. Tunay sangkap ka, maka on Clavuasca. Sigurado mo pag-ahi sa imong pagkaikaw. Turbo, mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.
1: Balitang sports, balita sa sports.
0: Nagpadayon sa pagpakita og impresibong duwa ang Japanese point guard nga si Yuki Kawamura sa NBA Summer League. Din nagibarayag niya nga usa gihapon sa iyang gitinguhang makadungan og duwa pag-usab ang Filipino center nga si Kai Soto nga iyang nahimong kauban kaniadto sa Yokohama B Corsair sa Japan League. Bisan og 5.8 lamang ang gitas-on na pamatud-an ni Kawamura nga dili sukod o dili sukod ang gitas-on aron makabarog sa NBA. Sayang duwa alang sa Indiana Pacers Summer League squad, naka-record siya og 8 puntos og 4 ka mga assist batok sa Cleveland Cavaliers. Og gisundan kini sa 12 puntos, 3 rebounds og 3 ka assist kontra sa Philadelphia 76ers. Matod ni Kawamura, ganahan kaayo siyang makadula pag-usab uban ni Kai Soto. Tungod kay kompleto kini sa abilidad maka-dribble, maka-pasar, maka-pamusil og maka-pandank. Naglaom usab siya nga makaabot o maabot ang adlaw nga mag-kam o magkatambayayong sila pag-usab sa mas taas nga level sa basketball. Samtang si Kai Soto nagbalayon usab sa iyang pagpaningkamot nga matuman ang damgong makadula sa NBA. Ipasawot sab ni Kawamura, ang labing dakong hagit sa liga mao ang pisikal nga kusog sa mga magdudua. Sa panini, iyang gidasik ang tanan nga batanong Asian players nga padayon lang sa pagtrabaho o kogihan o dili mobiya sa ilang damgo. Oras mga katropa, alas 6:30 na sa buntag.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Detalye sa balitang showbiz, tugon nato kini katropa sa Cleaner Skin Beauty Soap. Aron nga mas muhamis ang kutis, mulumoy, mupiskay, muhapsay, daw sama sa baybay sa burakay, magnusnus na mga maring o Clear Skin Beauty Soap. Usa ka herbal ka sabon, mamalit na sa mga parmasya butika nationwide. Init-init nga balita mga katropa mga pare. Si Bia Alonso og Vincent Co gikasal na. Ay di ay good ha. Asa ka napitan ni gikasal katropa og kinsasab ang mga nahimong ninong. Atong Siron pinanagis itong showbiz correspondent Inday Erica.

0: ang ilang kasal sa Spain atong Hunyo 13 tungod dili pagkasinabtanay sa pipila ka mga provision sa ilang prenuptial agreement. Ay nako mga maring ay morto karon nga nakasal na gyud si Bea oi. Anyway, okay kay may idad-idad na pa kaday. Ay nako mo to mga maring ato ang showbiz balita today. Ako din sa Maring Inday. Ay mare sa Mignaong o. Ni Nancy. Ay ko kada ang showbiz balita today. Ako din si Maring Inday Erica dili ko pa dili minsa sa apat di ba kumpensahan tungod kay manguna og silingan. Nagkaka salamat na bye.
1: Showbiz balita.
2: Daghang salamat Maring Inday Erica sa detalye sa report. Abi dagko mingon siya paring gab og para sa gnaw ni Bea. Si Nancy di ay. Anyway. Oras mga katropa alas 6:32 na sa buntag.

0: Huwag mong katunag lang ko sa mga balita karong adlaw ng Miyerkules. Julio 15, 2026. Oy, pidi ron. Mga balita ang hatog nato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Nakuntabang kinikatropa ron nga mamintinar ang kahimsog sa to ang mga panglawas. Sa ngalan sa to ang sparring partner sa technical side, katropang Gabalas. Ato ang season manager, katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager sa XFM Network Philippines, katropang Edwin Garing. Ay kamagawa mo sunod na ang Bullseye. Ato makauban si Arnel Cortez. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Lars Hanyol. O kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Balita sa Buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express

0: Martin Isaka Wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matiktuhan akong pasulod sa lima patuig na kupang Wilde. Medyo naan ako'y problema sa pamunod. Di na ko kaklaro o mga gagmay litra. Gamitan lang ako og antihos. Para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang kong mata. Di na pariya sa una. Bisan karon di na kong ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus.

0: Regime, uguban ang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro ug tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaum ug kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema ug hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata firme, klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
0: Zafa Plus Coffee Mix User.
3: Ito, sukay ko mga pir. Pag-abot na kong 40 anyos, na ako'y ginabati nga acid reflux, inatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako nga tilawan, sa itong Plus Coffee Mixer jud ko niya. Hindi lang acid reflux iyang natambala, nati akong arthritis, hantong karo, wala na ko gagiang-kia. Archie D.I. ni, taga-panabo, office worker.
0: Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zampo Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mainom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
6: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan.
5: Uy, sa muni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
7: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod, no? Kasina og himsog sa mga tipasi.
8: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamitin sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
9: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Orsua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Wednesday!

imposible kalidad nga garments o customized sa barrel. Anto na ta sa kasaligan ug subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo. Kundili, customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and caps, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose

0: ako giniguran nga dugo. Dugo na ko, nabala ka ko sa ete, batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko, santon plus gold. Akong pag-sulizer, nakahuro o glock at nakita ko nga, adunay aldeo akong pamati. Unya, lukbal bakong menstruation.
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mapaon ko para og junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape

0: wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santong Blas Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Santong Blas Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santong Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Blas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Blas Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawan.
3: Okay, si Jimmy Torres. 34 anyos. Tagabukid nun. Sa kamikali ko. Okay, naday ko nagproblema alis ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon na pagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod ni higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. O kipalit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibihan ng akong gibati. Wala na itong paggabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mga nagibati, sama ka nago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang katiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premio D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Kadaan lang yun kung nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
1: Turbo Supplement for Men.
6: Oh, yes.
1: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa. Certain Plus Herbal Soap.
7: Ako si Kent Figueroa, katag-antike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
1: Mga katropa at ang iyang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
8: Katropa Caravan.
1: Ngayong July 26, adlaw Domingo, sa alauna sa hapon sa Barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits na, mga katropa!
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo, hambay rang nilayas. Ano? Exciting?
11: Exciting?

0: Mino Car sa XFM.
1: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wabar ko na mina og XFM, ila kong sulug-sulugon og puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Apat sa dihang, sugan na mina og XFM, saan man nga. Di ba, buwan po ba'y tigre? Hindi ka ba'y pite? Hindi ka atras pise? Ah, may pay muligin.

0: kurang. Usa man imong toyo.
1: Usa ka oy.
2: Awas, res.
1: Lang na af imong kamot.
0: Kurang. Matod man gud sa doktor. Bawal kuno nako mualsa og bugat.
1: Exciting!
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take ko talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
3: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot. At hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 ha! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag lang masyadong mag-alala dahil nandito na ang Premium D3. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang Premium D3. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak, para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang Premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste products sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan, dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang Premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukulang ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 everyday. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
3: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may taglay na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabini. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tenga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawan. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolauric na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan nito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan-kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferolic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bacteria, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
7: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
8: The Secret of Health.
9: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
10: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
11: Iya, Sakel Humawan. Kaming akong country, 1976, panisya nagsugod. Dili na nang siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakutaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang hindi ko katulungan. Lili mo nga na akong baba.
9: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
12: Ay, nayong gamugot manay mong dagway.
13: Ah, oh, sakit di akong tiyan, Lula.
12: Ano man?
13: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kutu.
12: Mali na nga kape.

0: ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits. Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Sample Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sample Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sample Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
4: Santon Vitamin C, the

0: Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C. Sikap Lodi nang apply sa barberuhan og dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mabud ko mo gupit. Yun na pa. Ayo.
2: Basta man.
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
2: Basta ato.
1: Mga play unta kog barbero.
2: Hala, sorry. Sorry ha? Payot yan. Among. Itawa, tini.
1: Bayot na di ay inyong ginadawat din, he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre. Bayot kayo. Dawat na ba ko?

Davao Oriental, good morning City of Bati. Welcome mga higala. Dining atong Miyerkules na edisyon mga igsoon. Pizza 15 kita karon na adlaw mga higala sa bulan sa Hulyo. Tuig 2026. Kumusta ang atong mga katropa diri karon sa atong nasakupan mga higala? Sa 26 tanan ka mga kabaranggayan nga naglangkob sa siyudad sa Bati. Diri karon mga higala sa tibuok probinsya sa Davao Oriental. Welcome na mga higala sa paglayag ug pagpangalagad sa programang Bulsay. Dili nga itong paghatod kaninyo mga higala. Uyugi na rin no hangtod alas 9 sa iyong kabuntagon. Sunod sa duha ka oras ka paghatod kaninyo mga katropa. Dili nga itong mga nagunang impormasyon. Mga katikaran, aksyon, balita. Dili mga dagko ng hiskutanan mga katropa. Dili ka nato sa siyudad sa Bati, probinsya sa Davao Oriental. Kapupudan sa nasod Pilipinas. Og diri karon sa ato sa Region 11 mga igsoon. Maulanon nga kabuntagon sa adlaw nga Miyerkules mga katropa. Amping kanunay sa tanan mga higala nga mugawas mo trabaho mo eskwela mo biyahe karong adlaw. Tauban gihapon ninyo karong buntaga mga katropa. Ang inyong angkorban, Mr. Bullseye Mati Davao Oriental. Kini si katropang Vicente Pichon IV. Nabagat na mga igsoon sa atong technical partner sa technical side. Kauban na ito karumbuntaga. Si katropang Virgil Picong Ordinesa. Pangalan mga higala si Bugbanay Hanay ug Puwersa sa XFM Network Philippines. Pampanguna mga higala sa atong tinahod o pinalangga nga President and CEO. Nga si Dr. Emilito Uy. Sa atong Vice President mga higala, Ma'am Olivine Uy. Sa atong General Manager mga katropa, katropang Sir Edwin Garing. Kumusta ang atong mga kaigsunan diha karon sa tagsa-tagsa ninyo ka mga nahimutangan mga katropa? Atong mga kaigsunan nga sayo pa lamang nagdigamo og nagpanikay-sikay na. Nagpreparar mga higala sa tanan natong hikotaron karong buntaga para sa atong mga estudyante, trabahante o personal kanato mismo mga igsoon.

private employees, mga higala. Dari karon sa ato mga kaigsunan sa transport sector. Ato mga pinalanggang mga bao-bao o pedicab drivers, mga katropa, good morning. Madayaw nga kabuntagon kamayo hurot sa ato mga kaigsunan sa segundo distrito ng probinsya. Ya karon sa lungsod sa San Isidro. Gobernador Generoso, mga higala. Kick off kagahapon sa ilang araw ng Gobernador Generoso. Daghan mga higala ang gihanay. Gilatag karon nga mga kasadyahan kini mga aktibidad mga aktibidad da mga higala kini mga programa diha karon ni Honorable Municipal Mayor Juanito Colotzi Inohales. Good morning Kuya Mayor. Yapon mga higala sa lungsod sa Lupon, madayaw nga kabuntagon. O sa lungsod sa Banay-Banay mga higala. Good morning Mayor Sunny Alonso. Diha karon mga higala kang Vice Mayor Fred Go. Diri sa Berbero distrito mga higala, unang distrito sa atong probinsya mga higala. Diha karon sa lungsod sa Tarragona mga igsuon. Ibot ang dagan sa atong pamunuan sa lokal nga panggamhanan mga higala sa lungsod sa Tarragona. Daghan og hitik og mga programa si Mayor Kaka Bulaong mga higala. Mayor Benji Art Kaka Bulaong mga igso. Yes, lungsod sa Manai, lungsod sa Caraga, Boston, Katiin. Good morning, padayaw nga kabuntagon, kabayohurot. At mga kalumunan na silingan o mga katropa diha mga igsoon tubtob sa atong maabdan. Sa atong mga higala o kaigsoonan nga nakaroon skilid sa kabaybayunan mga katropa. Yes, sa barangay Dahikan mga katropa, good morning. May buntag sa atong mga higala diha karon sa Amihan sa Dahikan, Balod sa Paglaom Incorporated. Ang ipangunahan mga higala sa ilang president si Mr. Pedro Plaza, good morning. Sa ilang mga founding members mga higala si Alan Winston Plaza at si Maiden Quijada. Good morning katropang Leo Labadan. Watching karong buntaga mga igsoon. Naot pa mga higala dawata. Mga suki na ito, pinalanggang mga tigpaminaw. Ang among mainiton, mga higalag kinesing-kasing. Kapag timbaya ang anha, kaninyong tanan karong buntaga. Ining mga ulanon nga kabuntagon sa adlaw ng Miyerkules. Pitsa 15, mga higalas, bulan sa Hulyo, tuig 2026. Ang among panghinaot, mga katropa, nga kitang tanan. Kabuliha, mga higala, ihatagan, mga katropa, o ang inyong tibok pamilya. Mga kabanay sa maayong panglawas. Karong buntaga, maayong kahimtang mga higala. Inubalan sa mga gasa sa maayong paabuton karong buntaga mga igso. Kagkitang tanan mga higala, doon ay katawhay kabiskay sa atong tagsa-tagsa mga higala ka mga panghuna-huna. Kaligdong sa atong mga balatsyagon o kadasig mga higala sa tanan natong paningkamot sa mga nagpaabot nga kalaugan o pagsulay karong buntaga mga igsoon. Imbukada mga higala sa atong programa, ang programang Bulsay Mati Davao Oriental. Pumalik mga igsoon si katropang Vicente Pichon IV, human sa mga pahiba

0: paring lodi. Grabias damgo na ako paring lodi, oy.
1: Bao ba? Usa ba din nang imong damgo de pare?
0: Paring lodi, nag-inom ko na ako bao niya. Perte ko na ako ang hubuga, oy niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napitig hubugang yun.
1: Matinga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi.
1: Oh, usa may problema.
0: Pag mata na ko pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
1: Usa ila siya.
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na binig ka tuwid na binig ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdanggo na gubo. Kanya ito bilik man. Basta mag-inig ko sa Santon Plus.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa premium D3 coffee mix.
7: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usaka trabantri sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga premium D3 coffee mix. Kamera kong trabaho, kapo nyo kay pag-uli. Pag-testing ako, ulo kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo din yung kopi dahil yung premium D3 coffee mix. Sa mga kauban akong trabantri sa Water District, nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy mong tayo paguli, istingin yung inom ning

0: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
1: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
0: Oh, mo ba? Tigamitan ang guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
1: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark, nagiuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbat sa mga sakit sama sa cancer. Tungod kay Duna kini antioxidant, makaubusab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
0: Aw, oh, mao ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
1: Awa day sa mood si mama pa? Paimno na tong Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man pud kini sa mood.
0: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kape? Puto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ayo! Ayo!
2: Si pangayo eh, naram ko din eh.
1: Papalita ragod kong sigarilyo.
2: Unsa nga sigarilyo?
1: Kada lang hope kay basin na pa mi pag-asa nga magbali.
2: Hoy, kaplodi, bagay sa imuha mo eh.
1: Kay nga naman.
2: Asa pa mo?
3: Mga katrupa, exciting!
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Kinhisa! Puro saan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial karon. Puro saan! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM

7:27 in the morning na mga katropa. Welcome back mga igsoon. Ganoon sa atong Miyerkules ka edisyon mga higala. Pizza 27 or pizza 15. Pizza 15 mga higala sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Sa umang gihapon ninyo mga katropa karong buntaga, ang inyong Mr. Bullseye Mati Davao Oriental. Kini si katropa ang Vicente Pichonafor. Nabagad na mga igsoon sa atong technical partner engineer sa technical side karong buntaga, kauban nato mga higala sa Bigas Lawak, si Engineer Virgil Picong Ordines. So ato mga kaigsoonan nga pagawasay pa lamang sa inyong mga panimalay. Inyong kalimti mga higala o pagpangapi ha. Itong daw karon ang atong panahon. Pero mas nindot mga higala ang atong timplahon o atong imnon nga kape. Ang atong kape nga healthy mga higala kape. Nga makatabang mahatagan kita o ligon nga immunity mga igso. Ang atong mga kape mga higala sa Yes to Health Incorporated. Igama gayud kini mga higala para makatabang kaninyo nga mapuggan kini mga sakit o balatian nga mo'y hinungdan. Nga dali kita mga higala matakbuyan niini nga mga sakit. O dali mga higala igon ang atong immune system. Ha? Kinimagong atong Santon Plus Coffee Mix mga higala. Tunapod kay kapilian ani mga katropa Santon Gold Coffee Mix. O premium D3 Coffee Mix mga higala. Mutabang kining atong mga kape. Napalingkunon ang imong immune system. Ma-regulate mga katropa ang pagpitik sa imong kasing-kasing. Mapakalma sa imong nervous system mga higala. O pakusgon ang imong cognitive function. Kung kape nga healthy ang imong gipangita mga katropa mga higala, ginikanan mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga makatabang mga higala malikayan kini mga sakit o balatian. Tungod kaya doon na kini mga nindot mga higalang natural ingredients. Sama sa kamunggay, mangustin o soya beans mga higala. Musa sulay na mga katropa ang atong Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga mo pa normal sa pagpagawas usab. Dilig-dilig, ikinahanglan mga higala o mga bad hormones sa atong kalawasan. Wali mga higala, ang atong ginakape sa iyo sa kabuntagon, mga igsuon, o di po ka babalaka ani mga higala nga nervyoson. Tungod kay all natural, walay caffeine mga katropa, ang atong Santon Plus Coffee Mix. So safe in all mga higala, FDA approved. Isang unsang orasa, pwede ta katimpla mga higala. Walay overdose mga igsuon, ha? Ang atong labian og healthy nga kape mga higala para sa mga ginikana. Ha? Parisa na to karong buntaga mga higala kay medyo nagsuol na pod ang pamaol sa atong atong panahon mga higala. Parisan dani mga katropa sa atong nindot nga ascorbic acid. Atong Santon Vitamin C mga igsuon nga doon ay spirulina nga puno sa vitamin A og 10 times mga katropa nga mas daghan kitang bitamina nga makuha kaysa carrots mga igsuon. Uli ang hinungdan mga higala nga dakong tabang gayud karon aron bunindot og klaro ang atong pananausab. Mutabang aron kanato mga higala sa pagpalambo sa atong immune system nga mo paligon sa atong mga panglawas mga higala kadi tadali magkasakit og aron ang atong pamilya magbalipayon kanunay mga igsuon. Kining atong ascorbic acid nga Santon Vitamin C mga higala. Kung gini ang atong alkaline nga vitamin C mga igsuon. Kini ang atong lamian nga kape o ang atong nindot nga produktong Santon Vitamin C mga igsuon. Atong Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix mga higala. Papalit kini sa inyong mga suking butika nationwide. At ipod ka maglisod mga higala, bisitaha ang atong clinic. Natay clinic nationwide mga higala o drink ka na to sa City of Mati. Ang atong clinic mga higala na himutang, nahimutang diha karon sa ground floor A Square Building, Quezon Street, sa dalang Quezon Street mga higala, Barangay Central ning siyudad sa Mati mga igsuon. 7:32 in the morning mga katropa. Dirita mga igsuon sa atong padayon nga pagpanubay. Saan nahitabo karon diha mga higala? Sa Davao Oriental Provincial Rehabilitation and Reformatory Center o kung mas nailhan na ito nga Davao Oriental
provincial jail mga igsoon. Sobra 24 oras na mga higala, sa matter of fact. Hanggang karong panahon na mga higala kay wala pa bang kita kadawat mga igsoon og update sa media. For all we know mga katropa, padayon gihapon ang standoff dihang dapita tali sa mga gwardiya mga igsoon sa maong jail facility.

0: sa receiving area sa maong prisuhan sa covered court, mga igsoon.
1: Pulo sa ay!
0: Now, napuhag na lamang sila mga higala sa dihang nagdinaganay na. Nagtibulaag na mga higala tungod kay gipagawas na sila sa mga gwardiya, mga igsoon, kay naana di ay mga katropay tensyon nga namugna diha karon sa dako nga bahin sa maong jail facility, mga igala.
1: Pulo sa ay!
0: Og matod pa, mga igsoon, sa atong nakuha nga impormasyon sa tinubdan o credible nga tinubdan nga source.
1: Pulo sa ay!
0: Walo kuno ka mga mayores sa nagkalayang selda, mga igsoon. Diha, mga higala, sa maong jail facility ang namuno nining pagwelga, mga higala, pag-aklas o barikada nining ato mga persons deprived of liberty o kon PDL
1: Pulo sa ay!
0: Nga naglungtad sugod kani adtong milabayng adlaw, mga igsoon. Now, na-confine na ni sila, na-cordon na, mga higala, sa atong otoridad.
1: Pulo sa ay!
0: Sa mga empleyado, mga higala, sa probinsya nga ga-duty dihang dapita, mga igsoon.
1: Pulo sa ay!
0: Gawas pa din naana ang pag-augment sa atong mga kapulisan.
1: Pulo sa ay!
0: Una na itong nakitaan, mga higala, nga may responde ang atong Mati City Police Station. Ang ato mga kawani sa Davao Oriental Police Provincial Office o Kondopo.
1: Pulo sa ay!
0: Apoy PNP SAF dito, mga higala.
1: Pulo sa ay!
0: SWAT unit, mga igsoon. O uban pa, posible, mga higala, nga mga law enforcement unit or agencies para mo augment ngay kondo, ikordon. Aron dili, mga higala, maka abante, mga igsoon, ang namugna nga tension ang pag-aklas karon sa mga pineris.
1: Pulo sa ay!
0: Now, doon na sila yung mga demands, mga higala, nga ilang gi panubayan, mga igsoon, og maoy gi singgit karon, mga higala, sa mga PDLs. Dihang dapita, mga katropa. Nag-una diri, mga higala, nga mga reklamo, mga igsoon, nga buot o gusto nato ipangutana, mga katropa, sa nagpakahilom karon, mga igsoon, nga jail warden, mga higala, sa provincial jail sa probinsya, nga si Warden Apollo Conde. Nagkanto pa, mga higala, nato ni siya gipaabot pagsugod, mga higala, para makahatag ba lang siya, mga igsoon, o bisa gamay nga official statement sa posibleng nahitabo dihang dapita o kamusta ang kahimtang sa mga PDLs o sa iyang mga personahe.
1: Pulo sa ay!
0: Ha? Kay gikan, mga higala, katong pagsugod, mga igsoon, nakadungog manggod o buto-buto, mga higala, ang mga residente o mga nakaagi atol sa maog tungura, kadungog o mga lima matod pa ka mga buto gikan diha sa sulod, mga igsoon.
1: Pulo sa ay!
0: Gusto ba, hibalan po sa mga kabanay sa ilang gitawag nga mga pasyente. Ano yung term nila diya? Bisitahon ako kung pasyente. Pero, kidding aside mo niyang gusto karon mahibawaan, mga katropa, sa mga kabanay, mga igsoon, sa mga detainees nga na diha karon sa sulod sa provincial jail.
1: Pulo sa ay!
0: Now, isa-isa ho na to, mga higala. Ang gireklamo sa mga piniriso, kaya ang ilang kusog na singgit karon, mga higala, nga madunggan sila sa atong halangdong gobernador nga si Governor Nelson Boy L. Dayanghirang, nining ilang mga yamok

0: nining ilang mga yango mulo. Mm. Sa baong pasilidad mga higala. Mm. Unsa ba ang naguna mga katropa nga mulo og yango ngo diha karon sa ato mga kaigsoonang PDLs? Usa-usahon ta ni kay gi padalhan man ta mga higala sa atong Facebook page og mensahe mga higala sa matud pa usa sa anaa diha sa sulod mga igsoon. Kung anong nakapadala siya mga higala, muna ang dakong pangutana usab, but mapasabot din nga doon na sila i-access sa cellular phone ditong dapita. Mm. Ah. Now, ang ipadala ng mensahe, nagkalayon. Mm? Ania ang ilang mga naguna mga katropa na disgusto. Wa maangay. Mga aligasyon, mga igso. Batok sa administrasyon o tagdumalahan. Diya karon sa provincial jail. Dining si jail warden Apollo Conde. Usa-usahon ta ni. Kay gusto nato mga higala tubagon. Ni jail warden Apollo Conde. Kung unsa ni katinuod kay gimension na bagyod. Ang iyang pangalan diri mga higala. Una niini mga igsoon. Commercial break sa ta. Ha? Commercial break sa ta. Mga higala ka interesante mga igsoon ang mga mulo aligasyon. Sa mga piniriso diha karon sa provincial jail. Gagiingon mga higala. Gawa nagyod na mao ang pagdumalahan. Ha? Ni provincial jail warden Apollo Conde dihang dapita. Kung ano atong balikan ang mga rason mga higala. Commercial break sa balik ang programang Bullseye yung si katropang Vicente Pichon the Fourth human sa mga pahibalo. Standby Bullseye. Bullseye.
1: Balot. Balot. Balot.
2: Ay, balot! Ay, balot!
1: Piten!
2: Nga kaya sindiha?
1: Naa!
2: I-open po nung syagin!
1: Aken! Aken! Aken! Exciting!
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Hindi na kasi niyo. Dili sa sabihin niyo sibo. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ako kay di magkatulog o dayo. Magkamat mo ko dugan na sa kasbalik katulog. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dayo ang baon niya. Maayo akong tulog. Magdanggo na gubro. Kami ato dili man. Masama ginang ko Santon Plus.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Hindi tagli mabayad sa tuition mo.
1: Oh, gali. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
3: Ahid mo lang sa iyong buong katawan.
4: Siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahi.

0: vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, putot kayo ko. Sukad nga namin ako ng XFM. Hala, nitangkad ko.
3: Wow!
2: Binawbi? Pinagali ka yung cheese nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay naghanda kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
4: Exciting!
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: 7:47 in the morning, mga katropa. Dirita mga igsoon sa atong padayon, sa atong pagpangalagad sa programang Bulsay. Eh lang yun, kaya akong talungunin akong quote. Wednesday, mga igala, Pizza Kids sa bulan sa Hulyo nga edisyon, tuig 2020. Bulsay! Bulsay! Tawag ihapon ninyo, karbuntaga, hangtod alas 9, mga igsoon. Bulsay! Ikatropang Vicente Pichon IV inabagan sa atong technical partner engineer sa technical side. Kauban nato karumbuntaga mga igsoon si katropang Virgil Picong Ordines. Now, una nato mga higala usa-usahon. Kining reklamo mga higala nga mo hinungdan mga katropa kung anong nagwelga ka ng mga persons deprived of liberty o ang mga piniriso mga higala diha karon sa Davao Oriental Provincial Rehabilitation and Reformatory Center sa ilang mga reklamo mga higala nga irregularidad allegedly matod pa batok sa pamunuan ni Provincial Jail Warden Apollo Conde. Ato sang ihatag mga higala ang update sa atong panahon. Gikan sa atong pag-asa mga higala karumbuntaga. Kaya para masayod ta mga igsoon kung sa atong lauman. Karumbuntaga sa lakat sa atong panahon mga igsoon. Paminaw na to mga higala ang taho report sa pag-asa mahitungod sa atong lakat sa panahon karumbuntaga.
1: Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw na Miyerkules, July 15, 2026. Bahagyang humina itong southwest monsoon natin at dito na lamang ito umiiral sa western section ng Northern Luzon. Inaasahan din natin mamaya ay lalo pang hihina ito at ito'y mag-offshore na or dito na lamang sa karagatan nakaka-apekto. Samantala, meron tayong dalawang low pressure area na minomonitor dito sa loob ng ating pag-asad monitoring domain. Itong dalawang low pressure area po ito ay wala naman pong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Sabihin natin itong nandito sa may Hong Kong area, ito po yung dahilan kung bakit itong southwest monsoon po natin ay offshore. Dito po napupunta itong southwest monsoon sa circulation na ito. May kita din natin, mababa na rin naman yung chance nito na maging isang ganap na bagyo muli. Samantala, ito naman dito sa may borderline ng ating Philippine Area of Responsibility ay yung dating si Josie. Ito yung nag-downgrade bilang isang ganap na low pressure area at ito po'y tuluyan na rin lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Bagamat meron tayong dalawang low pressure area na minomonitor sa loob ng ating domain, wala po itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Para naman sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin makakaranas tayo ng bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated rain showers o kaya mga localized thunderstorm, lalo na po sa hapon at sa gabi. Ang temperatura para sa Metro Manila, 23 to 33 degrees Celsius. Lawag, 25 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin ang 26 to 38 degrees Celsius. Baguio, 16 to 24 degrees Celsius. Tagaytay, 21 to 31 degrees Celsius. At Legazpi, 26 to 33 degrees Celsius. Para naman dito sa may Palawan, buong Visayas at Mindanao, makakaranas din sila ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din po natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon, na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm, lalo na po sa hapon at sa gabi. Agosto 10 para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 26 to 32 degrees Celsius. Dito sa Iloilo, 24 to 33 degrees Celsius. Tacloban, 25 to 33 degrees Celsius. For Cebu at Cagayan de Oro, 24 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 26 to 33 degrees Celsius. At Davao, 24 to 33 degrees Celsius. Wala naman tayo napataas na namang gale warnings sa namang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:35 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:29 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin na aming mga social media pages at ang aming website, pagasa.dost.gov.ph. Ang iyong pumunta ang latest sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
0: Bullseye! Ito ang weather update. Weather update, mga higala, gikan sa Pag-asa. Kang Chanel Rodriguez. Sa Manila, mga igsoon. Para basayon ta, mga higala, nga kung unsa ang atong lauman karon sa atong lakat sa panahon, mga igsoon. Now, balikan nato, mga higala, una ta mag-commercial break sa atong unang hugna sa oras. Matod pa, mga igsoon, kay mag 48 oras na, mga higala, kung di pa na nila marisulba karong adlawa, ang welga diha karon sunod sa Davao Oriental Provincial Rehabilitation and Reformatory Center o kung ang atong provincial jail. Gibanabanaan, mga higala, nga matod pa ang kinitanan subject for confirmation, gibanabanaan anaa sa mga 1,000 ka mga apektadong inmates karon. Di maginitanan sila, mga higala, ang uban ni ini, wala nalang choice, kaya naa sila diha karon sa susama nga pasilidad. Pero matod pa ang pag-aklas or welga, mga igsoon, sa mga pideriso, gipanguluhan kini sa 8 ka mga mayores diha karon sa mga selda. Subot pasabot ni ini, mga igsoon, nagkahiusa kining mga mitindog nga mga lideres sa mga pinriso di asulod sa ilang panawagan, mga igsuon karon nga madunggan og mabatian sila, matagaan sila og pagtagad, mga higala, sa atong halangdong gobernador nga si Governor Nelson Boy L. Dayanghirang og sa mga katapo sa media, mga igsuon. Tungod kay posible di na gyud nila kaya, mga higala, kining ilang mga kahimtang og sitwasyon subay sa ilang mga reklamo, mga igsoon. Now, kagahapon sa buntag, nakadawat, mga higala, og mensahe ang Facebook page sa XFM 99.1 Mati City. Bullseye! Ah, 8:38 in the morning ang mensahe nagkanayon. Magandang umaga po, sir. Una sa lahat ang dahilan nganong nagwelga ang preso diri sa jail. Tungod ang padala or mga padala, dili nila ginadawat, tapos kung naaman, inigabot sa preso, lugaw-lugaw na. Ang pagkaon, puryagaba, puryagaba kayo. Tapos ang ikaduha. Sir, kaning pagkaon na mo halos dili makaon tungod hilaw. Tapos naapadyod mga ulod. Og iti sa ilaga. Pasensya sa mga namahaw karon, ha? Tapos ang sudan, gagmay kayo. Ang hiwa. Dali lang. Kay datay mga naistorya ng kahinabi, mga higala, nga gikan po diha sulod mga igsuon og nakalaya na. Matay, mga igsuon, ang hiwa kuno sa isda diha, mga higala, dako pa rin kumingking, mga igsuon. Katungara ni ining kumingking, mga higala, ang rasyon sa hiwa. Sige lang, sabto na to, kay basig daghan yun po kayo sila diha. Ato ni subayan, mga higala, kay dunay matod pa budget ang per mil alawan sa mga PDLs diha, mga igsuon, gikan sa atong provincial government. Kini ato paning subject for confirmation, pero doon ay impormasyon manggod nga 15 piso sa matag kaon ang budget, mga higala, sa usa ka pederiso. So 45 peso sa usa ka adlaw, mga igsuon. Gamay, mga higala, kung maturingan ang resgutan, mga higala, nga budget. Nga mo'y posibleng hinungdan, mga higala, nga di gayod kaya nga dinagko ang hiwa. Dinaghan ang takos sa pagkaon, mga igsoon. Pero atong balikan, mga higala, padayunon na to ang gipadala nga reklamo. Ikatulo, sir, ang tubig diri halos walay agas, dili mi makaligo og tarong. Tapos ang mainom namo nga tubig, dili nila ginapaagas kay ang purpose nila, mahalin ang baligya nila nga mineral. Guard ang tag-iya.
2: Agoy. Pulsaan!
0: Ha? Modo ang ikatulo mga higala nga gi pahayag ga reklamo. Tapos ang ikaw pat, sir, kanang naay masakit, tapos gusto nimo ipadala, murag baliwala lang sa ilaha. Ingnon raman hinuon ang preso, wala pa na namatay.
2: Pulsaan!
0: Ning ana kapait ang among kahimtang, sir, tapos ang mga tigulang bisa gamay nga sala.
2: Pulsaan! Pulsaan!
0: Kadinahan dayon.
2: Pulsaan! Pulsaan!
0: Dili makatalonganon. Hinaot ko, sir, matabangan mi ninyo.
2: Pulsaan!
0: Gusto na mo makaistorya si gobernador o kamo, sir, sa media. Samtang dili mo na mo maistorya, dili mi maundang ang samok diri. Hangtod karon gasamok gyapon ang preso, kamo ang gipangita aron madungog ang among mga mulo diri sa warden na walay ayo.
2: Pulsaan!
0: Dili pulis ang gusto. Salamat, sir. Diyaw mo nino ng mga reklamo, mga higala. Napakyut! Sino gisumpay pa? Ang tanan diri, sir, gihimo ra og pangwarta sa mga guards, labi na si warden. Grabe ka kurakot. Nangayo pag number kay para matawagan ta nila mga igsuon. Aron kuno makabalo kita.
2: Pulsaan! Pulsaan!
0: Kini nga mga aligasyon, mga igsuon, minsahe mga higala mo po di. Ang gingong hinungdan mga katropa gayon, kung anong na stand off karon mga higala, ang Davao Oriental Provincial Rehabilitation and Reformatory Center o kung ang atong provincial jail. Now, kung imong subayon, mauni ang ikaduha nga higayon nga nagkarayot o gingunani or nagwelga o gingunani mga higala, nagsamok o gingunani kadako. Diya karon sa naisikutan nga provincial jail. Base sa atong impormasyon, ang una mga higala nga rayot nagluntad kaniadtong early 90s pa. Sa susabag gihapon nga hinungdan mga igsoon. Now, kini mga higala, this should be taken seriously nga mga reklamo mga igsoon. Kay dili na magkahiusa mga higala ang mga walo ka mayores kung tinuod man nga kini sila mo'y nagmuna mga igsoon. Kay doon na sila'y tagsa-tagsa mga higala ka mga grupo, tagsa-tagsa ka mga baruganan diha, apan matingala o mahibong ta mga higala o basig makaingon gyud ta nga hiniusa na ni mga higala nga kausa karon nga ilang gihimo nga pagbarikada o gwelga tungod kay di nagyod makaon mga higala sa ero. Ang kahimtang mga igsuon diha karon sulod sa provincial jail mga higala.
2: Pulsaan! Pulsaan!
0: Diyaw mo ni nga mga aligasyon mga igsuon.
2: Pulsaan! Pulsaan! Ha?
0: Kung doon ako no'y masakiton mga higala, tapos gusto nila ipadala sa ospital, baliwala lang. Kung diya ingnon naman hinuon daw sila mga higala, nga wala pa na namatay. Pagkadako mga higala, pagkatoy-toys bungots ito'y. Kung ingunana manugaling jail warden Apollo Conde. Ang patakaran ninyo diha karon sa provincial jail. Dako ka na nga bayolasyon sa tawhanong katungod. Dapat mga higalang tanawon mga igsoon. Kita mga igsoon, nasayod ta mga higalang mga naadiha. Ha? Siguro dili man tanan mga higala pero muning gitawag nga mga hardened hardened criminals mga igsoon. Kasabot taan na mga higala o gana bitawang mo bitawang naan na sila diha karon mga igsoon. Kay ila na ninggi servisyuhan ang sentensya nga gi pakanaog para kanila mga higala sa mga nagkadayang korte. Ang uban diha mga higala gapaabot pa. Gapaabot pa mga igsoon sa pinal nga mamahimong desisyon sa mga korte may tungod sa ilang mga ginaatubang nga kaso. But that does not make them a lesser human. Jail Warden Apollo Conde. O sa mga personahe diha karon sa provincial jail, kung tinuod man o galing kining mga aligasyon, walay katungod nga ingunanaon mga higala, walay katungod kining si Warden Apollo Conde o ang mga personaheng jail guards diha karon sa nisgutan nga jail facility. Bisan pa mag mga piniriso kanang ilang bantayan mga higala kung tinuod man o galing kining nisgutan nga mga aligasyon mga igso. Ato ding palauman mga higala nga tumalikan ang nisgutan nga isgutanan. Commercial break sa ato mga higala imbukada. Sa unang oras sa ato pagbalagad, bubalik ang programang Bullseye o si katropang Vicente Pichon IV human sa mga pahibalo. Standby.
3: Urak, Kapitan. Unsay kalahian sa una ug karon?
4: Ano na siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero.